0: ka lugar na mundi, maabot ba rin? Ay, ambot na lamang.
1: Ayoy!
0: Laban ko malabot kami isang tubig dire. Ang Roa City, Aris Dalom, Galangoy Langoy, nila sila tanan. Taop ng mga biskan, mga taga two-story building. Diba? Okay. Iplastarta na ha. Dari sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa sa aton sini nga palatuntunan. Bullseye. Okay, sige, nabilin nga mga kuano nga mga talamyawon ta kay Crystal Maria Joy Libardo. Oy, sa imo da.
2: Good morning.
0: Okay, kay Ma'am si Ma'am Susan Dolor amat-amat kuno anay is out, no? Kay masakay pa siya sa train. Hello, kay William Calmirin, no? Nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Tyson Food Stand Eatery sa may Philomer kag sa buman diri sa may Dalan Rizal. Kay Teacher Day Lorena Dasa de la Cruz, good morning also. Kag kay Ma'am Flor Abelo, no? Nga nakatutok man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay? Mibs Anisco, salamat gid sa pa-highlight. Okay? Samo na ha. Ang pila ka mga pagatala kayo naton diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Magabali kita. Pagkatapos, importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:03.
3: XFM. XFM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: XFM. XFM.
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: XFM. XFM.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapo
1: paniguro ay nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
13: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
14: Santhan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyong
14: magaan.
13: Santhan Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Danny, isa kabas driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Brandet niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
15: This is XFM 106.5, Roca City.
19: Mga katrupa, exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
21: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
0: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Zanton kag XFM, libu-libong pa-premyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: XFM.
3: XFM.
20: Zanton Plus Gold.
17: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Zanton Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
20: Zanton Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Zanton Plus Gold.
22: Pamilin sa mga butika.
20: Zanton Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Zanton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
20: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
22: Pag-ibig sa mga butika.
24: Iba ka sa
20: lahat. Zanton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
26: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
30: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
29: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
31: Ang sakit.
20: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
19: Exciting!
32: Huh!
1: sa nawong kong aging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
5: Endless love.
6: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
5: Endless love.
6: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanfon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix,
6: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
9: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
8: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
12: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
13: Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan pagsisihan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
8: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: XFM.
15: XFM.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
16: Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusay.
16: Santon Plus Gold.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
0: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panaros.
20: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
24: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
26: Ah, chronic pain?
27: Ang sakit!
26: Mag-assistive pain!
27: Muscle fever!
26: Acute pain!
27: Kahit ano pang pain!
26: Basta pain!
27: Mag-assistive pain!
26: Pangkarang pain!
27: Fast and safe!
26: Assistive pain!
27: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Assistive pain!
28: Mabibili sa mga butika.
29: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kasakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo ngagin buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo ibang mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton alas 8:37. Diri sa aton sining pagpangalagad banwa. Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Pod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Bullseye. Sa mga katropa naton dira nga bago lang bukas ang ila sining mga radio. Busy kay ina ti bago lang upod diri sa aton sa nga pagpangalagad o sa inyo da.
1: Good morning!
0: Kag sa mga katropa onliners naton nga paray nyo nag-upod da kag nag-tutok diri sa aton sa nga pagpangalagad o sa inyo.
1: Good morning!
0: Okay, once again welcome diri sa aton sa mga kabinan nga Martes Kerisyon sa nga aton sa nga pagpangalagad mga kabinan diri sa aton sa nga palatuntunan.
1: Bullseye.
0: Okay, before sa pagtalakay isang ibang pagid naton nga mga talulupang don mga kabinan ang ininga bahin buylog anay nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Atensyon anay sa mga katropa naton dira no kon gusto naton nga hatagan sa protection ang cellula o kon ang cells sa aton sining lawas mga biyan. Rekomendado na to ng paggamit o pag-inom sang Santon Plus Gold, no? Ang free radicals. Amo na ang kaaway sang aton sini nga mga cells o consilula. No, nga kusa din nagatugas ang madala nga balatian kapareha sang cancer. Hindi magpakampante mga katropa. Ang Santon ang Santons nagikan sa spirulina sa Santon Plus Gold. Tama ina ka importante. Isa ka powerful antioxidant kaya nagapatay sang mga free radicals kag naghatag protection sa aton siningalawas. Ang bulawano niya protection yara sa Santon Plus Gold. No? Kaya sa Santon Plus Gold ikaw gid ang una katropa. So ugaliun kin nato na pag-inom adlaw-adlaw ha sang Santon Plus Gold mga kaabinan para nga ti maproteksyonan ang aton siningalawas, maproteksyonan ang cellula para malikaw sa balatian nga cancer. Pag-inom sang Santon Plus Gold isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw. And take note na kung nagainom kita sang Santon Plus Gold, hindi natin pag-ihaboy ang empty blisters. No? Kaya sarang ka mo makapasakop sina sa aton sininga Santo na next FM, libu-libong papremyo. Yung isa ka blister pad o kung equivalent sina na pulo, tanan ka kapsula, sarang nyo mapasakop sa aton sininga promo. Alright? So, gani, sakdaga na ang Santon Plus Gold. Bullseye. Okay, sa aton sining pagpangalagad, diri sa aton sining palatuntunan mga kaabinan, oh, good morning Anayda sa Palm Creek Boys, Tropang Buklan kag Terik Toda. Oh, nga nagatutok ka diri sa aton sining pagpangalagad subong man sa kaya Crystal Maria Joy Libardo. Oh, good Tuesday everyone. Hello katropang Joven. Okay? Paki-shoutout lang sa beautiful girlie ko kay Rugilin Crystal Joy Libardo kag kay mother niya ko da Maria Libardo. Thanks and more power. Okay, kay Solomon Antonio Mahauta, Lodi Job Sudan Manok nga may batuan. Oh, shoutout lang da ka kay amo nga nagakaon kag sinunoy diri sa karinderya ni GG Boloso sa guwa sa Pontevedra National High School. Kag saya kabulig da nga si Baraday. Okay, may lang pagpamahaw da ha. Kay Solomon Antonio, break time niya guro ni, no? Sige man ang biyahe niya eh. Okay, Ma'am Edna Gillion Bores, sari sa Gyapon, yung nagatutok diri sa aton sa nga pagpangalagad. Ma'am Edna, salamat ha. Okay, alas 8:41, diri sa aton sa nga pagpangalagad mga biyan. Pasiplatan tanay ang pila ka mga nagkahilinabo kahapon sa unang adlaw sang impeachment trial.
2: The Vice President impeachment coverage absurdo o kumikado.
0: Formal na nga nag-sugod ining impeachment trial kahapon. Kag sa pag-sugod gani mga kaabyenan kahapon, madamo gid ang nagbantay. Kunbala, magatambong personal si Vice President Sara Duterte. No? Kay like sang iban kag mga previous impeachment nga sa kasaysayan mga kabinan sang pungsod, ang tanan niya mga ginakusahan ang nagatubang gid sa impeachment court like Joseph Estrada, Corona, kag kung sino pa tong mga na-impeach mga kaabyanan. No? Pero kahapon, wala sa'ng bisan landong ni Vice President Sara Duterte ang nagtambong sa unang adlaw sang trial. No? Kagasuno gani mga kaabyanan sa iya sining defense spokesperson nga si Attorney Michael Pua ginkonfirmar sini, no, nga pag-atubangon sang vice presidente ang ining kaso hindi personal kundi kaupod gid lamang ang iya sining counsel o kun ang iya sining mga abogado. Dugang pwede rin nga kung sa din ti Dok bigin baliwala ni Duterte ang nangin na suggestion ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sang damlaglang nga mas makapayo kon atubangon sini isang personal, no, ang ining iya sining kaso. Pero sa kampo naman sang Vice President, no, ginapahayag sini nga of no importance. Kag sundon ta lang, ha? Ang konstitusyon mga byan. Tama na pagpahayag, ha? May latest pahayag dira eh. Si Vice President Sara Duterte mga kaabyanan, no? Okay. Kadungan kahapon mga katropa, ang balta before nga ining presentasyon kahapon na ang pamangkot naton before magsugod, who will be the presiding officer mga kaabyanan sang sining impeachment court nga konsidente, madamo ang nagbantay dito kahapon and before pa man makapungko kag napilian bilang presiding officer si Senator Ches Escudero. Timiyari na diri mga kabinan sang kuano motion man ang magulutod nga kay Tano, no? Sanday Senator Judges sa Pia kay Tano kag Alan kay Tano nga nagasiling nga dapat ang kuangid ang presiding officer ang magpungko mga kabinan bilang presiding officer basiman, no, nga nakasaad sa aton sini nga konstitusyon, no? So pero way matigayon ini mga katropa. O ari ang punto, kung nga man kinanglan ko nung dapat presiding officer lang kasi niya base wala kag pitik sintas may maga question kag sa gamay na ton nga sala dako ang mga epekto kung ano naman ang mga resulta kag birdik sa ulihi bangod man sampila ka mga bagay-bagay mga kabinan kaparehas sa pagpungko kung sino ang maga preside sa sining impeachment court.
1: In our very rules, the presiding officer can decide on the spot Or he can throw it to the body, or he can call a caucus or whatever you call it to be able to decide. And we experienced that during the corona trial. And that's one reason why everyone acclaimed the late Senate President Enrile, not only because of how he carried it himself, but how the consensus and how he carried it with the minority. Secondly, jurisdiction and regularity. The Senate's jurisdiction over an impeachment trial is constitutional. The exercise of jurisdiction must conform to the Constitution, and the Senate's validity adopted impeachment rules. We cannot say we're following the Constitution, then we will not follow the Constitution. If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules or through ad hoc resolution. Lastly, due process. Kailangan malinaw po sa lahat ng partido, both to the prosecution and the defense, kung ano yung korte, kung ano ang two-thirds, kung ano ang charges, kung sino magpre-preside. So kung now during the first day we're going to change who's going to preside and it's against the Constitution, what more changes are we going to do in the next few days? Ano ang limit ng pwede natin palitan sa Constitution at hindi? The authority must come from the Constitution or the governing law, not from the vote of a tribunal. A litigant is entitled to have the case heard by the decision maker designation by law. The law cannot say that ang mag-i-hear kay Senator Marcoleta ay Sandigan Bayan, tapos sa Court of Appeals natin siya dadalhin. Hindi pwedeng sabihin sa RTC dapat i-hearing si Juan de la Cruz, tapos sa Sandigan Bayan natin dadalhin. Hindi pwedeng sabihin tatlo sila sa CA, pero in this case, nagbotohan kami, isa lang kami mag-i-hearing. Before proceedings before a judge or hearing officer who lacks the legal authority are invalid regardless of fairness of the proceedings. A judgment rendered by court without jurisdiction is null and void and may be attacked any time. It creates no right and produces no effect. It remains basic fact that in law, the choice of the proper forum is crucial, as the decision of a court or tribunal without jurisdiction is a total nullity. A void judgment for want of jurisdiction is no judgment at all. All performed pursuant to it and claims emanating from it have no legal effect. Tan versus Cinco, GR number 213054, June 15, 2016, penned by Justice Perlers Benabe, First Division.
0: Tiyan mo itong punto dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero wala ini matigayon mga kabinan nga ti nagkapungko gid kag napilian bilang presiding officer si Senator Francis Ches Escudero mga kabinan kon sa diin majority sang mga senador dito ang nagbuto pabor nga i sa pagiging presiding officer sang impeachment court si Senator Ches Escudero mga kaabyanan. So tiyan mo to, hindi kita matingala nga aside sa presiding officer o aside sa Senate President, no, nga tani among mag-acto dito, pero duha na ang ara dito sa ibabaw mga kaabyanan, no? Si Senator Senate President Gatchalian kag ang nag-acto bilang presiding officer sang impeachment court nga si Senator Ches Escudero mga katropa. So kadungan sini kahapon, no, sa sining pagpungko ni Senator Ches Escudero, no, sa iya man sining ginabuhian dito nga sa iya sining speech ginklaro mga kaabyanan ni Escudero nga kinahanglan hindi magnubo hindi magnubo sa 16 nga boto halin sa mga senador o senator judges, no, parang para magadesisyon sa conviction mga kaabyanan sang vice presidente. matapos kahapon nga ti may pila dito ka mga senador ang wala nakatambong kag nag-akto bilang senator judges. So we have Senator Bato de la Rosa, no? Nga nagapulo panago pasubong. Suspendido kagara sa prisuhan si Senator Jinggoy Estrada. Samtang kahapon aristado man si Senator Marcoleta mga kaabyanan. No? So amuning panindugan, no, ni Senator Ches Escudero bilang presiding officer 16 ang kinahanglan nga boto para ma-convict mga kaabyanan si Vice President Sara Duterte, no? Amunang iya sining akon nga dapat sundon ang kun anong nabase sa laya, anong nabase mga kaabyanan sa konstitusyon. No? Kay nagligad to, may nagakwestiyon ay sa part sang prosecution mga kaabyanan sinya ti anong sundon ta sini kaya base sa konstitusyon dapat 2/3 nga buto mga kaabyanan sang tanan nga mga miyembro sang Senado. Pero ang hambal naman sang may naga pa tuhaw sang istorya nga dapat kuno kung mag 2/3 vote sang present nga mga senador. Hindi na kinanglan 16, pila na lang to? 14, 13? Mga kaabyanan? Ay tatlo nang wala. Kung saan din din ginsight mga kaabyanan ni Escudero ang kaso, Bayan versus Zamora, nga may ara mga kaabyanan sang dapat pagsunod, no, sang Senado sa 2/3 vote para nga may ara, no, sang kinanglan para nga may ara sang kasugtanan sa isa ka treaty, no. Hambal niya to gani kapon despite having only 23 incumbent senators at the time, the senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president. Therefore, there were only 23 senators. The Supreme Court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators without, no, a thing of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes nga mentioned in section 21 of article 7. No, this is okay gina mention naman ni Escudero mga kaabyanan nga wala nagasang ayon, no, nga kinanglan ng 16 votes para ma convict si Duterte, no? Sinya ko may nagka-question sa 16 votes kadto lang ta sa korte. Mutong pagpahayag niya diri mga kaabyanan kahapon ng adlaw. So nakita naton dito tawhay ng ubra mga katropa ni Senate President Win Gatchalian, no? Nagtawhay ng iya sining trabaho kay ti biskan mag Candy Crush pa to siya. Ayoy! Biskan mag ML pa to siya. Biskan mag ML pa to siya katropang Jason Guro, way problema. Kay way siya nagtugda-tugda kay ti court proceedings mo. 'Di ba? Kag ti makita taman, no, nga lain gidya ko ng abogadong nagadala. Kay ti very knowledgeable mga kaabyanan pag-abot sa mga legal terms, legal procedures. Tikita naton dito, no? Kita mo kung ano ka pasunod, ka fluent man iniginobra diri mga kaabyanan ni Senator Judge Senator Judge sa Ches Escudero. Ay ginalauman ko gani kahapon, no? Kung si Gatchalian lang ang bot, makakuan man siya, pero i-good-good guro eh. No? Mga kaabyanan, bisan na pa niya nga tuo.

0: kahapon, no? Gintagaan man sang chance sa diri ang magtimbang nga bahin. Ha? Kag kahapon gani matapos ning kwan may kwan na may piktosanay na kahapon eh. No, may piktosanay na nga nagluntad mga kabinan, no? Kag damo nagalantaw nga amoning una nga victory sang defense panel, no? Sa piktosanay kahapon matapos mag file sang motion si lead public prosecutor Batangas Representative Gerville Luistro sang formal nga i-arraign si Vice President Sara Duterte sa dalom sang rule number 7, no, sang Senate impeachment rules, bangod wala ini makatambong
1: bullseye.
0: Pero tanda pa kita nga abogado tos piyak si Attorney Sison. No? Matapos nga kun sa diin ginbasura sang Senado sang impeachment court ang motion nga ini sang prosecution, no? Kag ginapatag diri nga klaro kag ginakabig mga kabinan nga ara sa record sang articles of impeachment, no? Sang ginpasa ini sa Senado, no? Ngati kunwa ay gidman hindi katambong ang ining kuan ining nasasakdal, o ti ara man ang iya sininga legal counsel, no, kag represented man siya sang iya sininga mga abogado mga kaabyanan, di ba? So amo yun to ang nangin na kuang kahapon. O, picto sana yun sila. O, dito masadya. O, so pagkatapos sa to, mga katropa, gintagaan man sang tsansa, no, nga makadeliver sang ila sininga mga opening statement ang magtimbang nga bahin. No? So, nag, sa part sang, sa panel sang prosecution, si Batangas Representative Gerville Luistro, ang palayag sang opening statement mga katropa. Ari pamatian naton ang prosecution team. Sa ila sini portion lang sang ila sini nga opening statement.
1: Bullseye. Bullseye.
2: We thank the court, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the Honorable Chief Escudero, the Honorable Senate President, Honorable Win Gatchalian, sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po

0: sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal, higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the Republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika. Sa unang tingin, maaring magmukhang magkakahiwalay ang four articles of impeachment. Confidential fund, unexplained wealth, bribery and corruption, threat against constitutional order. But these are not four separate stories. These are four chapters of the same story. Story about power exercised without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public.
1: Alright, ang kabahin sa opening statement ni Representative Gervil Luistro No, kahapon nga adlaw, why nga ti Aris Subong, nagakatabo ining impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte mga abyan. Kuna ton sini nga ng taon, ti may appeal to emotion. No? Nya siling niya, ti ginaimbestigaran gani ya barangay lang. Ginaimbestigaran gani ya ka ginapahali niya nakakuan ka lang na sa kwarta sa kompanya. Oh, ini paihan mga kabinan nga ti pinakamataas nga palangakuan. Oh. So ano lang hambalon sa pumuluyo tada karon nga ti ka kun ang punto ta mangina touchable ang mga nagapungko sa pwesto. Kagwala sila sa ginatawag nga accountability mga abyan. Di ba? Oh, gapamuti-iti ang laway ni Congressman na Jervil Luistro mga katropa. Sa presentar sini kahapon, no? Siling ko kadamo-damo pag hindi asang dapat nga makuha ng laway. Ayoy! Bayin na lang to, ulihin na siya nakamarasmas, no? Pamahid sa iyang ala kwanto. Ano mo kay ti, budlay na unta to, nakumpisa na siya. Now, so, pagkatapos ang prosecution, ti ari naman ang depensa, mayiging patigayon man sila mga kabyanan nga opening statement. So, kunari, tani si Vice President Sara Duterte, ti possible siya tani ang nag-deliver sa ngiya sini mga kabyanan, mga katropang opening statement, but with her absence, ti ang nag-deliver amo si Attorney Sheila Sison ang lead counsel, no? Sang defense team ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Kag ti pila ka mga ginpunto ni Attorney Sison mga byan. Saya siring opening statement ining burden of proof ang ara mga kabinan sa prosecution, no? Hambal niya, burden of proof is on the prosecution and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf and she will be entitled to an acquittal. Tisunod riya sa iya, mga kabinan, no? Evidence must meet admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence. Pinunto man sini mga katropa kahapon ang ining tinutuyo nga pagpatalsik, no? Kaya sunod sa iya diri sa opening statement niya, niya tiklaro man nga ang tinutuyo lang sa likod sang sining mga allegation sa Vice Presidente amo ang kakason ini siya sa iya palangakuan bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Niya tiyo ginboto to yasang 32 million nga mga Pilipino. Ha? Ito yung sinya, more than the number of votes cast for the sitting president and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House. No? So, dirigin banatan man niya ang ining ginatawag niya nga mini trial nga ginhimo sang House Justice Committee kay suno sa kay Attorney Sison curated ang ining mga ebidensya para sa ginatawag nga construct narrative against sa Vice Presidente mga kaabyanan kagintawag niya nga tinyo isa ka fishing expedition lang, ining mga aligar nga mga ebidensya, were not even part of the impeachment complaints mga byan. And, sunod diri sa iya, no? Sa role of law and accountability, tiambal niya public office sa public trust pero does not only speak to the vice president, it also demands the same standard from the prosecutors. Without fairness, there is abuse. This fairness is what our democracy is all about. Are, pamatiyan nato ng portion lang ha, sa pagpahayag ni Attorney Sison.
2: Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini-trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. In that mini-trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the vice president even before this case reaches trial. The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the vice president's appeal of that disallowance support their accusations, with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Beatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022 and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued the Special Allotment Order number SARO-BMB-C-22-001-2004 signed by former Secretary Amena Pangandaman, to cover the request of financial assistance subsidy and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision, that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles.
1: Alright, ang naging pahayag din, no? Porsyon sang naging pahayag ni Attorney Sheila Season, no? Ang lead counsel sa iya sining opening statement, no? Sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Okay, no? So, kahapon, medyo may pitkanay na. Then, we have later on the second day. No? So, like kahapon, gin-aprobahan sang impeachment court ang kabugusan nga 92 days para sa sining nasambitan nga trial, 62 diri kadlaw para magpresentar sang ebidensya, no, ang prosecution kag 30 days naman para sa defense. Okay. Ano ang lauman naton subong adlaw mga katropa sa day 2? Ti pagabantayan karon ang kung ano man nga mga dokumento, report or ebidensya, no, ang igapresentar, no, sang prosecution kaupod ang National Bureau of Investigation. Kaya ngunan nila talaga kayo na ining threat, no? Sang Vice Presidente batok mga kabinan sa kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, kag Anay Speaker Martin Romualdez mga kabinan. No? So may duha ka mga opisyal halin sa National Bureau of Investigation ang mga kabilang sa mga sa testigo nga magapresentar karon mga katropa, no? So diri makita naton mga kabinan karon sa hapon, kung paano gisahon o kung i-cross-examine sang defense panel sang Vice Presidente ining mga testigo nga mga opisyal. Bullseye. No? Oh, munang pagabantayan naton kag kahapon daw medyo kuan pa lang to, pit kanay lang to. Oh, karon di brasuhay na gid niya karon mga kabinan sa hapon, ang expect karon naton mga kabinan. No? Gina lauman man ining legal arguments, may kang tanan sa bank records, no? Kag BIR documents, although kahapon nga ining kahon nga ginsilyuhan, ginpabalik na tuya sang BIR, no? Sa BIR ni presiding officer, no? Unless otherwise nga ti ang BIR mismo ang may ara mga kabinan sang kwandre nga ti buksan. So ginalauman nga mangin mainit man ang talakayan, subong adlaw may kang tanan sa sining financial nga documents ni Vice President Sara Duterte. No? So, amo ining isa sa mga balantayan, mga katropa. Then, ano pagid? Bantayan man, kon bala pag pahanot duga pag hatagan sang pahanugot sang Senado nga buksan kagamiton bilang ebidensya ini mga bank records kag tax documents ni Duterte para sa Article 2, no, ining unexplained wealth, no. So tibalanta naman isa sa mga depensa diri, no, mga katropa sang defense ti amoning paggamit sang bank secrecy law kag pila pa ka mga privacy regulation, no. So amoning mga balantayan, mga kabyenan, no, akag syempre ang balantayan man dira ang strategiya sang defense panel, no? Sa sining wala pagtambong ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Okay? So abang-abang, no, sa aton sining mga katropa, no, karon sa hapon kay liwat naton ina nga igadulong sa inyo mga kabyenan, no, karon sa hapon. No, paiway lang anay dang X-rated nambal ni katropang Ira, pasensya lang ko, no, sa mga kuana mga listeners sang X-rated, pero dako niya bi nga dapat bantayan naton. Kay kahapon gani, di ba? Base man sa prosecution panel, request nila to sa korte nga magamit lang sang wikang Pilipino, sa sining nasambitan nga trial mga katropa para sa mas maintindihan, kag para magpadanulupsop, no, sa mga ordinaryo naton nga mga kauturan, para masunda nila ining dalagan karon sang nasambitan mga kabinan nga kaso. Ti balantayan ina dira kun baga iga adapt, no, sang impeachment court sa pagpanguna ni presiding officer Ches Escudero, no, ining request karon sang prosecution panel mga katropa. Bullseye. So gani tutukan nyo gida, no, pamati gid kamo kay ti importante ni. Hindi na niya ambal nga allegation lang o kung ano nga plastada. So diriya may allegation batok sa isak batok kay Vice President Sara Duterte, tembal ganida ang board din upro para sa kwani sa prosecution panel. Anong ebidensya nyo nga managambal ka mo sina? Ipresentar nyo. Ti pamangkot na, paano balion sang defense? Kay Muslim, makita lang naton ini mga kabinan sa sulod sang korte. Pero ini ginahatagang kita nga ti masaksihan ini live from our television, our cell phone, our radio. Kaupod mga kabinan, ang 106.5 XFM Rojas kag ang bilog ng puwersa sang XFM Philippines.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o
1: kumikado. Okay. So, balantayan ang day 2, ha? Kay ti ang baltaga ni, this is it, pansit. Ari na di ang bakbakanay ng matuod-tuod kung sa boxing pati, tapos na ang kahapon, kuan pa lang to, introduction pa lang to kahapon. Ladies and gentlemen, from the red corner, di ba? Weighing 150 pounds. Now, from the red corner. Now, kahapon tapos na to. Nagambal ng referee kahapon, no? Muning tirada na to na no below the belt. Muning dapat ang kuha na to. Okay. Both fighters ready. Tiyang umbaga, nay, karoon na, mga katropa. So, kung ang taon na ton, based sa kwan, may apat ka rounds. No? Sa apat ka rounds, ti sino mamuntos sa apat ka rounds before ang verdict sa mga judges, senador, mga kaabyanan. Kung sa boxing, ang apat ka rounds, dali lang ni. Pero iniyo, 92 days. Ha? Mga kaabyanan. Mag 92 days, base buton pa ganin eh, base magsubra pa. Mga katropa. So, balantayan ni na, ha? Mga katropa, karon sa hapon, tutok ka mong ihapon, mga kaabyanan. No? Diri sa 106.5 XFM Rojas, kay gadulong na to ni na sa inyo ng mga radyo, ha? Sa inyo mga cellphone, sa inyo mga television, mga kaabyanan.
3: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. Nine basement coverage. Coverage.
1: Ambal ni katropang Christine Dayan Ropa, focus sa kaundan, hindi sa laway. Animalistic agad ba? Nalipatan ko na to, pro. Kapo na mga nakuha sa mga kwan, kung hindi ang laway ni Louis Stroh. Niya, ano ba yung shampoo ni Attorney Season man? Doon ka napi, isang buhok niya. Doon ka hipid, ginaw. mga lighter side, ah. Kita niyo si Attorney Season kahapon, no? Sheila, Attorney Sheila Season. Di ba? Bagong riband. Ay, balaan niya nga daan. Ngiti, may national TV. Laway mo nagkaroon niya na nagkaramutsing itsura mo da. Di ba la? So, between the laway and the hair.
4: Bullseye!
1: Bullseye! shining, shimmering, splendid, iya hair. Di ba? Kita mang gani ni mo, katropang Christine. Kag siyempre, si katropang Christine, may kaupon niyo mang gihapon, ha? Karun sa hapon, na mga kaabyanan. Siya aning kwan na ton daw, kwan sa panel. Mga katropa.
4: Bullseye!
1: Okay, 9:29 dari sa aton sering pagpangalagad. Mahabyo kita commercials. Magabalik kita pagkatapos sini, mga katropa. Sa liwat ang oras, las 9:30.
3: XFM.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa, ha?
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni
4: siguro ay namikutis, hamis. Miss?
11: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santho Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santho Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santho Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagating ko akong mag-alis sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
14: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: X FM.
18: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
14: This is XFM 106.5, Roja City.
19: Mga katropa, exciting!
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
21: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: X FM. X
16: FM.
17: Southland Plus Gold.
22: Ako galing si Shirley.
23: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
22: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
17: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
24: Sa mga butika.
25: Southland Gold. Coffee Mix.
26: Ako si Rodela sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Southland Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Southland Gold Coffee Mix na.
17: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Pagbili sa mga butika.
27: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southland Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
28: Vision Next! Marami na ang natulungan!
29: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
28: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
30: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
31: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
32: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
34: Santon Plus Herbal Soap. Ito
35: si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Southland Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
34: Southland Plus Herbal Soap.
36: Nanamigin!
34: Southland Plus Herbal Soap.
37: Chronic pain?
38: Ang sakit.
37: Mag-sister pain.
38: Muscle fever.
37: Acute pain.
38: Kahit ano pang pain.
37: Basta pain.
38: Mag-sister pain.
37: Pangkarang pain.
38: Fast and safe.
37: Sister pain.
39: If symptoms persist, consult your doctor.
37: Sister pain.
40: Mabibilis. Sa mga butika.
41: This is XFM 106.5 Rojas City.
19: Mga katrupa, exciting!
42: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kasakit sa nawungkungagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo pagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: sa AI. Alright, pabalik sa atong sining pagpangalagad mga katropa. Standby kay katropang Zaldi Aguihap Jr. Kaya check tang iya sining report nagikan sa Capiz Police Provincial Office. May kang tanan sa turnover of command kahapon sa tunga nanday outgoing Capiz PPO Provincial Director Robert o Albert Tapulaw kag subuman no sa incoming naton mga kabinan nga provincial director diri sa may probinsya sang Capiz no si Police Colonel iya sining pangalan ho. Okay, no, tutukan tayo na ha. Ang inigabahin, bulungan na yung agadadulong sa inyo, mga kabyanan, sang Cease the Pain. Atensyon sa mga katropa na tondira, nga nagaginatrangkaso. Kang nagabatsyang mga kabyanan, sang pagpananakit nga diin man nga party sang ilan siningalawas. Tiyari na, say goodbye na to pain, hello to life with Cease the Pain, mga katropa. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sang inyo na batyagan nga sakit diin man nga parte sang lawas ang pinakabago nga soft gel capsule nga ginhimo agud nga makabulig sa manasig nga pagpayo sang pananakit may kombinasyon sang anti-pyretic, anti-tussib, nasal decongestant kag analgesic. Ini nga mga properties ginapakigbatuan ang lagnat, tubo, nasal congestion kag body pain. Testingin mga katropa to feel the difference. Pinagi sa pag-inom sang Cease the Pain, mabatsyagan ang natural feeling approach agud mapaganhagan ang cold and flu. Ini bangod man sa epektibo nga properties sang gitigom nga puwersa sang paracetamol, dexamethorphan HBR kag piniliprin HCL. Mga ingrediente sang Cease the Pain nga naghatag sang relief nga komportable kay naghatag sang natural healing process sa aton siningalawas. Again, sa mga katropa naton, experience the difference of feeling better naturally with Cease the Pain. Babakala sa mga suki naton nga mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kababakal man, online, pag naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Cease the Pain. Bullseye! Okay, sa aton sining pagpangalagad, check ta si katropang Zaldi Aguihap Jr., na matapos ang ining turnover of command kahapon sa Capiz Police Provincial Office. Live report.
1: Formal na nga nagpungko bilang bagong provincial director sa aton sining Capiz Police Provincial Office si Police Colonel David Kachumbo Jr. Talos kay outgoing provincial director Police Colonel Albert Tapulaw. Kapon din nga adlaw gipatigayon ining turnover of command ceremony sa bahin sang Camp Apil diri sa may Barangay Lanot. Usabi na ginpangunahan ni Police Brigadier General Tuanyo ining nasambit man nga aktibidad. Kag si Police Colonel Albert Tapulaw gani ang iga-assign na dito sa bahin sang aton sini ang national office sang TNP katropang Joben. Now antes naton idulong man ang natuhoy sa sining plano karon sang bag-o naton nga provincial director kahapon nga adlaw sa iya sining farewell speech. Nagpabot siya gani ini si Police Colonel Albert Tapulaw sa nga pagpasalamat man sa bilog ng persa sa Capiz Police Provincial Office kaga sa nga aton man sining mga pumuluyo kaga mga government officials sa nga probinsya sa Capiz nga bugos gid sa Nodre nga nagbaton sa iya sa kapindua katuig niya nga pagpanerbisyo diri sa aton sa probinsya sa humalin sang nagpungko ini siya bilang aton sini nga provincial director kaya supposedly subong pangabulan sang Nobyembre magatakop ini ang iya sini nga termino gid nga duha ka tuig. However bangod gani nga ining ikaing lawas man sang aton sini nga provincial director ang nagdeteriorate na sa sunsunod rin nga ginistorya, ini siya sa higher office na magpahuway na lang kag iga-assign na lang sa mamagaan niya trabaho samtang ini siya ang nagapaayo nagikan sa Yasin nga Balatian kung sabi na may bulan niya ni Katrabanjo Ben nga bago lang gini ni siya opera man. Now, sunok at Police Colonel Albert Apulaw, ang kabuhi ako no is kaangay na nagabiyahe sakay sa isa ka tren. Kung sabihin sa kada istasyon, may ara ginsang may nagapanaog, may ara naman sang managasakay sa bagong pasahero. So siya sunod rin ang nagbiyahe diri sa probinsya sang Capiz. Kaupod man ang mga personnel sa aton sa Capiz Police Provincial Office. However, magauna siya panaog katropa Joven kag magapadayon lang niya ang pagbiyahe man sa aton sini nga mga kapulisan. Pero sunod diri may bago gid nga pasahero nga magarasakay. Aga ini nakaron amo si Police Colonel David Kachumbo Jr. Bilang bago naton nga provincial director. Now sunod kay Police Colonel David Kachumbo katropan Joven padayonon niya sunod diri ining mga nag-exister nang programa sa aton sining Capiz Police Provincial Office ay labi na ang mga nompisahan ng programa sang aton sang iya siniging panusan nga si Police Colonel Albert Tapulaw. Apang sunod sa iya mas pabasugon o kon o pabaskugon o kon pasang karon niya ining ginatawag karon nga IQ pass katropan Joven o kon ining intensified quad policing and administrative support strategy kung sa diyan nagatuyo ining pasugon ang intelligence operations police community relation kag investigation nga himuon sa aton sining mga kapulisan diri sa probinsya kag pagabot na magkaroon sa seguridad ilabi na sa mga bulutuan magadihon man ini siya sang isa ka standardized responses sa mga schools pag-abot sa insidente o kung ano man nga mga pamahog ilabi na sa seguridad sang aton sini nga mga bulutuan kag suno pa diri napala na maning imit niya ang mga hepe sang kada municipal police station agud mahibaloan niya man ang sitwasyon sang iya sini nga mga personnel katropan Joven kag makahimo pagid sang programa para man masiguro ang ikayo sang aton mga kapulisan kag ang pagpasangkad pagid sang mga operasyon nga makahatagid sang mabakod nga seguridad sa komunidad. Pamatian ta ang gabahin sang pahayag ni Police Colonel David Kachumbo Jr. ang aton sini bag-ong provincial director.
2: Ito na batian din magagin sa assumptions message ko. Again, pagwa na tang strategic direction tanong programa para sa magiging guide bali nato no bilang officer in charge sa Capiz Police Provincial Office. Magiging guide naton kung paano naton na padalaganon ang peace and order na programa no sang Capiz Police Provincial Office mas maayo nga may ara kita ginasundan nga programa para may basihan hindi kung ano-ano lang ang aton nga programa nga napinsaran amo na nang aton implement so mayroon kita mayra kita nga na-establish na nga programa kag amo nang aton nga ipag-implementar nabatian nyo to kagin na yung Capiz PPO IQ PAS or intensified and integrated quad policing and administrative support strategy. So hindi ni siya bago sa programa sang aton nga chipin sa nambal ko na gani aligned ni siya sa focus agenda ni Chief NP Simulation Artatis yung it focus niya focusing on IMPO. So yung IMPO, nandito na yung quad policing natin, yung palalakasin natin at integrate to yung apat, yung intelligence, yung operation, yung police community relation and investigation. So maraming mga damo na ng mga activities, mga operations na under each operational concept like sa intelligence, marami tayong gagawin diyan. Yung palalakasin natin lahat kasi intensified nga eh. Intensified sa operation, palalakasin natin. Nabanggit ko na yung basically yung police presence natin. Hindi lang ang presensya ang makita, kundi tingwaan natin nga mabatyagan ang atong kapulisan sa kung din sila na-assign. Kung sa bet patrol man sila, sa moving patrol man sila, dapat hindi lang na police presence lang, nandiyan lang kita sa post natin, ayos na. So kailangan talaga natin na maramdaman ng taong bayan o ng mga kapisinyos na nandiyan yung police natin. So yan yung mga ko natin. Ito yung pag-sundan natin nga sa strategic direction, yung IQ pasado. IQ pasado. Kung sa kwan pa, yun nga, intensified quad policing with administrative support strategy and plus yung exemplary discipline. Nandun na yun, ipaloob natin dyan yung GMRC na guidance man ng ating provincial governor.
1: Sa kabataan, sa katrabandya Ben Kabahin sang payag ni Provincial Director Police Colonel David Kachumbo Jr. May buluan si Ampes ni ginapahamtang bilang bagong Provincial Director sa Capiz PPO. Ining si Kachumbo, nagdugay ini siya sa regional office diri sa Police Regional Office 6 Katrapandyo Ben, and native ini siya sang Bago City, Negros Occidental. Gani ay hindi natin matingala kung na naman na kabalo ini siya magkahiligay noon man. Now, may buluan man ining si Kachumbo, classmate managili ni Police Colonel Alberta Pulao sa PNPA sa Katrapandyo Ben. Kag diri sa Capiz, sino siya, damo man siya ni classmate, o galing nag-udulo na retired ni siya. Kay ang iban, wala na sino diri nag-pamandatory, early retirement na Katrapandyo Ben. So, nauman gid, no? Sino diri, nga tuman mga kapulisan ang mag-tapakita man sa exemplary discipline ang isa man

0: din siya director sa ESRI Pagpamuno bilang aton sini nga abagoman nga tagdumala sa nga Capiz Police Provincial Office. Sini nga balita para sa 106.5 XFM News, Rizal Degab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. Report nagikan sa Capiz Police Provincial Office. May kagtanan sa sining turnover of command kahapon mga katropa. Bullseye! Bullseye! Okay, sige. Ang oras na ito, last 9.58 na walang alanggid reporta. Update na lang sa kay Alex Iyala. So, si Alex Iyala, out na sa Wimbledon matapos mga kaibinan kahapon nga nalutos ini siya sang world number 17 nga si Jasmine Paulini sa fourth round sang Wimbledon Championship mga kaibinan dito sa bahin sang London, England. Nakadikit pa mga kaibinan si Alex Iyala. O galing kay T sa final sa fourth round o sa third set. Diri siya ginalutos mga kaibinan sang iya sini nga kasumpong. So pero taas no gihapon si Alex Iyala ha. Matapos ang iya sini nga kampanya mga kaibinan sa bahin sang Wimbledon. Sa ibang pagid nga mga sports nga ginabantayan mga kaibinan, ang gilas sa Pilipinas din kamasaan man kahapon mga kaibinan sang kuano din kamasaan kahapon sang Australian Boomers sa score nga 49-92.
2: Oh no.
1: Kun ano dikit nila to sa New Zealand sa Australia ti kinamasaan gid sila mga katropa. Matapos nga wala naghampang ang naturalized player nga si Justin Brownlee. So, kakas na ang gilas sa ikapat nga sunod-sunod do nga kapirdihan. Matapos nga 2-0 ang ilas ini nga ginumpisahan sa qualifiers. Mga kaabyanan. TY na si Alex Iyala, perdi ng gilas, impeachment na lang ang bilin. Tiyan mo naman yung pag-tutukan mga kabinan, asang aton sininga mga kauturan. Okay, sige, dawalang alang gichempota, diri sa aton sininga pagpangalagan, sa aton sininga palatuntunan mga kabinan. Standby na sa panibago na aton nga drama. Yeah, diri sa 106.5 XFM Rojas, drama naton ang Endless Love. Ano ganing kasaysayan niya sina? Love story naman ta, love story ha. Tapos na tong action kag adventure sa boxing gloves. So subong drama naman kita. Ining Endless Love sa kasaysayan niya ginatuguluhan. Wala ginadilian nga gugma. Susunod na ha, mga katropa. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Exciting!
1: Oras, las 10:02.
4: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibilisan na
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinag-

Anong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan? Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakita nga akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: sa nawungkong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salok naging buhat mo! Patigon ko! Gintapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlaw-ibang mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kagkaroon sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: wala gyud dilian nga gugma.
2: Siya man yung babae sa nagligat.
3: Oh, hala. Duka familiar sa ako sa itsura niya.
4: Sir, may problema. Ginatulok mo gid ko haw.
2: Wala, miss. Sorry, ha. Nagaka-distract lang ko sa beauty mo.
5: Ara, gali! Awa!
4: Joker ka man gali, sir. Ayos to na. Nakadumdum na ako sa imo. Hindi bala, ikaw atong nagdakop sa snatcher?
2: Ako to. Kamusta ka? Wala ka man napilasan sa pagtumba mo?
5: Dali lang, Meg. Siya niyang ngambal mo nga dream girl mo?
2: Ipusa ang baba mo, Meg. Ipusa.
4: sige ha. Huwag ko nang galingin order ninyo nga bulong. Pilagani ka bilog.

0: Welcome back!
1: Yes! Ginbalikan ko gid ang imo nga upod. Nagbakal gali kami bulong sa LBM sang amigo ko.
0: Abi ko kun ako imo ginbalik.
2: Kilalahay ka mo ni sir?
0: Hindi gid man. Pangari na di siya kahapon, nagbakal man bulong.
2: Amo gali. Mga sir, ari nang bulong ninyo. Thank you ah.
3: Thank you man, miss. Pwede ko pala mapangayo ang imo ngalan? O ang imo social media account?
2: Ay, wala ko yung naghahatag sa akong social media account sa hindi ko kilala, sir. Kabay nga, mahangpan ninyo ako.
3: Ate, sige. Mahangpan ko ikaw, miss. Sige, malakad na kami. Thank you sa pag-assist mo sa amon, ha?
0: Ay, sir, kung ako Gorgin, as mo. Hatag ko dahil ang social media account ko sa imo.
3: Pwede man ah. Ano gani, sir?

0: Oy, Tina Marie Alvarez. Bugtaw na. Adlaw na ho. May ubra ka o kung wala?
1: Wala ko duty, ma. Rest day ko subong. Matulog ng kuanay, ma.
0: Ay, amo bala. O, sige. Paway lang daanay, ah. May pagkaon naman to sa lamisa kung gutumon ka. Maupon ko anay kay papa mo. Mabiyahe siya. Masikon magabihan kami karon abot. Panglak ka, ha?
1: Ay, okay. Copy, mother dear.

0: tuyo pa kupro. Sino man niyang sagat sa panawang nga aga pa niya man? Ab... Uy, hala. Si Bossing gali. Yes, sir. Good morning.
1: Sai! Wake up! I have chika for you.
0: About chika, aga pa ni sir. Ano naman na?
1: Wait, Anay. Ano gusto mo na hon? Good chika or nega chika?
0: Bala ka da, kundi ng unahon mo.
1: Game. Okay. I'll start na lang sa good. Nakadumdum ka sa gwapo nga lalaki kahapon na nagkanto diri, kaya nagpangayos ang Facebook mo. Nagbalik siya diri sa butika. Kaya guess what? Nagbakal naman bulong sa LBM. Siyempre, reasons. Namangkot siya sa akon if diin ka today.
0: Ote, anong good dira, sir?
1: Ayang good, Kaslogin mo lang sa imo, day. Good, Kay feeling ko, makamigo ka na.
0: Agay. alang-alang tada sir ah. Malao na lang kuya. Ape, ano to'y ang bad?
1: Hindi ka mga akig ha?
0: Ano how?
1: Hindi ka gani mga akig. Promise na yan.
0: Okay, promise. Ano na?
1: Ginhata ko sa iya ang Facebook account mo.
0: Ay, te, bad news, kid, I am bossy mo, sir, ah. Hindi na ko kaintindi kung bala, boss ko ikaw or bugaw.
1: Gaga, fairy godmother mo ko iya. Te, i-check na ako nag-PM sa say mo.
0: I am bot, wala ako time. Matulog ko, anay, ah. Rest day ko wala sa buong. Mabuti rest ko, anay, sir.
1: Go! Te, mag-good morning night na kuliwat si mo, ha. Bye! See you tomorrow!
0: Bye! See you! Pahamak ka rin ba si sir mo? Apang first time ini, panahatagigan ako sa social media account sa customer? Ay, hala. Kasi siya gurong may bet sa lalaki nga ato.

0: Hey, good morning. Bao do mayong yum yum ta samtang naga cellphone
1: ah. Aga pa naga sinabad ka na? Wala ka balay?
0: Meg, ang ginayom yum mo na, ihibi mo gid na. Ay pate, joke lang ah.
1: Abi ko ginasuportahan mo ko. Nga gina-joke mo ko daw.
0: Bao ah. Ano gid ang na-miss ko nga life update mong bigaw?
1: Sige lang bala. Istoryahan talang ka kung sure ball na ni.
0: Bao, tita! Ang bata mo diyo! Gapakilig!
1: Pusa ba lang baba mo, Meg? Karun, bilog naman ang barangay ang kabalo. Yun o naman sa nga ako ni Eloy. Numero uno ka, Marites.
0: Ate, sige, eh? sige, Meg. Sugiri lang ko kung ready ka na. Himo sa dao, kay mabasketball na takarun.
1: Ay, oo gali, nalipat ko. Ah, sige, mahimos na ko ah. May kape ka da? Ikaw lang timpla.
0: Ayos ah. Dalian na da. Daw uyab ka magulag.
1: Tinapungol talang ka da karun.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Motungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain, ang sakit. Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, pangkarang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oh, jadi kita gabay sa Central Market, tao? Kita ka mga traffic, di? Out of road, patayaw.
1: Kalma, hilang ang reklamo mo pala. Ako bala ang driver. Kabalo ko yan sa ngalagyan.
0: Na mag-uhan ko sa imo, Emig. Na ano ka man? Kabunggo ulo mo antes kita nagalen. Oh! Nga nagdulog tadi?
1: Eh, baklon lang ko ah.
0: Dira sa butika? Anong baklon mo?
1: Manaw ka di sa motor, hindi.
0: Ah, ate! Oo! Oo na!

0: Good morning.
1: Hello, sir. Good morning. Ano taring baklon?
0: Wala si assistant.
2: Ay! Abot ko na. Lain gali tuyo mo yan sa butika, Mig.
0: Pusab lang baba mo. Kagaw daw.
1: Ay, ari sa sir. Apang nagwa pa siya, nagbakal sa amon panyaga.
0: Amo gali. Ati, sige. Isa na lang gani ka...
1: Bulong naman para sa LBM.
0: Oo. Thank you, ha.
3: Ay, nako, sir. Ay, salamat. Kinakabalik naman ko sa aircon. Kainit ka dyan sa guwaya, ha?
1: Hey, girl. Look who's here. Someone's looking for you.
3: Ang gwapo man ng lalaki. Ari naman siya.
0: Hi, miss. Good morning.
3: Ay, good morning man, sir.
0: Nakita mo ba lang akong message sa imo, messenger?
3: Ah? Message sa akong nga FB? Ay, sorry. Wala ako ka-check.
0: Amo gali? Ate, sige. Malakad na kami. Thank you.
1: Ay, ang bulong mo ya sa LBM, sir!
0: Nag-okay nang pamatsya ko, sir. Eh, hindi na lang.
2: Agaya. Kalahain gali may inlove ang 30 taon.
0: Dali na.
2: Bye, miss. And miss.
1: Bye, sir. Boys.
0: Ay. Postahan tabla buwas, Tina. Mabalik naman ang imo admirer. Oshoy, imo lang si Pogi, ha? Ako lang yung amigo nga magahod.
3: Imo na lang sila nga duha. Hindi ko siya type. Tam-an ka gwapo. Duha lang nakabutang, sir. May asawa or single dad siya.
1: Hoy, ari man niya. Don't judge the book by its cover. Pero in a way, he looks yummy. Kag feeling ko, may abs siya.
3: Ikaw pa, yes, sir. Tanan na lang makita mo.
1: Sa true lang yan, Day. Bakit ang mga duha? Kag kami man sang iyang amigo. Bagay kami.

0: kapoy ba? Timing nga lang out ko sa butika. Press R. Kagutok naman sa dalan. Nag-uulan pa yan mo. Ay, kuwang kong payang ko sa akong nabakpak. Uy, wala ko nadala.
1: Miss, good evening.
0: Wala, yung payungan niya ako. Maaari mo siya sa butika man.
1: Miss, mapuli ka na?
0: Oo, mapauli na ako. Nga-ngaari ka man, sir.
1: May pamangkot lang ako, Tani Simo. If you don't mind.
0: Ano, Tani Sir How?
1: Nauya ako. Apang, na-open mo nang ang akong message sa chat?
0: Ay, oo, gali. Ay, sorry. Wala ko open sa message, abi mo. Medyo busy.
1: Okay. Pwede ko lang magpangalayag? Kung okay lang sa'yo mo, may migo ka na?
0: Pangaluyag na yun? Bag-ulong ka ng kilala, hi sir. Kasi, kulpi lang. May mag-anit sa akong asawa mo, ha?
1: Ha? Miss, wala ko ganit miga, asawa pa ya? Hindi man sa pagpabugal, miss, no? Mabuot kaya nga tao. By the way, mapakilala ko gali si mo. Ako gali si Kurt Gonzaga. Manog 35 na next month. Single, kag small business owner diri sa Makulod.
0: Those scrapbook lang ba? nice meeting you, sir, Kurt.
1: Kurt na lang bala ang tawag sa akong? Daw katigulang naging sakon kung tawagod mo kuya nga, sir.
0: Ate, Kurt,
1: nagpakilala na ako si mo. Basi pwede ko naman mahibala ng ngalan mo, miss. Kuan abi, ang imo ngalan sa FB, Palm Olive, daw brand ka shampoo.
0: amo na lang ni sir ho. If ikaw mismo makadiscover sa akong tuod nga ngalan, except lang kay Sir Joseph, hindi mo siya pwede nga pamangkoton. If mabalaan mo, maybe I will entertain you. Deal?
1: Deal. Willing to wait man ko sa imo. Basta, I promise, single ako. Never been married, kag wala subang.
0: Siling mo man ah. Uy, nagulaw ng ulan. Mauna na lang ako sa imo ha.
1: Pwede ko pala ikaw madulong sa inyo balay, miss?
0: Ay, kadasig ba? Wala akong panabalaan ng ako ng name, no? Alang-alang pa kita dira. Nagulat pa kung pala nag-agree ng mga luyag ka sa akon. Ay, nano. Nano niya man. Hindi nakilig, Kuya Hao.
1: ate, sige. Aring akong payong, gamita lang anay. Basi kong mag-ulan liwat.
0: Hindi na. May ari mo kundi sa akong bag.
1: Kuhaan na lang palihog.
0: Ala, Diyos ko. Pinuyatan niya ang kamot ko.
1: Okay ka lang? Naurungan ka, Miss Hao?
0: Kwan. Okay lang ako ah. Ate, sige. Ulaman ko na lang ang payong mo, Kurt.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sample Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Iba ka sa
1: lahat. Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
10: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Exciting!

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, das 10:46 na sa aga.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga banwa siyad sang Rojas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Nag-aplag na platuntunan. Trigid lamang sa XFM Rojas 106.5 ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Subong adlaw sang Martes. 7-7, petsa 7 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
1: Exciting!
0: Yes, good morning sa mga katropa naton nga naka-standby, naga-monitor, nakatutok na sa aton singa 106.5 MHz FM band sang lilisuan sang inyo dira nga mga radyo. And of course, aton dring mga katropa man nga nagalantaw sa aton singa live streaming sa XFM Rojas 106.5 backup page kag sa aton man nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
1: Yahoo!
0: Sa subong aga manginkaw po din YouTube to alas 12:00 sa udto nyo lagad ang inyo anchor woman katropang Christine Diana Ropa.
2: Centro.
0: Ita ang magatalakay sa pilaman kung mga nagapanguna ng mga talalupang doon na dapat ninyo may baluan mga katropa sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagin mga balita lokal, particular sa aton sininga probinsya, ay naman niya igadulong sa aton sige patrol sa kaysa nga Paw Patrol. Ang aton sininga XFM News Team with the katropang Elmer Derecho Estimar, katropang Zaldi Aguihap Jr. kag katropang Michael Dinosta Inoslay.
2: Centro.
0: Sa ilang mas nga pag-monitor sang kalinong kag katawhay drima niya sa aton sininga bugos nga probinsya. Hey, good morning mga katropa!
1: Yahoo!
0: Kumusta ang adlaw? Lapyo man.
1: Ayoy!
0: Imbis nga labyo, naging lapyo.
3: Aray ko!
0: Nag-monitor man ka mo kahapon. Sa pila ka mga nagkahinabo, kung nagkahinabo, sa atong singapungsod mga katropa sa sininga.
4: GP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Yan, nag-monitor ka mo kahapon. At kita nyo man ang mga nakita ko.
1: Ayoy!
0: Tuntugin ni mga Pinoy. Di ba? Wayaga pamati sa kaundan. Ang ginabantayan niya ang pwede masuyaan.
1: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Pero sa sina ha, katropa, hindi yung mga kasuya-suya ang mga pagkabutang aton nga tutukan. Okay, ang ginapatutukan sa aton, ang kaundan niya mga katropa.
1: Ayoy!
0: Kung ano ang ginahambal nila, no? Kung ano ang mga punto nila, kung ano ang depensa, kung ano ang ginahaboy ng aligasyon, kag inyo dayon bana-banaa, no? Bana-banaon ko sa diin yung daw uki-uki. I-judge nyo bala. Kaupod ang mga senator judges na tonto. Ang 21, tanan ka mga senador nga nagpungko dito bilang senator judges man.
2: Centro.
0: Di bala? At least may kabulig sila. Hindi nga pagbukad kuya sa Facebook. Apa, lain-lain niya ang ginapino.
1: Ayoy!
0: Di ato ni nga laban, hindi lang ni ang laban ni VP Sara, kundi kita man, no? Bilang publiko, dapat mangialam kita mga katropa, katropang Toto Valdizon Escalada.
1: Ayoy!
0: Sa sini nga mga bagay, dapat may pake kita.
4: VP Sara, absuelto o convictado.
2: Convictado.
4: The impeachment coverage.
0: Anyways, no? Good morning, gidanis mga katropa naton. Nga radira nakatutok na gamonitor sa may bahin sang Tudor Arsena Street Center at the same time sa may Burgos Talipapa. Good morning! Sa mga solid katropa pips naton, daba, natukiban naton kahapon mga katropa dira sa may bahin sang Injap ho. Injap Supermart. Nagamonitor gid sa aton dring estasyon.
1: Yahoo!
0: Thank you gid sa mga katropa pips naton dira nga solid nang katropa. Cover man kahapon nga adlaw. Thank you gid kay katropang Aira Arhaimi Arsiga siya singa pagka paladayan Nakita niya gid ang mga katropa naton nga nagamonitor sa aton ako nabatian rather. Tina-aware man kita, at least na shoutout na nato na. Thank you gid sa mga katropa pips naton da nga nagamonitor, nagatutok, nagapulupamati. Dira sa may Injap, dini tapit katropang Aira. Sa may Lipunan.
1: Yahoo!
0: Sige, thank you gid ah. Subong mas mga katropa naton dira nga mga silent listeners, silent viewers. So pag-comment kamo di sa to nga live streaming ho. Sa XFM Rojas 106.5 bagud to nga ma-shoutout man kamo mga katropa.
1: Yahoo!
0: Kag hindi na kamo magpabilin nga silent. No? Kay hindi na uso subong.
1: Ayoy!
0: Pod naman kamo ah. Diri sa ato siya pagpangalagad. And of course, don't forget to like and follow ang ato siya Facebook page. Ang XFM Rojas 106.5. Subong man ang ato siya YouTube channel. Don't forget to subscribe. Now na mga katropa, good nga mangin updated gid kamo sa mga nagakainabo. Hindi lang diri sa ato siya probinsya. Kundi mangin sa bilog man nga pungsod Pilipinas. Kag mangin sa luwas man, sang pungso.
1: Yahoo!
0: And of course mga katropa, good morning gid. Sa aton nga mga katropa pips nga naka-monitor na sa luwas ang pungsod. Diyan man kamo dira ang bahin sang pungsod sa Subong. Oy, anyway sa mga ginasalanta na karon sang sininga bagyo o kung super typhoon Bobby o. Halong-halong gid kamo mga katropa ha.
2: Central.
0: And kita nga mga ari sa tawhay nga panahon mga katropa. O, kung tawhay ato sa kapanyempo. Let us pray man para sa ato sa mga kauturan nga affected karon sa sininga super typhoon Bobby.
2: Centro.
0: And good morning na sa mga katropa naton nga rikaron nakatotok nakatotok.
1: Ayoy.
0: Nakatutok daga monitor. Bo nagapanguna gid diri si katropang Doy Arthur.
1: Yahoo!
0: One na naman si katropang Doy Arthur. Good morning. Kumusta ang West Villa Flores? Maayon kapis katropang Doy Arthur. Si katropang Solomon Antonio naman ang nagapangaduha. Dira sa may Banwas ang Pontevedra nga grabe gid iya kinadlaw. Kay katropang Toto Val, di sa Escalada dere sa may Pure Flow Water Refilling Station.
1: Yahoo!
0: Nakaroon basang-basa na.
1: Ayoy!
0: nabasa ka na ba? Katropang Toto Val. Sige, good morning, Gidra Tola. Musta to ang brief toltin? Nakamine na bala.
1: Ayoy!
0: so funny lang gid katropang Toto Val. Okay ako abi, kung may makita bala ko nga something nga hindi gid kuya kumpirme, no? Daw hindi gid ako mapakaling ara da sa kon nga pananawan adlaw-adlaw kon panulukan. Ginakuha ko ginaya ginabingwit or ginatawag sino ginakip. Hindi man ginahabol.
1: Ayoy!
0: Basta kalain bala sa panulukan ko, ginahaboy ko na. So gani ka, kung nagligad ko pala nakita, actually, no, kagin kinadlawan lang ko ni katropang Aira. So karon, kahapon, nakachambagin. Kambayan ko, irils daging, irils daging.
1: Ayoy!
0: Nang nagpangita ko, kwan, stick. Kagin ko, hit ko, hit ko to ang underwear nga rada nakasampay. I don't know, question on.
3: Aray ko.
0: Pero sa tag-iya, sina, sorry, gid, pasensya gid call.
1: Ayoy!
0: Pasensya gid call, wala pa Pasko pero daw may Christmas decor na kami di sa stasyon.
1: Ayoy!
0: Kami pabiya ko aniya position katropang Toto Val. Ha, ara gid ya sa may entrance dapat ko magsulod ka gid di sa may gate. Ho. Kita mo gid sa
3: aray ko.
0: Oh, nami pabiya color black pink.
1: Ayoy!
0: So gani sa tag-iya sina islan ko galing sang bago. Ah, no. Kung pangitaon niya gid mo.
1: Ayoy!
0: Tunto ginabi si katropang Aira. Hindi ko natani bala pag ipa-video kasama niya. Videoan ta na lang gid.
1: Ayoy!
0: Kay amon no braso bong pala reels na kami kay amon page.
3: Aray ko.
0: Sige, basta may na ang storya sina katropang Toto Val.
1: Ayoy!
0: And of course, ari naman karon sa ato siya pagpangalagad si Tay Mosok Bering kag si katropang Eric Bering Baudo kanami gito ang bangros ba? Katropang Eric.
1: Yahoo!
0: Okay, katropang Lloyd Di Navales sa may Bacolod. I'm also graduated from the Technological University of Prison course in Electrical World Wiring System.
5: Ayoy!
0: Very funny ka dyan, ha, katropang Lloyd. Ano gin Google mo man, ha?
5: Ayoy!
3: Aray ko!
0: Kaya katropang Liza Degala, good morning! And of course, sa Degala and Divino Family, good morning, good morning. Katropang Tinaga, tutok naman ako gihapon, no? Dere sa XFM Roja.

0: Iya, katropang Crystal Maria Joely Bardo. And gina shoutout niya gid ko nang iyas nga Rogelyn Crystal Joely Bardo, ang iyang beautiful girl. Kay Nanay Maria Libardo, nga nakatutok naman sa iyas nga radyo. Good morning!
1: Exciting!
0: Why ko da labot sila tol? Ha? Sila man nagapaldo.
1: Ay,
0: ambot sa imo. Tani tol, nakalabay nyo di patrol sa Pure Flow Water Refilling Station. Naka Bluetooth speaker pa Yahoo para makaradyo kami di.
1: Ayoy!
0: Paano ka makaradyo? Da kay way ka man dagahalin sa lungga mo. Ha? Katropang Toto Van. Kaya Ma'am Delilah Y. Kay Ma'am Flor Abelio dira sa may Banwas ang Panitaan. Good morning, Ma'am. Kumusta ikaw ya ang kamusta? Ha? Kamusta ikaw kay nakita ko to imong story I think or ang post. Hopefully okay ka na Ma'am Flor ha. Bisita lang di sa aton nga station nga bag-o ah. Gusto nga makita mo man di ang aton nga sitwasyon Ma'am Flor.
1: Yahoo!
0: And also kay Ma'am Emmy Villagracia Tando, good morning. Oh, shout out lang da katropang teens sa taga Sitio Lanot, Malunoy Dao. Ano panyaga nyo? Why gani?
1: Ayoy!
0: Basi amo na to ang binili ni katropang Toto Valdizon Escalante. Paano siya makabilin di katropang Noli? Kung waay man si di kakadto.
1: Ayoy!
0: Pareho sa ex mo tol. Ginahaboy mo. Ay, grabe ba? Basi kay Mabs Anisco, total teen brief. No, pakadto na namunda nabilin asuka. Oh, sige. Okay, tani kon pink color tol teen, no. Ako dayon mamay na bo.
1: Ayoy!
0: Sabi ko na eh. Sabi ko na Barbie.
1: Ayoy!
0: Okay, katropa Ernesto Alvarez, good morning. Dira sa may Ligas Pilawood, Barangay 5, Kagsamat kong Burgos, atubang mang tinapay, gapamati na sa programa naton. Good morning. Kay katropang Kenneth Pasete, gina-shoutout niya ko no si katropang Aira nga palangga niya.
1: Ayoy!
0: Samtang nagpamati dira sa may Barangay Poblasyon Norte Sigma.
1: Yahoo!
0: Sino pa nagpahay ako kagaina sa imo katropang teen sa nagprograma si katropang Joven Anisco. Pagkahay ko sa imo, ara imo nga ngalan, muna nagpahay ko sa imo. Ah.
1: Yahoo!
0: Ako nabasahan katropang Ernesto kay ga reply gid ko na iya kung nabasahan ko. Easy first. Huh?
1: Ayoy!
2: Aray ko.
0: Mabisita ko no katropang Aira si Kenneth. Sige ko no.
1: Ayoy!
0: Welcome na welcome.
2: Aray ko.
0: Wala ko ginapagi sa iban nga nagaprograma. Tama no? Wai kagambal nga shout out lang kay katropang Tin, no? Kay sakon mo gidya ginadirekta katropang Ernest. Naiya.
1: Ayoy!
0: Anyways mga katropa, ini dani nga programa nga dinulong sa inyo sang isa man ka kandidat nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix. Tapos din mga katropa, may kape ka na, may santong kag vitamin D3 ka pa.
1: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, yari karon ang ginpagpong nga persa sang santong kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang premium D3 coffee mix mga katropa, ang mayaras ang mangustin nga sarangin nga makabulig agud nga tunawon na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ini. Mayaraman ini siya sang vitamin D3 katropa nga nagabulig man to agud to nga mapabakod ang imo nga immune system kag resistensya. Kag ang pinakapaborito gid di sang tanan mga katropa sa sining kape nato ang premium D3 coffee mix. Amo ang iyas ni nga katamis nga angkot. Okay, bangod mga katropa, ini ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa imo nga blood sugar level sa lawas. So gani sa mga katropa naton dira nga may sintomas na kag may balatian na gid no nga gasupreher na gid sa balatian nga diabetes, don't worry no, kay ang aton sining premium D3 coffee mix ginakabig man ini siya karon bilang diabetic friendly nga klase sang coffee mix.
1: Yahoo!
0: Nga gid sa kablakan kag subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefit.
1: Yahoo!
0: Yes, yes, yes, yes, yes, mga katropa.

0: pa-available ng premium D3 coffee mix sa tundre ng mga leading drugstores. Adira sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. Ang sarang nyo gini nga mad-to-cart na ah. No? Kag ma-place order mga katropa sa idira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Sa TikTok Shop kag sa Shopee mga katropa, pangintaan lang ang Yes to Health 2011.
1: Yahoo!
0: Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Exciting!
0: Alright mga katropa, sa ato din ang mga balita dari sa ato siyang pagpangalagad. At si karon ta karon ang patrol mga katropa, may kang tanan sa sining update to sa mga reported municipalities nga may kaso sang ASF mga katropa diri sa Tonsini nga probinsya.
1: Oh no!
0: At ibaloon tani kung na'y nagdugang balaihan o kung nagapabilin sa ano to, lima no? Ka mga munisipalidad o kung LGUs ang may kumpirmado nga kaso sang ASF diri sa Tonsini nga probinsya. At ikumusta man ang pag-implementar sang sining EO o kon executive order nga ginpagawa sa ngatons ning gobyerno probinsyal mga katropa. And of course, no, ano ang panawagan man karon sang atons ning veterinary office, particular ang PVO o kon provincial veterinary office, may kang tanan sa sini nga issue mga katropa. So with that mga katropa, tutukan na diri sa ato si pagpangalagad. So this time ang gabiog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by.
2: Sentro.
3: XFM. XFM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
5: May good news, mga kaibigan. Meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po, mga kaibigan, dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
5: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold.
8: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, may bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
10: mapibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw.
17: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assist the pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assist the pain.
21: Pangkalang pain.
22: Fast and safe.
21: Assist the pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Assist the pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: X.
24: X.
23: F. M.
24: X. F. M.
25: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
26: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
27: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Sentro. Pabalik diri sa Platuntunan Sentro kag sigapon kamo nagapamati diri sa 106.5 XFM Rojas kapo dinya lagad katropang Christine Dayan Rob. Ang ida ning mabahin mga katropang nadulong sa inyo sang isa man kadikalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yahoo!
0: Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Gani katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sa imo sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sa aton sini nga resistensya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Yahoo!
0: Available na ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa sa aton diri nga mga leading drugstores dira sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy.
2: Sentro.
0: At sarang nyo naman ini nga add to cart kag ma-place order mga katropa sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Sentro.
0: Sige, this time mga katropa, lagat-lagat tonta si katropang Elmer Diretches ni Mar. May kang tanan sa sininga update report to. Sa sining mga reported cases sang ASF mga katropa diri sa probinsya. O, ibaloon ta ni kon, nadugangan. Ibala ang mga munisipalidad nga may confirmed cases na sang ASF or nagapabilin sa gihapon sa 5 ka mga LGUs mga katropa
2: Sentro.
0: Ang may kumpirmado nga kaso sa sininga balatian sa Baboy
2: Sentro.
0: Baloon taman kon nabi kumustahon tagali ang mga katropa ang pag-implementar man sa sininga executive order nga gin pagwa sa atos ni nga gobyerno probinsya mga katropa kontra ASF. Matay kay skud Sabado pag agi ko pag I mean pag uli ko sa sapian. Diragid sa among guwaan may nakapwesto nga mga kapulisan.
1: Ayoy!
0: Nagabantay mga katropa. Nagabantay dira sila nagpwesto sa may crossing Bilaw. Kon crossing housing no dira sa may phase 1.
2: Sentro.
0: Dira sila gapwesto gapang bantay sa mga salakyan nga nagapasulod diri sa aton sininga probinsya. No, knowing nga ang sapian is a boundary na no sang probinsya sang Capiz kag Aklan.
2: Sentro.
0: At the same time mga katropa, pamatian taman ni ang mensahe kag panawagan sa aton sininga provincial veterinary office.
2: Sentro.
0: May kang tanan sa properly nga pag-dispose sang aton sininga mga baboy no nga ginaligar napatay mga katropa bangod sa sininga ASF no. Kay ang iban ginapanghaboy no, ang iban ginapabayaan lang.
2: Sentro.
0: Kita nyo to kahapon nga adlaw mga katropa tong sa may barangay lawa.
1: Ayoy!
0: Diyan naton pag i-mention kay tig ano na subong o tig Palanyagan. Tig hindi gidya mayo, no? Knowing nga may mga kauturan kita dira nga hindi pagyapon kabalo mag dispose sang maayo, no? Apisar nga nag-aalaga sila sang baboy, naga trade sila sang baboy, nagabaligya sila sang karne sang baboy.
2: Sentro.
0: Ha? Tiga pakalumula.
1: Ayoy!
0: Ilain niya nga tawo, ila ginapahimo sa ilas ni nga inubrahan. Mayo ba ina mga katropa?
2: Sentro!
0: Di ba la? At tutukan ta na with katropang Elmer. Aran na partner? Sige. Aran sa piyak ngilin niya si katropang Elmer Diretches ni Mark. Katropang Elmer sa report, please proceed.
3: Live report! Live report!
4: Katropang Christine, nagpabilin sa apat ka mga kabanuhanan kagang syudad sang Rojas ang mayara sa kumpirmadong kaso sa ASF. Iniman na sandig sa datos sa veterinary o kon provincial veterinary office sa nga ton ini nga napakigangutan ang ila sining acting provincial veterinary. Now, katropang Christine, sunod rin, sandig sila sining record as per record sa humalid sa tinalikdan nga mga sinimana as ubna wala sang minagdugang katropang Christine nga kaso kag mga kabanuhanan nga mayara sang kumpirmado nga kaso sini. Now, ibuta sa mga kabanuhanan nga mayara sang kaso sa karon ang amo ni ang mga banwa sa Panitan, banwa sa Pontevedra, kag ang siyudad sang Rojas ug manag dugang na dire ang banwa sang Maayon kag banwa man sang Panay. So amo ni sa karon ang ginatutukan gid sang aton sini nga mga veterinary, no? Natukoy sini nga lapnagon karon nga nagalapta ining balatian nga ukon kaso nga African swine fever sa mga hinuptanan. Kag madamo naman sa mga nagareport prior sini nga pagwa nga datos nga sila ang mayara na sa mga kaso, sila sini nga tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan. Kag iniman after nga nabato nila ning report ang nagkandak sila sa pila ka mga awareness or precautionary measures nga ginatudlo gid sa mga hog raiser diri sa aton sa bilog nga probinsya. So sa dugang sini nga kasayuran pagmatian ta ni ang kabahin naton sa aton nga interview sa kay Dr. Burata, no, ang provincial veterinary sa aton diri bilog nga probinsya sa Capiz.
2: Sentro sa mga gasubaybay na sa aton nga mga programa diri sa XFM. So ang regarding sa aton nga update sa ASF cases, no, diri sa province of Capiz, wala naman nagdugang gid maliban sa to sang last week or last two weeks ago nga may ara kita nga na result nga nagpositive, no, sa Maayon kag sa Panay, wherein before pa man nato na kuno nga nakakuha kita sang samples na kuno nato na to na natagan na nato sila sang instructions nga kung may ara gi man ta nga may mga affected areas, at least hindi na nato pag ano mga affected nga tangkal, no, hindi na kita da magpagwa sa dira nga barangay or dira nga tangkal, no, para hindi na magkuan pa sa ibang nga areas naton or barangay. So far, no, ang aton naging active areas halin sa to sang June, mga second week sang June, amo ang sa Pontevedra, sa Roa City, may araman kita sa Panitan. Tapos itong last two weeks ago, last week, no, may ara kita nga announced dito sa pag-interview natin o pod kay Attorney Duvim, no, sa PIO. Ginpakamayo natin, nagipagi man sa kay Attorney Duvim, nga may ara kita nga nagdugang nga sa Maayon kag sa Panay. So far, mo pala na sir, kay may ara kita naging padala nga mga iban nga samples, no? May ara nga nakapadala halin sa Roas, why naman nagpositive, no? May ara man sa iban sa second district, why man sir nagpositive. So, but sige nun, at least siguro ang aton nga mga ginaubrang nga mga measures, at least wala na nag-laptop gid sang amuna ka significant. So, kapasalamat kita, no, sa cooperation sang mga nagabulig, no, sa aton sa border, sa mga sa munisipyo, sa mga farmers man aton nga nagapatigayon sang border control, kag especially most especially, no, ang aton ang aton pagbantay sang kanya-kanyang pagbantay sang aton nga mga tangkal, no, sa aton nga mga alaga, no, kay amo lang gid na ang aton nga mahatag nga sagang nga panagang kay wala kita sang vaccine pang available commercially. Yes, sir.
5: Okay. Doc, speaking sa border control, until when?
2: Ang aton sir, no, gin pa kamayo nga gin issue ni ano sa pursuant sa gin ano ni gobyerno, gin permahan, no, nga restrictions naton, which is through the executive order 21, no. So far may mga assessments pa kita may gina-consider, no, nga at least aton lang inianay gid nga ginapatigayon kay do mayo man siya nga kwan gid nga ano ni implementation naton sang amo ni nga tikang para hindi pagid madugangan sir ang aton nga ano, no. So actually Base hindi lang ako sa totoo lang hindi na ako mahambal no kung sa gid na maano kay damo pa kita gina consider sir nga concern nga mga concerns gid no kag mga kinanglan pa naton nga obrahon sa amo nang mga bagay pero rest assured nga hindi man siguro magpano magdugay na kay para makakuha na kita sang other supply no para man sa aton nga consumers diri sa province.
5: Si information ta doc, kamusta ang supply?
2: Ang supply sir actually sir may ara man nga local gid no kay so far ang mga may ara kita nga mga biosecured nga kwan no. Isa sa example sini sa may ara kita nga program no sang National Livestock sang DA nga mayo lang nga true siguro sa pagbantay gid no pag-implement gid sang biosecurity sa ila farm na napatigayon man naton nga na dispose no within diri lang sa aton no although tani makabulig to nga magtaas-taas ang presyo pero kwa naman so far competitive man sir no so amo na nga aton ginakuha di subong nga at least makabulig kita sa supply din nga maghalin diri no sa aton local farmers nga tani mga kabulig nga magtaas-taas ang presyo sa farm gate para man sa aton nga mga local nga mga hog raiser.
3: Sentro.
4: All right, ano batian si Dr. Burata ng aton sa nga provincial veterinary katropang Cristina. Ay ni man ang resulta sa nga stricto nga pag-implementar sining gipapanaog nga executive order sa aton sining gobyerno provincial sa kaya Gobernador Ferdinand S. Castro katropang Cristina tuhoy sining ESF nga kaso diri sa aton sining probinsya sa Capiz wherein hugot gini nga ginapatuman sa mga border control kag dako man diri sino ang pasalamat sa mga local government units sa mga munisipyo sa mga barangay nga nagapuligid sa pagbantay agod nga balikawan na ang pagpagwa or pagpasunod rather sa sining mga buhi man nga mga baboy at the same time ang mga frozen na products katropang Christine nga himo sa karniya sa baboy. So when it comes naman sa border control sa aton sining probinsya sa nga Capiz nga sa gihapon na may mga pila ka mga border control dre nga apisar nga hasta lang sa tungang gabi nagabantay katropa Christine pero sa gihapon may mga na-intercept sila nga mga tuyo kung taning magasunod dre sa aton sa probinsya apang ipabalik na lang ni no ang mangin na ano dre mga disposition sini so return to owner no kung may mamilit gid ay sarangin nila yang kumpis karon but tagaanta lang ni initially no kay nagadrop pa lang ni si Dr. Buratas karon sang iya sini proposal but sunod diri siya approve na ni kay Gobe so proposal na lang sa pila ka mga LGO nga iga hatag ni katropang Christine ang ining proposal nga pagatagaan sa nga incentive or allowances ang mga magabulig sa pagbantay sa pila ka mga border control kag magabutang man sa mga shift personnel or shifting bala ang mangin duty katropa Christine sumining ang mga duty sa bilog nga adlaw asa sa gabi may magabulo siya katropa Christine pagabot iya sa kagahon so amuna ang pinamagi man agod nga mapatuman nila sa insakto kag wala sa may makalusot sa pila ka mga border control katropang Christine gina istoryahan pa ni karon kung sa dinay pagkuwao ng budget kay pamangkot ta di kun dinay kuwao ng budget sa provincial government or sa mga LGO kag kung sano sa mga source of fund pero siguro initially pwede ni sa mga DRR fund no kay man ni Secretary Mir source manimo pagpanghangkat man sa aton siring palibot. So, pamatian ta ni bala katropang Christine ang dugang naton yung interview sa kay Dr. Burata na tuhoy naman niya sa mga border control diri sa aton sa probinsya.
3: Sentro.
6: No, ang nagasulod bala diri sa aton from sa ibang nga probinsya. Paano ginaton ka itiit dok nga nagtawon check up on sila bi ang ilang mga dala ang ginadala.
2: Yes sir, no? Actually sa pagkamatuod lang no, may ara kita mga challenges with regards to kwan no, sa like for example hindi man natin tanana ma kwan mabantayan no, wherein ang aton gidabi na ginakwan gina do gina kumbaga ng red flag gid bala sa mga ginabantayan naton ang hogs or ang live nga pigs kadang posible nga kon hindi man para masaila dabi para hindi ni mainit aton ni katayon para hindi makita nga may kwan ta chess na naton or paano naton ni ano so kay aton ginalikawan sina sir no ang pwede nga maghalin sa ibang nga lugar, pwede nga wala papilis. Kung may papilis man siya, amo na gani, all kwan kita, blanket kita. Kung magatanan, berde yung kamanhalin, hindi gid pwede makasulod diri sa aton, restricted gid siya. So amo na gani, no, ang aton challenge ni, pwede naton mabantayan gid sa adlaw, no, amo na gani nga, ga kwan kita, ga pangayo kita sang ano pagid no sa aton mga kapulisan no sa pag night duties no kag ginatagan naton sang ano pagid nga pwede naton nga matag nga programa nga para at least ang pagbantay hasta gid sa gabi hasta mag-aga so amo na sir no so amo na gani nga kinanlangin naton ang ano no ang buligid no sa aton nga mga kabaranggayan nga rada malapit sa border at least nagpasalamat kita gid man sa ila no like nga gabulos-bulos sa sila sa duty para lang gid mabantayan ini ang mga nagagwa ang sulod sa nga ano nga mga posible nga ipasulod kay dapat wala gid ta ginapasulod for now.
6: So far sa karon dok no, may mga pila kita ka mga border checkpoints wala pa man palagi ang, kasi madalagoan nga mga na-confiscate card
2: may ara na sir nga kwan nga actually sa pag sang mga ano ni sang mga pulis upod sa aton sa mga munisipyo may ara sir nga na kwan sila sa gabi no nga although suspicious galing ang ilaabi nga mga kwan sini documents kwan man nga gadiri man lang sila ga sourcing man sa mga kabaranggayan diri ma lang sa aton sa province. So ang may ato man sa to last time na may nagasulod sa kwan galing ano na ng aton gid ginakwan nga dabi pati ang sa Basyaw no kay syempre gasulod ang bisan halin pa sa mga green zone o green zone sa Basyaw sa Ibisan ang ginakwan tagid ti munisipyo pati si Coast Guard nga ipana kay although sir ano posible nga may mga parts ang ano mga hindi na may mga free zones man ang kasulod na mo nga ibang na province so for the meantime kay base bala utilize sila ay siyempre discarte gid ang ano mo aton nga mga ibang nga mga naga pasulod
6: so may idea na aton dok kinapabalik na to
2: oh ang aton sinasari pabalik na to no ang kwan ang aton kwan kay minagani ang mabud license na akong kisa kay kung aton i-dispose kung kisa mga tig pila na kabilog mabud license man tagyapon so ikwan na lang gid naton nga pakamayo nga return to origin kag naga mention na ta siya sir sa iban nga mga quarantine areas nga for now hindi lang kamo anay mag issue local shipping permit for province of Capiz para wala gid padala.
5: Example na bi Doc, may mamilit kidya kag may madakpang nagpasulod sang alaga ni nga baboy or karniman coming from neighboring provinces din sa ato sa probinsya. So sa executive order ni Gobong Gipo Kanaog, Doc, may penalidad ni.
2: Yes sir, no, actually mga para sa na may mga mapasulod gid nga kwan na bi mga karni no nga wala label or syempre nakasulod gid sa bisan may label pa na or may kwan pwede na to na sa sari kwan nga i-confiscate kung kwan kung kaya nang kay may mga disinfectant man ta kag may mga apog nga pwede gina kaysa to sa una sa amon sa may ara man time nga na ano mo nga wala gid ya sang ano sang lain pang declaration no paglantaw sa to pwede pa ganito ya basta may ara lang eh subong how much more sa subong nga bisan may kwan pwede gid nato niya sir ini confiscate so pangitaan wala nato na sa border o kundi na pwede nato niya putputan kag ilubong nato na sir ng mga ano ng mga nakasulod ng mga pork products.
5: Pines wala naman daw.
2: Ano sir?
5: Pines
2: sa super sir wa patama ni iba na lang siguro kay actually yung isa pagin nato nga ginano no kay may resolution ang sa DA region nga kon-kwan, may arang kita one strike policy okay. Sa mga biyahero nga nag-kwan, sir, no? So, kung madakpa na sila nga nagpasulod nga, ano, nga, sang, ano man, kung isan din man ang lugar, sir, no? Upo din sa Capiz, nga nag-violate sa amuni nga mga kwan na to, no? Nga mga rules, ama tabo sina wala na na sa sangkwan sang daw yatawang second offense first offense no so one strike policy
5: automatic.
2: Na
5: wala
2: according,
5: na
2: kwao na nang ilang hog transport carrier kag ang ilang ano ni nang isa pagiga certificate nga gina-regulate sang DA
5: okay.
2: Amo nang ginakwan sang DA sa atong subong kay CDA ang nagkakwan sina sir sang transport carrier for the meantime.
3: Centro.
4: All right, sa liwat na batian si Dr. Murata, ang provincial veterinary officer katropa nga Cristino. Sa piya kabahin ang mga individual abi nga mga wala gid nagasunod sini nga proper disposal sa mga karne bala nga wala mapaubos kag mayra sang sintomas sining ASF. Subuman sa mga kasapatan ng mga nagkalamatay bangon sa sining kaso man. So may ragit sila iya, katropa Christine, nga pag-atubangon ng mga pinalidad sa sunod rin kay Dr. Murata. Sandig man sa executive order, hindi pa panaw sa atong sini nga guberno. Una bes, sunod rin siya, ang DA region niya, kung ano man sa karon, ang mga top 3 sa atong sa probinsya, ang pagkasundod ining layi, no? May ara na nasunod rin siya katropa Christine Republic Act eh. Ang ining ano ni ang sakay Dr. Burata kay naging missionary sa to no ang something sa meat inspection code no katropa Christine so muna ang balto ni Dr. Burata nga saranggit sila iya ma ano ni pinagi sa to sining region o pwede kumpiskaron ang ila sini nga mga ginaano ni ina pulsa pulabi sa mga nagapasunod di kag pwede man ang mga may business owner bla pwede man nga pagkakansilahon ang ila sini nga mga certification to operate business pa na katropa ang Christine and then pagabot naman sini nga ano ni ini nga pinalidad diri nga pagatubangon sa Nodresia hindi lang niya partya sa nga DA sa nga Treasury office. Ang aton sining City Health Office no kay man may rabi sa health issues concern when it comes here first to sa kapon bla yes, katropa Christine tabo to may gin haboy to sa barangay so grabe baho to una base ang baho do kaya-kaya pa pero nago ka lang tawo di isang napaka isang napasaka na katropang Christine grabe nagidya no na drain to kapon si tropa Milmer sakit sakit gid ang kami ni katropa Zaldi kapon ko kuhan gid so
0: sakam-sakam gid
4: oh sakam-sakam pag buti binarahan na lang namon kaon oh kito na ubos kito so pero pasinsa lang gid sa to sini motoran nga nagapatigayon sila sini nga panyaga subungod to ha. And aside sa ne sa City Health Office ang di narman na mag-akuan man niya. May ara man isang atubangon nga or pag-atubangon kaso sa DNR kiman na improper, no? Improper disposal sa sining mga karne. Now, pag-abot naman niya katropa Christine sa pag-dispose sining mga karne sa baboy nga may ara sa sintoma sa ESF kag subuma sa mga nagkalamatay nga inuptanan. Gina ano ni karon giklaro diri sa mga hog raiser nga dapat magkutkot giya more or less yara sa 5 feet ang kataason kag mas mayo butangan sang Apog, oh, kaya nga tol sininga probinsya la veterinary office ang nagapanagtag naman sa karon sang Apog, no? Sa mga may bibiktima man kag agud nga malikawan ang baho katropa Christine magapaganhagan magituod kun sa bugan balas ang Apog ang imo sininga gigkutkutan kag igalubog, no? Kaya una bes kung ginlubog mo siya sa madalom di ni magsunga ang baho kag isa pa di makutkutan sa mga sapat nga sarang at abanon kag dalon pa sa ibang mga lugar kag sarang pa makapang perwisyo, no? Ila binigit ining baho mga katropang Christine. So sa DE naman na may mga concern man sa Notre regarding sa sining improper disposal pwede angot-angot na nitanan sa mga tawo sa mga individual nga nagapalanig agid, no? Gapatig abala kag wala nagasunod sa sining mandato man nga proper disposal sa ila sining mga karne. So sa dugang sining nga kasayuran sa katapusan na tonreg nga interview sa kaya Dr. Burata aton pamatian. May mga reported cases kita mga reklamatay gid especially mga haga racer naton, mm-hmm. Yung mga napatyan sa mga baboy. So when it comes naman niya doc sa proper disposal, paano yes, nila aton mapatay?
2: Ang aton ginaano sila no mga kung tani nagareport lang sila no amo nang dambal kita nga pwede sila ka report kay kita makabulig sina sa ila no sa pag ano pag may instructions kita kung diin ang pwede nato ni kuan no kag at least malista naton kag basi kung makuan man nato niya malista sa insakto ma document no basi makapangayo man kita sa aton nga national government regarding sina but nevertheless no ang aton ginalantaw no sa proper disposal no at least tani makakutkot kita sang kwan no makapangita kita sang lugar nga mga at least 100 meters away from sa mga water sources mga suba no mga bisan sa highway kasi pre karon kwan man sa mga pamalay but sige noon secluded area ni siya kag ano at least 1.5 meters ang iya nga kwan or mas madalom sa 5 meters mas okay. So minagani nga kita dire sa province sa city gakwan kita nga pag sa ibang nga mga munisipyo nga gapang nga provide kita sir sang Apog yes. Para mabutangan ini ang ano nga hindi sa magbaho no before pagit sa butangan sang Lapok nga itambak. So amo na tumi na pangabay no sa aton kwan nga hindi na kita basta-basta no mag-aboy sang ano kay kwan ginisya no mga delikado gini sa aton nga health no pati sa aton environment so hindi ka mo magkadlok na i-report sa amon at least ma-document naton kag mabuligan gid ka mo sa pag-dispose no pero sa aton man siguro makapangayo makita bulig sa aton nga mga environment officers no sa aton munisipyo kag sa aton nga sa probinsya
4: sige ephemeral a bit no may mga hog racer may mga malubaligya sang karne nga may kapabayaan sa ginatawag nato ng proper disposal. Is there a sanction, Doc?
2: Yes, no. Actually, ang kwan, ang atong sining nga ginabantayan, no, ang meat inspection code, no, sa dili sa aton na Republic Act na siya, and ang aton nga Consumer Act, no, nga dapat makahatag kita sa insakto nga pagkaon gid sa aton mga kuan no so paglapas ini may gakaigo ini nga mga sanctions mga penalties no labi na gid sa aton nga mga traders no kag sa aton mga consumer although syempre hesitant kita subong magbakal sang karne sang baboy no mas ginapakamayo naton nga pwede kita kapamangkot kung kuan no kung din nilang ina nga halin ng mga baboy kag kung pwede naton mapakita malantaw no ang aton nga ang ilang nga meat inspection certificate no kay rest assured sini kung ano man ang ginabutang sa aton nga mga merkado no kag sa aton nga like for example dire sa Rojas kag sa aton nga mga malls sa grocery no may aray na nagkaigo nga kwan nga mga papeles sa ilang para mabaligya ini no so kag inang mga ara sa iban nga ginabaligyaan no ginabantayan gid din sa aton nga local government kay taupod na sila sa NMIS para i-check yar kung ano gid man tong tama ang mga kwansini, ang mga documents kag tama bala sini ang process bago nila ini ginabaligya, sir.
5: Balik sa to sa salamin sa dara to kay na kinanglan gid kay Sentro.
4: Alright, salamat na batian no, si Dr. Burata, katropang Kristi. Daw, dugang ta na lang ni kay man na pamangkot na gina si Dr. Burata kung until when no, magpabilin ining border control. Matsunod rin siya, samtang may namonitor ng mga kaso sa ISF, ang magpadayon ini katropang Christine. But isa rin sa mga concern, if ever nga wala lagi sa baboy, supply rin sa lokal. So, sa Adresia, pwede na ang security border ma ano ni ma kuan ba lang iya sini nga coverage. So, do ma-amend bala ang katropa Christine nga pwede na makapasulod sa mga baboy nga halin sa iba nga mga probinsya gud nga masuplayan ang diaton sini nga probinsya sa Capiz. However, maga-secure ini sa nga dead inspection katropa Christine sa mga karniman. So, amuna ang ginalantaw sa karon sa ngaton sini nga provincial veterinary office kung mag pangiman no mag magkulag na ang supply sa ngaton sini nga baboy diriya sa lokal katropang Christine. So siguro aklaro naman sa aton sini nga makuturan labi gyud sa mga nagabaligya sa mga hog raiser diri sa aton sa palibot kag kung ano gid ang aton sini nga dapat nga responsibilidad no when it comes siya nga kita yang nagahupot sa ato sini nga mga baboy man. So far kay Trapa Christine, amo ni sing aton nga balita or information nga nagikan sa Provincial Veterinary Office aga bilugid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Gesto Health Incorporated. Ang Santon Gold Herbal Tea nga mos malunggay tor merek ng cinnamon bark nga magrano gid sa health benefits. Ipatamis man ini sa stevia nga kita gid sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansin ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton nga lawas. Maramit kag health ang Santon Gold Herbal Tea, gani mo makalinis sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man sa pwede man ma-order online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Simar ang katropa mo. Live report.
0: Sentro. All right, thank you gid kay Katropang Elmer Diretso Estimar sa sininga balita. O ti dapat kabalugid kita no, kung kabalo gayta mag-alaga sa baboy. Kung mag kapareho na sininga sitwasyon, di ka kabalo mag-dispose.
7: Ayoy!
0: Di dapat ti lubong gid na iya, gining apog no. Kuha lang kamo sa inyo dira nga mga municipal veterinary office. Kung di man mag padulong kamo diri sa atong sininga PBO. Agudto nga mahatagan kamo if in case ah nga ang inyo sing nga baboy inaligar nga naiguan no o kon nabiktima man sa sini nga ASF mga katropa sa subong mga katropa.
3: Centro. Right. VP Sara absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Centro. Breaking news mga katropa, ginalauman subong adlaw sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial no, ni Vice President Duterte. Ginalauman nga mag-abot ni siya sa Senado mga katropa subong adlaw sang Martes.
3: Sentro.
0: Di karon nagabantay na ang mga katapo sang media no sa may Senate building. Kaya ginaligaro nag-abot na sa Senado subong langgid nga oras no si ang salakyan nga ginasakyan ni Vice President Sara Duterte mga katropa. So hindi pa ni sigurado kung ayhan matuod ni
3: Sentro
0: no, nga matambong ni sa impeachment trial niya. Apang karon nakahanda na mga katropa ang kaugalingon man nga holding area ni Vice Presidente Duterte para sa yes nga posibleng man nga pagtambong sa ikaduhang adlaw sang iyas ni nga impeachment trial subong nga Martes mga katropa.
3: VP Sara absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Sentro. Sa liwat mga katropa, ginaklaro ta, hindi pa ni sigurado gid, hindi pa ni kumpirmado ha, kung magatambong gid man balaihan ining si Duterte apang nakita to no sa sitwasyon karon sa Senado. Nauna na nga ginpasulod mga katropang pila siniman ka mga miyembro ni sang security and the protection group sang vice president o kon vice presidential mga katropa sa Senate complex subong aga. So na no gina-expect sang mga katapo sang media, mga katapo to sa mga security no sa Senado mga katropa nga basi mat abot ni no si Vice President Sara Duterte. Kaya una ni siya nga nagbisita na ito kay Kwan ho, kay Senator Dante Marcoleta. O, nga karon may ginabatsyag mga katropa. Nga pangatubang lang siya singa plunder case. Ha, naglain na ang pamatay.
7: Oh no!
0: O, sige, sa dugang pag mga informasyon mga katropa, tutukan lang diri sa XFM Rojas. No? Kay karon magapatayon kita sa atong sininga special coverage no sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dirigid lamang sa ato sing katropa station. Dugang nga update development tutukan lang sa ato sing Facebook page sa XFM Rojas 106.5. Absuelto o convictado.
3: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.

0: Alright, there you have it mga katropa. Manamong hindi salamat sa inyo sa inyong pag-upod sa ato sing Martes ng edisyon sa Platuntunan. Ligid lamang sa XFM Rojas. Partner nila nato sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol katropang Elmer Diretso Estimado. Centro. Kag ako nalang inyo lagad ninyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiza ang katropa mo.
1: Exciting.
2: XFM. XFM.
3: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Suntone Plus
8: Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako Galis Silis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka.

0: T-shirt pa, gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium...

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Rodante Marcoleta sa sailalim sa nagdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
0: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
2: PIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
0: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
2: Full of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
0: Palitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
0: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June.

0: mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pahon ay dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisakan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide. CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa 4 na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila. Live.
2: Last today na ng Philippine National Police o PNP ang 4 na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprami para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado niyang si Aristotel Biray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Biray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
1: XFM News Nationwide.
0: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inianda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman ang schedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente, kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
3: Inumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang Green BIR Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang Impeachment Court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang amaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
1: Pwede ba yun?
4: Now, I don't...
1: Di ba?
4: Pwede ba yun? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
0: Nagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
3: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
3: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawalan ng saysayang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Dinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 na documents ang kinakailangang iproseso. kahit hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayunpaman, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court ng matotohanan ng timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na ma-i-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real-time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala o ang maaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
1: XFM News Nationwide. Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igirit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaloktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
5: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
1: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
0: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayunpaman, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
6: Breaking news!
1: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply, gayon din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ng isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
6: XFM News Nationwide.
0: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
7: Balitang regional.
0: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon yung natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala silang nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Bedridden, a senior citizen, nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Samantala, halagang 14.1 million pesos na shabu nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
7: Live report.
10: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug buy bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea De La Cruz ng XFM Santiago.
11: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125, habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck. At nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadala sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan, habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea De La Cruz, XFM News.
0: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
12: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan, at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3, parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likuran bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
13: Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung Easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan silang bahagi ng bansa.
3: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
0: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
3: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
0: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
7: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang nawawalang mahal sa buhay. Abang sinimula na rin ang motoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
7: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ang aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa Tedsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
7: XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Sueldo o convictado.
3: Sueldo o convictado.
2: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Xanthon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Xanthon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Xanthon Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Xanthon Gold Coffee Mix.
7: Ako, si Rodel Sangtangol. Amo, kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Xanthon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Xanthon Gold Coffee Mix na.
2: Xanthon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphi.

0: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga pani,
7: mahamis nga kutis.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid namon nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa nipadaan niya pagsunod sa ato sa ning programa. Ang tinutuyo ta sini nga makahatag kami sa inyo sa mga nagakaigo nga mga informasyon para malikawan naton nga magkasakit kita sa malala, para nga mapangapinan tang ato ni kayong lawas sa mga pagpanghangkat. Bangod man kay ang kontra sa lawas ta ang pinakalala sa tanan ang hindi ta makitaan. Sino man abi makakita sa inyo sang virus? Sino man sa inyo makakita sang bakterya? Sino man makakita sa inyo sang fungi o kon fungus? Amon actually mga invisible to the naked eye. Ini makitaan sa ato sa ring mga mata. Magluwas la magamit kita sa mga equipment. Nga naga-apikto sa ato sa ring matagadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo ining nagautod sa ato sa kabuhi. Kon hindi ini sila masapar nga ma-control or if not mapatay sa sulod sa ato sa lawas. Sa ato sa ring pagparagad, may mga tupiko kita dari nga gineparipar paragid sa inyo kasayuran. Basi kon may mga palamangkutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga palamangkutanon. Pwede nyo na i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming ha. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O kung hindi gani sa Facebook page ang inyo sa ring pamatian nga XFM Station. Kay ila ini nga i-forward kay padala dari sa aton para masabat sa ato sa ring consultant dari sa ato sa ring pagparagad. Ang programa The Secrets of Health live ini siya mabatian sa tanan sa ring mga XFM Station sa Isla Sang Panay, kalakip man sa Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upon ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Jos Hill, kag welcome man sa aton pagpangalagad upon sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat na naman sa isa ka topiko nga aton sini iga share sa ila kag sining edisyon sang aton pagpangalagad Sir Jos Hill. Isa naman ka ginatawag kapasidad sang tanong mga aton sining tukibon. Kung anong iya sini mahimo makontribuer o kung maidulot na kaayuhan sa aton sa ringa lawas?
0: Subong edisyon sa aton sa ringa pagpalagad, pakaunon namon kamo, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nami ini siyang appetizer actually, sa mga kauyon. Pero naintindihan ta sa sabor iya sini, damo sini ang hindi magukot, siguro matilaw lang. Pero puno gali sa mga nutrients nga kinanglanon sa lawas naton, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no? In fact, kung naanad kita sa natural nga pagkaon, Sir Josil, ma-appreciate gid naton ni. Pero puntong tungod ang appetite naton, nasanay na bala Sir Josil sa madamo ng mga sangkap, mga artificial nga mga pampasabor, artificial nga kulor sa aton mga ginakaon sa halos adlaw-adlaw tungod sa mga ultra-processed food. Ang natural nga pagkaon, Sir Josil, makasiling kita kung kaisa nga, hindi ko na iya kay malangto, hindi ko na iya kay mapait, hindi ko na iya kay ma-upload o kung ano pa nga mga masiling na ton nga hambal sing kilala ko, Sir Josil, masiling nga daw balibad na lang kay hindi kong kaon.
0: Actually, paanad-anad ba lang nimo kung na maanad kita nga ang pagkaon ta permis, ibabaw sa lamisa, isutan. Actually, somehow gapangita man gid kita sang iban sini nga putahi. Pero makauyon kikita kag mauyunan tagid eventually Doc Leo kay pareyos ini. Sino sa inyo dira ang sang unaway gakaon sang amargoso ram palaya? Nga samat-amat lang nga tilaw subong paborito na ninyo.
1: Pero kon may diabetes si Sir Jose lang kay sabi sa nagya kauyon do piliton mo
0: eh. Amo nang ginahambal nila do hindi pa kuntani matulon kag magsulod si imo sering tutunlan pero bangod kay amo na makapayo sa ikayong lawas mo. Piliton mo na lang.
1: Pero actually, Sir Josel, mas mahapos na itong mahimu na samtang healthy pang aton sa nga lawas kuntani.
0: Ang aton dari nga ginalagas man lang kuntani, Doc Leo, samtang wala pa kita sa masakit, dapat nga mangin i-practice na ito ng healthy lifestyle. Mm. Sang sa nagamasakit na kita, nga ito sina is already cure, no longer prevention. Kay mahapos iya, kag barato ang prevention than cure, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kag hambalon bala na ito, kung nauna-una na ito, nga ang ginahatag na ito sa aton lawas, ang ginabakal na ito sa pagkaon, mga vitamins, mga food supplement, Sir Josiel, mas bintaha ina kaysa sa ibakal na ito sang bulong later kung magbalatian na kita. Kay diri kita sinisa side sang prevention.
0: Oh. Kag hindi iya... tawag na ito, hindi ka mabusog kung bulong na ang ginainom ka ginapasulod mo sa lawas mo. Pero kung ang ginapasulod mo sa lawas ni mo, sini, is masustansya mapagkaon samtang wala ka pa sa masakit, wala ka pag-ainom sa bulong, mabusog ka na, Dok Leo.
1: Mabusog ka na.
0: Mabuhi ka pa.
1: Mabuhi ka pa. Kag actually, ang kamaturan sila, Sir Josiel, pwede nga samtang nag-edad kita, hindi na itong ma-experiencehan ni mga lifestyle diseases. Mm. Kag na-experience sa kadamaan subong. Muna mo lang hambal sa isa sa ni ka-bantog man, Sir Josiel, nga medical naturopath. Kung pagkaon, kung kalanoon ang kabangdanan sa balatian, pagkaon man ang bulong sina.
0: Mm. In short, kung amo nang nagadala sa imo sang balatian, nga sige mo pa sang kaon, mm-hmm, untati, kag magkaon sa mga masustansya sa mga pagkaon. In short, disiplina, gihapon sa aton ko galingon. But today, aton sa mga paghambalan, actually dahon sini, kag ang mahumok yung sini nga stem, pwede na ito nini makaon mo sa ulogbusan niya dampi. Actually, very offensive ang iya sini nga scent o kung ang iya sini nga tawag na ito sini usbong. Bangod man kay ini siya sama-sami ang ginahimo ta ginapugaan ta pagani ini ay iban sini kalabanan preparation gid ginakumos nila sa asin pagkatapos amo na ang ginaserbing appetizer. Sino sa inyo kakilala dira sang mustasa, Dok Leo?
1: Sa mga ulihing tubo, siguro kinanglan pa naton, Sir Josiel, ipakilala sa ila.
0: Introduced again?
1: Pero...
0: Ako si Mustasa.
1: Ang kolor ko berde. Nagatubo ako nga daw kasubong sang pechay.
0: Okay, oh.
1: Para sa mga may edad, Sir Josiel, kabalo na gita ni sila sang Mustasa kag kung ano ang ginalaktan sini o kung ginabutangan sini sa mga niluto naton.
0: Mm. Actually, kung nagaluto kami, labi na gid kon ginakaon ninyo sang raw. Actually, dugang ini nga nagahatag aroma, Dok Leo, sa inyo sini nga ginpreparar, ha?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Basta controlled ang kadamuon, may aromatic effect ini. Pagkatapos, depende kung na paano na ton karon ma-maximize na makuha ang mga sustansya ng aradira. Tudloan na ton kamo pinagi karon sa aton sining guest na risubong with Dok Leo Amos. Pero ining mustasa o kon sa English is mustard greens. Kiti green gidman niya yung kulor. Nagatubo ini sa actually ang dahon niya sining daw pareho sang pechay. Pagkatapos nagatubo ini siya nga yesening stem kon kaisa daw parihos bala sang tawag naton sini saluyot o kon tagabang no tagabang man ang style niya pero nugbo lang ini actually nugbo lang ini kag ang ginakaon sini diri ang yesening dahon. So kon paano nato ni preparar ato ni nga diskusyonan karon. Very abundant ini actually diri kag nami gid ini sa umabala sa inyo sa Neiman Gardens, kiti actually, darin sa Pilipinas, sa tama katambok ini ko ni tanom ni mo, Dok Leo, kapin pa kung masagod-sagod mo gamay?
1: Correct, Sir Josiel, kapin pang lupa, umbala medyo buhag-hag bala.
0: Mm-hmm.
1: Nami gidang tubo sining mustasa.
0: Okay, sa mga nagapinamangkot, bago ta palang gani, na-discuss mustasa, mahambal, ti paano i-preparar, direk kita na, ibala ko na no, makuha tas mustasa. Kag kun ano mga alternatibo karon kun hindi ka mo kauyon, number one. Number two ay ka mo mustasa. Ano ang pwede ninyo kaunon nga katulad man ang mga nutrients nga makuha niya sa mustasa kag ang epekto ya sa ato sini kayong lawas. Speaking about nutritional composition, anong may ara sa mustasa, Dok Leo?
1: Kadamo sang nutrients na ari diri, Sir Josiel, no? Pero ay patakasugod si may ari na nga nag-text nga dili sa ko yon mustasa mo. Pero aton na nitong karon ko na nung ara ang unod sining mustasa nga mapasulod naton sa lawas makahatag sa benepisyo sa aton. Pagabot sa mga major nutrients, Sir Josiel, vitamins, minerals, macronutrients, may ara ni sing beta carotene. May vitamin C, vitamin K, vitamin E, may vitamin B9 o folate, may vitamin B6 man. Namin isa ito sa ng brain eh. Pag-abot sa minerals, may calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, manganese, copper. Pag-abot naman sa macronutrients, may arasang dietary fiber. May gamay sa radiosil nga protina. May gamay man nga ginatawag fat kag manubo ini sa carbohydrates. Amon yung pila lang ka makuha na ton sa iban pagid nga mga ginatawag komposisyon o kung unod nga halin diri sa mustasa kung kabalo kita sini mag-prepare kag magkaon.
0: Gagmay lang mga dahon sini, puro puno galisang nutrients, Dok Leo. Kag gagmay lang ang yasining stem, labi na gina mahumok ka party, pwede pa nato nini makaon mo.
1: Correct.
0: Sa preparasyon sini, ang dahon niya daw katulad sang pitsay. So para ma-maximize mo, kung linghod pa man, ipuon mo gitsa sa pinakapuno sa yasining stem. Kung mahumok pa ang stem niya, actually, ginadala ina sa preparasyon mo. Mm-hmm. Ang sapunta, yadampi. And that's how to prepare sa mustasa. Nakagawian sang kalabanan sa aton ang pagpreparar sa mustasa. Pero hindi amon ning insakto maybe nga preparation. Pero nakagawian ta ha. Aton ini nga ginakumos, ginapugaan because very very offensive sa dila ta ang iya sining sabor daw nagapangutot pagkatapos ang iban sini ginakihiadan paggani para may lain-lain na nga sabor. Ang iban kon makauyon sa ginasamo pag nila gani ni kamatis eh. Nabutangan pag gani nila Bombay eh. Ang iban sini.
1: Correct Sir Josil, kag isa sa hindi ko malimtan nga masiling ko na appreciate na

0: Dali lang gin. On air tagi apon, patay monitor taliw lang ko katropang genre. So, ang preparation sinayang mo itong nahambal na ito, depende sa inyo sa mga uyunan. Amo ni ang kalabanan niya gina-preparar. Pong iban siniga ni Doc Leo, we're not really suggesting mo nang pagpreparar ninyo. Ginapatuluan nila gamay sininga vinegar o kon tawag na ito sa nilang gaw, Doc Leo.
1: Sa iban, Sir Josil, ano? Pero sa iban, diretso naman lang nila ininga ginakaon. Pero may suggestion sini parang hindi matamaan bala ang ka parat o kung kapait or naka-offensive, Sir Josel, sinasining baho, may mga pamaagis, sini, parang bisan paano mabuhin-buhinan man lang ini mga hindi na ito magustuhan bala nga scent niya or iya sining sungaw, kag iya sining sabor, nga medyo maisog man gid.
0: Oo. So, kung paano na karon i-preparahon na dali sa ito sining pagparagad, ha? Ang mga bioactive compounds. Amuning dako, gid nga may ginahikot man sa ato sa ring alawas, Doc Leo. Anong ara sa mustasa, Doc Leo?
1: Nabagambal kita, being a bioactive compound, Sir Josie, alam mo ni naghahatag sa aton sang health benefits.
0: Oo.
1: Ya kung ari ni sa sulod sa aton sa ring alawas, nagaresulta sa pila sinika mga pagpanghikot sa sulod nga nagabenefisyo ang aton sa ring alawas, especially ang aton sa ring mga organs. Ang isa sininga ari, ang bioactive compound sa mustasa amo ang glucosinolates. Ining mga ginatawag compound sa Sir Josil, kung gini dagaya gid ni sa aton nga mustasa kun ang iya sininga dahon aton nga utdon o kun aton siya nga i-chop o kun i-crush naton kag o kun aton ininga usapon, ining plant cells naga ka breakdown sila, Sir Josil. Amo na nga ginareklamo sang iban ang sabor bala.
0: Oh.
1: Daw medyo makahang-kahang, daw medyo gasungaw sa ilong, peppery taste. Tungod ini sa ginatawag glucosinolates nga ara dira.
0: Daw may wasabi-like effect sa ito sa ringan dila kag panamil, Doc Leo.
1: Daw amo-amo, Sir Josil, no? Pero kung wasabi niyo na pagpatamaan, ha? Basiga hikay ka mo sa isa ka...
0: Kuana, isa ka kuhit?
1: O, isa ka kuhit, ha?
0: Amo nang hambal ni nila ko, no, Doc Leo. Ngang pangatsi mo, halin ko rosla misa pagkanto sa kusina.
1: Muna yung siling sa kilala ko sa Manila. Ngayon, hindi lang mo siling nga wasabi. Ah, damo, ah, dami ka masabi. Nagot ka kahangon niya. Ano pala nag katabo, Sir Josil, sa sining ginatawag active compounds niya kung naton sinima kaon. Pag ma-breakdown na ni, ang myrosinase enzyme sinina ga-activate ang glucosinolates become isothiocyanates. Ang isothiocyanates nag-enter sa aton sininga dugo kag nag-activate sa protective enzyme sa sulod sa aton sininga human cells. Ang ining enzyme nagabulig para ma-remove ang toxin kag carcinogens sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa cancer prevention.
0: In short, ining carcinogen is cancer causing ini sa Doc Leo. Amo ni nagadala sa aton sang cancer or nagadulot sa aton sang cancer.
1: Correct.
0: So may panguntra gali para iya sa cancer causing ingredients or thing nga ini, Doc Leo, ha, sa mga ginakaon naton sa natural nga pamaagi.
1: Kasubong sa laban, no, Sir Josil.
0: Oh.
1: I mean sang
0: mustasa.
1: Balan mong labanos, do may amo-amo man nga reklamo sa mga listeners na ito.
0: Da, umamo ginang sabor nila ito.
1: Correct, Sir Josil. Pero lain man niya nga mekanismo ang pamaagi sa isang labanos, binipiso sa lawas. Actually, may anti-cancer potential man ang labanos kung aton man sa makaon, which is, balik kita sa mustasa, pila inis ang madulot niya sa aton kaya gina-neutralize nila sini sang iya sining bioactive compounds ang carcinogens. Kag mahimo, Sir Josil, ha, makapanubo sini sa risgo sa cancer nga mahimo mag-aapekto sa aton sining tinae, sa colon naton, sa baga, sa breast, sa prostate kag sa tiyan.
0: Okay. So that is one among the many benefits. Again, isa pa lang to sang benepisyo ta. Makabulig sa aton sa pag-fight sa mga cancer invasive sa aton na sining lawas. And then we have this carotenoids. If we speak about this carotenoids, ano niyang papel niya, Doc Leo? Sa sulod sa ato sila nga lawas, sa pagdepensa sa lawas ta para hindi kita magmasakit.
1: Ang carotenoids, kung mga main carotenoids nga ari diri sa mustasa, Sir Josil, ari ang beta-carotene, ari man diri ang lutein, ari man ang zeaxanthin, Marami mo kong nanos, Sir Josil. May namunuhan ko sa nga gusto ka mapahealthy mo sa nga mata, imo sa nga liver, imo sa nga skin, sa kukaon ka mustasa. Kay isa ini sa makuaan aton sa carotenoids, lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Abi mo kung ano ang yasari, Sir Josil, nga sabat. Kasi nga nga kung damo sustansya, sa, damo sustansya, doon ka kinanglan, ang importante sa lawas, pero dira pa nga lawa ay saburaw. Talang-alang man makuha kita sa carotenoids sa cake, kag sa pastries na ton. Kaya mga artificial na siya, which is diri sa natural ang aton sa kinanglan, kay match gini sa aton sa nga lawas. Ang punto, Sir Josil,

0: lang naton. Kaya ang mas gina after naton hindi ang taste, hindi naton gina palabing aton sining appetite ko ng pagkapalatable sa isa sining ka mga ginatawag pagkaon, kundi kung ano binipisyon niya sa aton sining lawas. Pero pag abot Sir Josel sa natural nga mga pagkaon, kun maanad ka sini, mayara nga hindi mo giman mauyunan pero kinanglanon mo kaunon, pero kalabanan sini nga hindi mauyunan sa iban kun naanad kaya manamit ini para sa imo.
1: Amo ni nga what if lang ni ha. What if ang tanan sini nga ginadeem? Ang tanan ninyo ang ginainom bala nga mga bulong bala Dok Leo ipausap sa inyo. Mm-hmm. Di na ihan ang mas malain sabor. Ang bulong nga ginausap ninyo kun ang sabor sa mustasa.
0: Matyago Sir Josel, damo kasi nang maumpok sa bulong mo.
1: Mahambal goro, makauna lang ka mustasa, Dok.
0: Masiling ba goro, sobra pa nis mustasa, ayaw.
1: Kaya ang kalabanan sa bulong, actually, makahang mapait.
0: Mm-hmm.
1: Masamigin mapait, may makahang pait aslom. Damo nang dominant ka sabor niya eh. Kagang kakapait siya sini, hindi lang basta-basta. Amo nang hambal nilang kapait siya, do, apian sa kapait.
0: Amo ganit Sir Josel, gapang hawid si mo siri nga, tutunlan kag dila.
1: Oh, amo ni nga kon may sakit kang ipon, usap ka balas ng tama kapait bla kay madula sakit kang ipon. Mukha hindi ka nagpanumdum sakit ng ipon mo. So, carotene is beta carotene for also for eye protection. Lutein is also for eye protection. So may makuha gali kita nga protection sa mata naton pagkaon dagali sang mustasa Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kaya ang beta carotene niya ni pag masulod naton sa aton lawas, may mga mekanismo proseso ginahimo ang lawas naton sa didto nga gina-convert siya sa vitamin A nga beneficial sa aton sa nga vision kag sa aton sa nga panit Sir Josel, isa man nga makahatag sa aton sang maayo nga pamanit, maayo nga kutis halin sa sulod amo ang beta carotene. Dok, kasubong bala Sir Josel nga nag-suggest sa nagpamangkot sa aton, Dok, anong maayo sa panit? Yung nga doka dry, gakurinot, may mga pabalik-balik sa nga itchiness. Gasuggest kita Sir Josel sang like a Santhon plus herbal soap.
1: Oo.
0: Kati may ara, sang natural man sa nga mga sangkap, ang balungay gani ara eh. Kaya ang balungay oil, isa sa pinakamanami nga mabutang naton sa aton panit.
1: Mm.
0: Sa aton sa nga face, ga-recommend makita sang, sa mga nagpamangkot sa aton, sang clear skin herbal soap. Kati may kojic ang glutathione plus VCO nga manami man gyapon sa aton sininga panit. Pero sa pangsagwa na inaya Sir Josel, samantalang beta carotene yung pagpanghikot yalin sa sulod. Pero tiko nagakaon kahalimbawa sinisang mustasa, may ara ka dito Sir Josel sa nagapanami sa pagfunction, especially focus like beta carotene yung nagabulig panami sa aton panit alin sa sulod. Tapos may panggwa kapag inyo defensa sini alin sa Santhon plus herbal soap kag clear skin herbal soap. Kundi perfect ang aton Sir Josel sini nga ginatawag pagkamaayo o kung paghatag sang pabor sa aton panit halin sa sulod. Pagkanto sa gwa, may ginagamit kita para nga protektadong aton sininga panit, mabakod ang panit naton, mahamis aton sininga kutis, layo kita sa mga skin disease.
1: Oh, ang kakulangan kagkakulang sang beta carotene, kakulang sang lutein na Dok Leo, can cause sang mga masami gina-suffer sa ato sa nga mga kauturan na labi na gina ang managamat na edad, katarak, pterygium, mga amo na bala nga mga masakit, Dok Leo. Kakulang ha, sang beta-carotene, kaglutin, Dok Leo.
0: May labot gin sila Sir Josel, kagini man siling Sir Josel nga sa mga kwan, may mga edad-edad na eh.
1: Oh.
0: In fact, ang iban sini nga kulang sa beta-carotene, kulang sa vitamin A, magsirom gani karon nagaburon ng ila sini nga panulukan.
1: Mm.
0: Especially pag nagob nagid karon sang gabi, isa sang dapat natundugangan sina beta-carotene. Tikaon kita sini sang ginatawag labanos. Pag abot naman sa eye protection naton, di ba? Ang iban sini Sir Josel kung tuman ka silaw nag suksok sang ginatawag eyeglass bala nga naga-shade o kung nagalain ng kolor kung masilakan sang adlaw.
1: May UV protection.
0: Lain pagid na Sir Josel, may ara ang UV protection na nga daan, pero may ara ganyan nga nagalain pagid nagahimo o kung nagalain ng kolor niya kung ma-expose sa silak sa isang adlaw. May panawag ina eh. Sa sina,
1: so, kung sa mga salakyan pa daw may magic tint.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung masilakan sang adlaw, naga-itom pagid siya, ngayon hindi makasulod ang UV rays.
0: Correct Sir Josel, kay protection na sa aton sa nga mata.
1: Ah.
0: Which is, kung may ara kasi ni Sir Josel sang lutein kagsiya sang thin, nagapanghikot sila like a natural sunglasses. sa aton iya siyempre nga mata. Nagabulig sila para ma-absorb sila yung blue light, ma-reduce ang oxidative

0: ва стрес. Какво има протеиран Сергео Сил на атон сирня фоторецептор селс. Как нагапанубо манини сила ининг лутин как сия сансин са ризго сан катаракт как age related macular degeneration как ибан пагид сининга проблема са атон сининга лавас especially са атон сининга мата. Pero balaan ko na Sergio Sil ang sunod niyo pa mangkot sa isang iban. Hindi kini ka uyon sa isang labanos. I mean hindi kini ka uyon sa mustasa. Balan mo hindi lang ka mo makuanan, hindi lang ka mo matingala sa ko na. Balan mo do na nadgobla sa nagliligan. Mustasa hag labanos ko may ara gina-combine ko na iya mo.
1: Oho. Actually butangan mo pagid na sa ano? Bombay nami pagid Doc Leo.
0: Yes, butangan mo sang Bombay pagkatapos kun korsunada mo pugaan mo sang lemon o kun kalamansi.
1: Nao. Instead of butangan mo sang langgaw.
0: Correct.
1: Mas maayong lemon o kun kalamansi. As enumerated kagayna Doc Leo, may vitamin K nga content nga makuha kita sa mustasa. Ano yung papel sang vitamin K sa lawas naton, Doc Leo?
0: Isa sa pinakadagaya gali Sir Josil nga makuhaan naton sinisang vitamin K amo sini ang mustasa. Ang vitamin A nag-a-activate ni isa sang proteins needed for blood clotting. Ang problem naton Sir Josil kung wise yung blood clotting, hemorrhage.
1: Mm-hmm.
0: Kung masamaran ka, sige lang karoon nagwa-ngagwa sinisang dugo. Kati wising nag-a-clot dito. Lain man na yung clot nga namin na to na sa mga nag-a-stroke Sir Josila. Namin na to, sinang normal nga proseso sa lawas. Wala nga kung masamaran ka, nagagwa ang dugo tungod sa imo sa nga pilas para mauntati na may blood clotting nga nagakatabo sina dira Sir Josil para mauntat ang pagpilas. Ang paggwa sa dugo kang masugod ang repair sa aton sa nga panit. Nga kung wala sang vitamin K, blood cannot clot properly. Ang vitamin K importante man Sir Josil para mapabakod ang aton sininga tulaan, kay nagabulig ini para nga ang calcium dira magiyahan pa kadto sa aton sininga tulaan. Of course, upod pagid sa iban nga minerals sa mga bitamina sini. Nga nagaresulta sa mabakod naton nga tulaan, mapanubo sining fracture sang ginatawag o kun ang risk sinisang fracture kag syempre ara ang blood clotting. Inabala Sir Josil nga kun masamaran ka, do so ay malang gani sa iban sini. Nagamat-amat lang niya tugon ang pagdugo. Of course, magluwas sa iba niya kung anong mga hamras nila dila kag ilang peripiso nagihampol eh.
1: Oo.
0: But actually, may natural yang nga pampauntat sang dugo ang aton sa ningilawas ng mekanismo ng amuning blood clotting.
1: Amun ang ginasiling nila bala sa simple lang sa aton, nag-amat-amat na kugan. Actually, ang una nga nagatig-a nga makita naton daw kugan, dugo ta nga nagamala sa aton sininga pilas. That's what we call as blood clotting, Doc Leo. From the outer side, sagwa niya, makita naton nga visible kon mapilas kita pagkatapos matugon ang dugo mauntat ang paggwa na sa dugo makitaan ka mong may nagatig mambal ka kugan pero actually dugo ina nga nagmalang sa primero pa lang nagmala nga mo ina nagakapol para hindi sige kagwa ang dugo sa ato sa rin magagmay nga mga including our muscles.
0: Correct Sir Josil.
1: Okay. Now ang isa pagid ka namuno kagayina, Doc Leo, may polyphenols. Ano niya ang polyphenols sa lawas na ito, Doc Leo?
0: Nagabulig, ini sila Sir Josel neutralize ang free radicals. Ginabuligan makita para nga may inhibit sa inflammatory enzymes kag marido sa oxidative stress. Kag mapanami ang pag-function sa aton sa ni Sir Josel kaugatan sa pagpabakod sa aton sa nga endothelium o kunang hapin sa aton sa nga kaugatan nga nagresulta sa pagpanubo sa risgo sa balatian sa kurason, nagabulig man panubo sa risgo sa diabetes, obesity, kag makabulig man Sir Josil para mapanubo man ang risk naton sini sa mga hubag-hubag kag palanakit sang lawas tugas ang arthritis.
1: So that's polyphenols ha. Kadto kitabi Doc Leo sa ninginamuno kag ina dietary fiber. Ang dietary fiber nga makuha naton sa mustasa. Actually, may soluble kag insoluble. Both of these dietary fiber present, Doc Leo, sa mustasa.
0: Correct, Sir Josil. Di maghambal kita, yung soluble fiber, tinagaforma ini isang gel, nagabulig pahinay isang digestion para nga mapahinay man, Sir Josil, ang glucose absorption. Ang cholesterol absorption man. Though, gamay malang nga porsyento ang makuha naton sa dietary cholesterol, Sir Josil. Kati nagahimo man niya sang cholesterol lang aton lawas sinisusulod. Pero ang pinakapunto naton, dira kung damo, nagkita sang irritation and inflammation, nagkwan karon, to the rescue ang cholesterol dira ang iban sa ginakakulbaan kay nagitinaas ang cholesterol nila dira levels dugangan no pagad sa imo sa ginakaon. At least kung may soluble fiber ka malower ang imo sa cholesterol absorption. Ang insoluble fiber naman iya nagabulig ni kung nag-add ni sa bulk sa stool naton para nga mas mapahapos ang aton sa pagpagwa sang higko kag ma-prevent naton ang constipation.
1: Amo ni sa aton bala nga mga kauturan kon makauyon kamo sang mustasa. Kon way kamo makakaon gid man sang utan abi no kalabanan sudan ninyo dala isda karni way bala gawas sang dietary fiber. Tistingin yo bala magkaon sang mustasa, magkaon kamo sang utan bala. Medyo birabirahan yo gawa kaon sang utan. Matingala ikaw Dok Leo. Number one, sako utot mo. Number two, hindi labutan apat lima ka oras Dok Leo maliya margid sa mamuhin kagid. So manotice naton kag manotice ninyo ina labi na gid sana ana dia kaon sang utan kalakip man dira ang mustasa. And parte iya sa gut health naton sa panunaw. Anong bulig sa mustasa Dok Leo?
0: Tiang fibers Sir Josil ginapakaon niya sini beneficial bacteria naton eh. Ining bacteria nagaproduce ang short chain fatty acid. Kag ining ginatawag short chain fatty acid examples ni acetate, propionate, butyrate. Nga ini mga compound nagabulig Sir Josil para ma-reduce ang inflammation. Mapabakod sining hapin sang aton sining tinai kag mapabakod man ang aton sining resistensya. Ang isa Sir Josil sa dako nga training ground sa aton sining immune system among aton sining tinai. So that's why pabakuron gid naton hatag naton sa nagkaigo sa nga pagkaon naton sa nga friendly bacteria pinaagi sa fiber.
1: Amo ni galik nga sa adlaw-adlaw nga tanan sari man ang ginakaon ta kay kun adlaw-adlawon gid naton makasulumod man Dok Leo nang Lunes mustasa, Martes mustasa, Miyerkules mustasa. Pero sa kadamo sang available sining mga vegetables nga pwede naton sining makaon, makakuha kita sang tigamay-gamay nga mga nutrients, supplies ang nutrients. Amo ning nagasululupot man sa lawas naton Dok Leo, masiling nga tiutan man lang gani ginakaon sa mga malam sa uma nga mapagsik pa sila nga nagaedad na tig 80 anyos 70 anyos mapagsik pa kag wala sila gawagi na masakit bangod kay balansyadong sulod sa lawas nila Dok Leo kay ginapasulod nila masami utan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Walan mo amuni ang problema sa kadamaan sa aton subong. Why nila ma-realize, Sir Josil, ang kalawig sa kabuhi sa mga tao sa una? Nakasalalay sa bisan ginagmay ang ginakaon, pero sige-sige. Nagasupot sa lawas na ton ang ginatawag mga bioactive compounds ni ukundira sa aton lawas on standby lang ibang sinadira kung sa panahon sa kinanglanon may reserve kita sina. Ukun adlaw-adlaw na magamit na ton at least adlaw-adlaw managakaon kita sina. Kagamuman sa pagkaon na ton Sir Josil sang hindi healthy ng mga kalanon, hindi magkita din magmasakit sina. Kundi sa ginagmay-ginagmay nga nagasulod sa aton lawas nga may mga chemicals, trans fats, artificials sa nga mga ginatawag sabor o kung kulor, nagasupot man sa lawas na ton eventually makaangkon kita sa nagkalain-lain sining mga balatian. Galing lang ang tendency sa ginatawag unhealthy nga mga kalanon, Sir Josil, ma-overeat din kita kayo ay sing fiber, hindi kita basta makabatyag sang kabusog.
1: Oo. Amo nang problema kon madugay kita mabusog. Amo na gani kon gamay ginakaon naton nga may dietary fiber labi na gid ang mga insoluble dietary fiber. Kinanglan pahinayan tagid kaon para nga makasinyas dayon ang tsanta sa utok ta ay busog na ako insakto na ina nga diktas ba para nga magngangapos sa kag magpahungit.
0: Tama Sir Josil, actually ko pala kaon kita sang utan, hindi man na dayon nga matulon naton mo kay ligun-ligunon pa na naton kay may fiber sa gani.
1: So kanto kita sa mga minerals present Dok Leo. Sa mustasa, we have calcium, potassium kag magnesium. Bao kalabanan si ni Dok Leo kinanglanon gisato sini nga tulaan Dok Leo.
0: Kag ang Sir Josil ang potassium tuman man ika importante sa aton lawas kiti kung magnubo potassium na ton problema man. Ang calcium, isa sang mineral nga nagapabakod sa aton tulan pero lakipan sa muscles na aton dag sa aton saringa nerves. Ang potassium ginabalanse sa ng sodium parang hindi basta magtaas sa aton saringa blood pressure kag masuportahan ng aton saringa kurason. Ang magnesium ti ginatos ni ka enzyme reaction ang nagakinhanglan sa magnesium nga nagasuporta sa aton saringa muscles, nerves, energy production and even sa aton saringa blood sugar regulation o kung pagbalanse sa sugar. Kag ang iron sa radyo sila may ara man din isang iron na ang mustasa nga nagabulig man para nga kung nagakaon kita sa ni sa iban nga mga utanon nga may ara sa ginatawag iron, ang kakulangan naton sa iron ang mabuligan man. Kati importante ini sa hemoglobin production kag para matransport sa ning oxygen. Kag ang manami nga balita, Sir Josil, kati kinanglan sang liabi ang iron para maabsorb.
1: Oh.
0: Ang mustasa may liabi naman nga upod pinagi sini sa vitamin C para maabsorb ang iron.
1: So iron needs vitamin C.
0: Correct.
1: Ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K needs good fats.
0: Correct.
1: Doc Leo.
0: Correct.
1: Okay. So, amo na ka importante ang mga minerals present sa mustasa, calcium, potassium, magnesium, kag iron. Now, ang consumption sini Doc Leo. Daway pa ko ka kita kag kahibalo sini nga ginaluto ang mustasa Doc Leo. Kalabanan sini, ginakilaw tawag nato sini, eaten raw Doc Leo.
0: Yes sir Josiel, kasi kung ginakilaw mo yan ite medyo maisog-isogid man ang yasa ni nga sabor. Ang isa habalo ko ginasa na tilawan kung na appreciate ko ginin ining mustasa sa kare-kare sir Josiel mo.
1: Oo.
0: Vegetarian ba lang ang kare-kare na katirawan kung nasa iban nga lugar bala. Kanami sa gila sa ni nga timplada, kanami actually sang sabor sa ni. Pero pwede na ton lutuon kung i-prepare sini ang mustasa nga hindi kita matamanan sini sang iya sini nga kaisog sang baho kag siya sini nga sabor. Pwede nga pabukalan ani naton dinhi sa sulod sa mga 30 segundos up to 1 minute pagkatapos hanguon o kon ibakit naton patakaso naton sa mainit nga tubig kag i-prepare na naton. For example, kung nagaluto ka mo sa isang utan, kung luto ng inyo sa utan, ano man ang inyo ginutan dira, like kung may balunggay ka mo dira, may ampalaya ka mo dira, kung manugluto na gani o kung hana nyo na ibakit, ang paglunod nyo sini sa prior ginpabukalan nyo nga mustasa. Pero kabalo naman ko sa reaksyon sa iba na ba ang palaya, laktan no pagin sini sa mustasa ba?
1: No, hindi lang kung ano ni silot mo. Kung magamuna, ipakaon mo. Ampalaya o kung balong... ampalaya pagkatapos mustasa, Doc Leo. Dahil hindi lang rin no silot eh.
0: Ano ko na, Sir Josil? Hambal sa kilala ko sana. Daw, hindi lang simple nga silot.
1: Yan daw, patsyon mo ko.
0: Pero amat-amat.
1: Oh.
0: Ang isa sa ginatawag manami o konbintahas ni kung nalimbawa, makaon naton ang mustasa upod sa ibang sa nga utan, nagadamo pagdating sa nga health benefits, Sir Josil, kag kung ilunod naton ang mustasa nga hana na ibakit na to ng aton sa nga utanon, retain Sir Josie lang yan sa nga nutrients nga mahatag, ang itawag mahatag sa aton kung aton ini nga kaunon. At tuloy pwede kita makakaon sa ni Aria kung maagwantahan nyo ha, pwede ka makakaon sa ni sang isa tubtub duwa sa ni kakap sa isa kadlaw.
1: So 1 to 2 cups sa Doc Leo?
0: Cup wow. Lang Sir Josie ha. Hindi mag ha. Pero kabalo ko ah, bisan ka
1: tasa na lang Doc Leo. Oh,
0: isa ka tasa. Pero kabalo ko iban sa ni hindi ganin nila masasa ning isa ka tasa bisan tunga mo. May makakaon iban sa tunga sa ni. Tungod ang ginareklamo gani ang sabor sa ni.
1: Oo. Pero tali kon maanad ka mo na mi inis ang appetizer. Labi na gid ko nagakaon ka mo sa mga masumuod ba lang ang mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Ang mustasa is a good appetizer. Taga pagkuha sa natawag naton nga ano na, umay, kung sa Tagalog pa.
0: Correct, Sir Josil. Kag isa sinisama namin yung himuon yung nagkakaon ka mo sa mustasa. Like, diba, balan mong iban sa ni Sir Josil, ginaburo nila. Nabutangan lang asin. Ginabutangan sang tubi sa ni. Kag magstay lang dira sa inyo sa niya kusina, sa inyo sa niya lamesa. Kada magkaon ka mo, kuha lang ka mo dira sang iya sa niya stem abi o kung na dinahon niya. Pwede niyo ni kaunon na antes ka mo sa ni magkaon sang kanon. But in fact, amo magid nang dapat naton ginahimo eh. Una gid pirmi ang fiber.
1: Oh.
0: Pero ang bintaha sa ni, kung dalibo, ginburo ni mo ang ining mustasa, kasubong bala Sir Josil sang cabbage bala ginimo mo kimchi bala.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig ini para mapadamo naton ang aton sa ni nga friendly bacteria kaya nagabulig pa nami sa aton sa ni nga digestion prior ka magkaon sa ni sang protein ka carbohydrates.
1: Dok, kaparyosang yogurt, Dok Leo.
0: Yes.
1: Nga nagabulig para mabuhi ang good bacteria sa sulod sa ato siling alawas para nga magpanami tapat sa ato siling digestion.
0: Tama.
1: Okay. Now, speaking about this mustasa, Bidok Leo, kahit sa pagkaon naton, may aras ang ginatawag naton nga complementarity.
0: Mm-hmm.
1: Ginatawag. Ining may synergistic effect bala. Kung kaysa nagabatsyag na ito nawas, kadaw way ga silinanto, kadaw ga ilinupas ang yung kaon na ito nito because of sometimes lack of synergistic effect. Ang mga ginakaon na ito as far as sa mga nutrients nga ito sinikaon, kagmadamo kita sang insoluble dietary fiber nga napasulod. Pero kung nagainom kita, for example, bisanton plus gold capsule, our ultimate trio, premium D3 soft gel capsule kag santon vitamin C, magkaon ka pa sa mustasa, can we expect a synergistic effect ning magbululigay pagid sila para nga mas manami pagid ang pagfunction kag pag-absorb sang lawas ta sa mga nutrients, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josil. May ara gid. And in fact, ang binipiso nga mahatag sa aton sang mustasa, madugang-dugangan pagid nyo nagainom kita sa aton sa nga ultimate trio. Tungod sa sangkap sini sang aton sini nga ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Like for example, kung ang mustasa sini may antioxidant, may immune support, may skin health, eye benefit, kag bone health, ang moringa o kung ang balunggay nga ara dira sa aton Santhon Plus Gold, Sir Josil, may ara man eh.
1: Mm.
0: So kung iupod ni mo, ining mustasa kag balunggay, like in the form iniya sang supplement nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, kundi madugangan pag Sir Josil ang binipisyo sa aton sininga lawas tungod sa beta-carotene, vitamin E, calcium, potassium, kag polyphenols nga ara dira. Pero most especially, Sir Josil, sa hindi giniya makauyon, kag hindi magkaon iya sang mustasa, maskin ang lano nila nga mag-inom sang food supplement, kag hindi makauyon na gani palakaon sang utanon in general, Sir Josil.
1: Oh. Ang pamangkot dali Doc Leo niya hindi taka ko uyon ko na kamustasa pero mainom takan ka Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Siya mabuligan niya ihan ako sina nga mapanami ang akon nga pagpamuhin.
0: May ara gid sang bulig ini Sir Josil kung dali buwan nagainom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C pag abot iya sa pagpamuhin.
1: Mm.
0: Magluwas nga nagabulig iya hatag sang kulang nga mga ginatawag sustansya o nutrients halin sa kakulangan man nimo sini sa imo ginkaon tungod wa ka tay magprepare sang utanon. Kung hindi agad ya pala kaon sini sang utanon, ang fiber nga ara dira sa mga utanon nga sangkap sering Santhon Plus Gold Capsule makabulig para mapanami ang aton sering nga bowel movement. Kag isa pa gid nga mahatag ko sa imo nga tips sini, kun diri ba constipated ka, magluwas nga nagainom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C, hindi lang constipation ang aton sinadira gina after, kundi pagpabakod sa aton lawas, Sir Josil, kung pababalik bala ang matamat sang homeostasis o kung balance sa sulod sa lawas para nga malikawan na ito nang umalabot pagin niya balatian, kung paglala pagin sa mga sintomas kung may ara na kita nabatsagan. Isa ka tip nga mahatag ko sa imo sini, nami sini ko nalimbawa mahilig kaman mag-inom sini sang pampainit-init sa imo sini sulok-sulok, ikonsideraron pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Kaya nagabulig man sa panami sa nga ton sa nga digestive system function, lakip na ang pagpagwa na ton sa nga higo sa mga constipated nga mabuligan nga amat-amat mapahapos.
1: Isa pag idari, Dok, pamangkot sila niya, nga pirmi lang ako ya constipated daw. Sila niya, 3 times a day lang ko gani gakaon, talagsa lang ko gasnacks.
0: Number one, nga, ukon yung isa, Sir Josiel, ukon sa kumon bala, nga kulang sa katawhan sa ni pag-abot sa constipation sa mga constipated, kulang sa tubig.
1: Oh.
0: Kulang sa pag-inom sa tubig, kag kalabanan man sa hindi man mahiligon, Sir Josiel, mag-inom sa tubig. Ang mga tao man nga mahiligon magkaon sang tamis. Kaya nga man, ang ila sini mostly ginapangtulak sa ila sini mga ginakaon, amo man ang matamis man.
1: Kaya namigid ya kung makaburp ka kung hodog layo mo.
0: Kampiyon eh.
1: Wala mo kung sa baby, burp kung sa mga malam nun, tigab ha.
0: Hindi, pag ganito ka dumdum, magpasalamat, hindi ka tigab mo.
1: Oh.
0: Ang pinakapunto sa nadira, nagaresulta sa constipation. Na una, may mga inflammation, nag-irritation, nagaresulta sa constipation. Bawa kapiyan pa, Sir Josel, kung mahiligon ka sa matamis, kulang ka sa pag-inom sa isang tubi, nagataas mo ng risk mo sa nisa hemorrhoids o kunalmuranas. Isa pa gin nga nagapabudlay pagin sa kondisyon sa isang mga constipated. Ang isa sang ato ni muon sina o kun inyo himuon sina inom sang nagakaigo bastante sa nga tubi. Paano mo mabalaan kung kulang ka sa tubi? Pag ihi mo, pag siri ganing kolor sang ihi, butang balon dehydrated ka. Kulang ka sa tubi. So dugang-dugangan mo inom sa tubi. Ikaduha, kaon ka sang utanon like malunggay, ampalaya, spirulina kung maka-afford ka abidira. Pero sa inyo sa nikahapusan na convenience kag affordability, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule kay may ara na sang mga nasambit na kunya utan bilang sangkap.
1: Selena Katilaw, ako sa Mustasa. Nga natingala ko nga do gabuntod ang tiyan ko pagkatapos ko kaon ha. O siya gamay malanggani na kaon ko.
0: Anong unang-una, kati, kung hangpon ko, Sir Jose, lang ginhambal niya, nakatilaw sa Mustasa.
1: Oh.
0: Masin na maguhan ka.
1: Mm-hmm.
0: Isa na sang aton sa naikonsiderar. Abi anad anara abi. Introduce lang ginagmay.
1: Oh.
0: Pero kung daw hindi kin mag ang termino wala, Sir Josel, sang ilala, kung hindi kin mga sawas ginhawa mo o kung hindi kin magsawanay, o kung hindi kin sa makasaho, pwede kita diri sa aton sa ring ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, kun ginatawag amo-amo nga health benefits or even overlapping health benefits ang aton sa ginalagas.
1: Oo, amo ning binta sa ultimate trio kay nga why kamo ti may mapanimauan nga pareho sa Mustasa. Why kamo sang may masaburan nga pareho sa Mustasa. Initanan pwede nyo mabalon sa bulsa ninyo. Kung malangan kamo inom halin sa balay ninyo, pwede nyo mainom sa inyo sa ringa kalantuan. Baka lang kamo da tubig, padalunan lang tubig, solve ka na sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: Correct, Sir Josel, kapin pa sa mga busy people bala.
1: Oh.
0: Why na sila halos time sa pag-prepare. May ara man ko, Sir Josel, na balaan sila nga may nagaluto man kung tani para siya. Pero hindi iman parmi magustuhan ang niluto eh. Siya, that's why isa ka rason nga nag-secure gid siya sa nga aton sa ultimate trio. Hindi gid sa Sir Josel nagapadula sinisang binax box niya sinisang ginatawag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Why palabot, Sir Josel, ha? Ginasiguro gid niya ang kafe. Kay siling niya daw hindi gid ko makalampas sa kadlaw nga why ko sing kafe.
1: Ang isa diri di gusto yun ipamangkot gidok lewe, gusto yun iguro masanagan. Sali niya, one time, why ako tubi, kinanglan ko mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule. Ang ginhimo ko, kay may balon man ako nga Santhon Gold Coffee Mix. Pag timpla ko Santhon Gold Coffee Mix, sali niya, kay ninit naman lang ang nabilin sa amon opisina. Kape na lang yun padalon doon ko pag inom sa Santhon Gold, Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
0: Pwede, Sir Josel. Kagte, ginahuna-una ko na, Sir Josel, ha, nga lukewarm na ng kafe. Kaya kung may init pa nakatama, hindi man sa katulon sa na eh.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kung lukewarm na, kaya mo naman inom padalon doon sa nisa imong ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C. Pwede, gid, kung waay kasing tubi. Pero hambal sa kilala ko, Sir Josel, mas nag-enjoy saya sini nga Santhon Plus Gold Coffee Mix kun solo niya iyang ginainom. Waay sing iban sini bala, Sir Josel, nga like ipadalundon bala. Ultimo, tinapay, Sir Josel, dito sa'yo magkaon mo. Nga ginahugasan niya bala kuno sa kafe bala. So hindi ko na yan do kasaho. Gusto ko masagamsaman gid ang kananam, ang kanami sinisang sabor, balanse sini nga sabor kagkahumot sang aroma sang Santhon Gold Coffee Mix. Kagang isa sa ginalagas naman, Sir Josel, kay batian niya sa itong program, kag nabasahan niya man sa pakete nga may collagen glutathione nga mayo sa itong lawas anti-aging benefit.
1: Ang isa niya, medyo, ay pati kagamit, Guro Doc Leo, sang kape. Sali niya, 45 anyos ako. Ano nga kape sali niya nami imnon man? Ay, maginhambal kung may insulin resistance sa ako, nuway pa, Doc Leo?
0: Recommended na ito, Sir Josel, sa mga nag-edad 30 pataas, Premium D3 Coffee Mix. Kaya dira, Sir Josel, sali ang mga imbalances sa ito sa nga lawas. Diri sa ni kung kaisa nga magpa-check ka, taasin mo triglyceride, taasin mo sa ni cholesterol. Once tumaas triglyceride mo, Sir Joseph, indikasyon na nga basi may imbalances ka na o kung may imbalance ka na si mo sa ni insulin. Ti-match mo ina sa mga makita mo sa lawas mo, Sir Joseph, basi nag-iitom na mo sa ni nga tangkugo, basi may mga skin tags ka na nga nagatulubo-tubo sa parte sa imo sa ni nga ginatawag lawas sa imo sa ni nga panit especially. Basi dugay-dugay ginagutom ka na. Mga pila ina, Sir Joseph, sa mga patimaan nga bisan wayo pa ma-confirm, basi may insulin resistance ka na. Sa mga nag-edad 30 pataas, isa sa ma-recommend na tons na parang mabuligan ang tons ng insulin sensitivity, premium D3 coffee mix kang kombinasyon sa isang panit sang mangustin na may santhon kag vitamin D3 na gabulig improve sa insulin sensitivity. Manami pagid sa ni sa premium D3 coffee mix kay stevia ang gingamit ka pampatamis.
1: Ang isa na rin, Doc Leder, na sabat na nato nini, pero ipamangkot kulay niliwat ang hambalya. Siling niya, permi, siling niya daw gahila, bang sulok-sulok ko, akon nga tiyan. Nga daw ay man ako gana magkaon, anong maayo?
0: Ang isa sini sa dapat naton i-address no sa aton sining texter dira. Kung nagahilabi mo sining sulok-sulok, why ka man sini gana magkaon, may dapat nga i-correct sa imo sining pangginawi. Basi permi ka nagakabala ka, anxious ka. Ang isa sa nga aton sa nga suggestion, Sir Josil, try bala pa manyos bala sang santhon plus herbal oil. Banyosan may imo sa nga agtang, imo sa nga tangkugo, imo sa nga likod tigdughan, nagabulig patawhay sa aton sa nga panghuna-huna kag paminsaron. Isa ina, Sir Josil, sang kabangdanan no kun may labot nga nagahila baton sulok-sulok way talabot ma way tagana magkaon, stress. Nag-affecto gid sa aton sa nga sulok-sulok. Kag isa sa masuggest ko sa imo, no, inom ka sang coffee. Kung halimbawa mag-inom ka man sang coffee, gani karon ang hindi caffeinated. Kag para mabuligan ka nga ang hilab sa sulok-sulok mo maumpawan, ining coffee bala, Sir Josil, nga may ara sang protina nga upod. Kay ara ya makabulig paumpaw sa hilab sa sulok-sulok, hindi kita madali sining nga gutumon. Bisan way kagana magkaon sini, gusto ka mainit-initan ng sulok-sulok, kay kalabanan sa nagahilab, Sir Josil, gusto nila mainit-initan sulok-sulok. Try mo mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. May dagaya nga protina, halin sa soya, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina nga iya sangkap.
1: Isa pagin dali, Doc Leo, sa panggabi nga akong duty sa masami siling niya, nagapangapi ako taga duha, tatlo ka beses, pero subong siling niya, gahilab na akong nga sulok-sulok, tawag nila daw acid reflux. Anong mayo kung himuon kay siling niya, nami gidya magpangapi ko naga-duty?
0: Nami man gyud nagapangapi, Sir Josil, ko naga-duty especially kun gabi. Ang imo sini nga ginatawag duty, tiko nindi umalikawan nga hindi ka mag-inom sini sang kafe, pili ontan lang ang kafe nga bisan paano may benepisyo sa aton sa nga lawas. Pili ka lang sa duha ka kafe nga ma-recommend naton, like Santhon Gold Coffee Mix o kun Premium D3 Coffee Mix. Pero kung ako lang ang pahambalon niya, especially kung nag-duty ka, Sir Josil, tapos panggabi, no?
1: Oo.
0: Kung aga matulog ka man, hindi ka makakita gani karon sa silak sang adlaw, kinanglan mo dugang sa nga vitamin D, Sir Josil, para bisan paano makabulig-bulig dulod depensa, pabakod-bakod si mo sa nga immune system, kung ako ma-prefer ko, kag-recommend ko ang pag-inom sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Okay. So, kinanglanon nyo na ang Premium D3 Coffee Mix, after all, may presence of vitamin D. Ang isa pag-inari, Dok Leo, ang hambalya, sila niya plakaong kuya mustasa. Pero sige, inom ko gihapon niya sang Vision X Plus. Kapanugin lang sa Dok Leo.
0: Manami pagidi ko na limbawa nagakaon ka mustasa, gainom ka pagid sa isang Visenex Plus soft gel capsule. Kaya ti, isa man sa i-considerar na ton, ano kadamo nga mustasa ang imus ni man makaon?
1: Wow.
0: Kaya basi hindi man malabot karon ang recommended daily, ang daily recommendation sa isang makaon na ton nga mustasa karon nga makahatag sa ton sang nagkaigo nga antioxidant tira sa ton sa nga mata. Whereas, ang aton sa nga Visenex Plus soft gel capsule, Sir Josel, kalkulado na inaiya mo sa kada soft gel capsule ang unod sa nga lutein, siya santhin, beta-carotene, plus vitamin E para sa aton sa nga eye health kag vision.
1: So initanan actually, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, nga pamangkot ka mo, kung din pwede ka bakal. Unagid kadto ka mo sa suki niyong butika, ha? Pamangkot lang ka mo sa mga produkto yung pang-mentionar ta, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang Vision X Plus, kalakip man ang Santhon Plus Gold Herbal Tea, ang Santon plus herbal oil. Initanan kag iban pa yung mga produkto, basta may tatak yes to health. Sa sukin yung butika, kadto ka muna gid. Kaya mo nang pinakamalapit laban-laban sa inyo eh. Ikaduha, konwa ay, kadto ka mo sa Mercury Drugstore, sa mga branches niya. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, even sa Watson's Pharmacy. Or di gani, pwede ka mag-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Kon ara ka mo sa siyudad sa Bacolod, nasi makagi ka mo, dara makakanto ka mo, makalagaw ka mo, ara da ang aton store kompletong produkto dira sa Yes to Health Store. Amo ng pangalan na Yes to Health Store. Ara da na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Mangkot lang mo din dampid ang Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Isa sang landmark dira, makita lang ninyo ang Marayo Bank. At ubang niya sina, amo ang Yes to Health Store. Kung diri naman sa siyudad sa Iloilo, kamo magkadto, may clinic, may libre nga konsultasyon, kaya may consultant kita nga naga-duty. Ang pangalan sa aton clinic is Yes to Health Wellness Center. Ang address, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark, atubang ina, sang Midtown Hotel. Kadto ka mo dira, 9 o'clock in the morning, don't worry about sa alamutan, about sa balairan, libre ang konsultasyon kag may program of supplementation nga gina-offer sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga wala iya sang store, ang Yes to Health, wala sang clinic, again, kadto ka mo sa pinakalapit nga suki ninyo sininga butika o kon na pharmacy. Ang isa pagidari, Dok Leo, kag gusto nato sininga ipahibalo sa ato sa makuturan kundi nagapanami man gali sa ato skin ang pag kaon gali sa mustasa, Dok Leo. So from the inside, butang mo doon ang iya sinang ginahimo, ginapanami ditong kondisyon sa ato sa mga organ sulod sang lawas ta because ang window sa aton organ is our skin. Kung anong kondisyon sa skin ta, most likely, kung lauay ang aton kondisyon sa skin from the outside, insurance ni base may problema kita inside. So kung magamit ikaw, magkaon ikaw mustasa, it is still advisable. Gamit ikaw sang Clear Skin Herbal Soap, kag sang Santon Plus Herbal Soap, Dok Leo. Panghabon sa imo guya, panghabon sa imo sininga lawas, Dok Leo.
0: Actually, kinang lanon, good Sir Josil, bisan ano na ton ka pabakod sang sulod sang aton sa ni lawas, kinang lagi nato niya maninlo pagabot sa aton sa nga panit. Kati exposed sini sa pollutants, mga higo, dirts, even ang aton sa nga dead skin cells, Sir Josil, dapat naton ina tinluan, kati defensa naton iniya from the outside. This is our first line of defense. Pagabot sini sa mga kagaw-kagaw, hindi na makapenetrate dito sa sulod. Paano naton mahimo nga maging healthy ang aton sa nga panit, hindi mag-stuck dira ang mga oil o kung mga dead skin cells naton matinluan naton mga yabuk dira pollutants pinaagi sa pagpaligo hag pagpanibin Sir Josil kapin pa kung ginagamit naton sa dinga habon parehas ang Santon plus herbal soap sa aton lawas kag saguya naton amo ni ang Clear Skin herbal soap. Ang Clear Skin herbal soap Sir Josil miara niya sang glutathione kag Gojek plus VCO para ni magtuman ka dry ang panit kay kung ga dry ang panit naton Sir Josil lakip saguya dali na magkurinot basis sini sa mga pagtuon.
1: May paingagaw dari the Cleo selling niya 54 anyos ako. Masami ako nag-inom selling niya sang turbo turbo dietary supplement for men yung kumpleto yung alan mo. Pero may ako nag-inom sang turbo selling niya why man niya problema.
0: Why man problema no kasi ang turbo food supplement Sir Josil ang yasin ng general effect nag-increase ang energy kaya nag-reduce ang fatigue mo. Tiko nag-edad kita nag-reduce ang aton sa ni Sir Josil nga ginatawag energy ang fatigue na to nagadugang pagida dira ang sex drive sa ni naganubo pati ang mudo Sir Josil like sense of well-being affectado eh. May ban sini nga daw nagadula kumpiyansa nila sida sini nga kaugalingon kagti ang fertility sini both sa kalalakihan nag sa kababayenan Sir Josil ang affectado gid kun kulang kita sa suporta pero kun mayara kita sang turbo dietary food supplement Sir Josil timo ning siling sang langas-langas sa iban nga kun sa mangunguma pa ti arado kun adlaw pati gabi kun no, dalas-das pa mo
1: amo ning ambal nila bisan may edad-edad pa kuno tapakan niya kuno imilda nga tubo, bali pa.
0: Diba, kod pag hindi? Ang isa sininga makabulig sa ato ng maka, Sir Josel, kaglabo huwas ka, nga mo ningin hungod nga gin-combine ang kombinasyon sini na sulod sa Turbo Dietary Food Supplement for Men para samtang kita nagaedad, nagadecrease ako naganubo, nagaluya aton sininga lawas, mabuligan nga madugang-dugangan ng pwersa, madugang-dugangan ng gana, mapanami ang blood circulation para sa aton sini isa ka tinutuyo pagpabakod sa lawas kag bisan pa ano maintain gyapon o kun hindi madula ang healthy sininga sexual activity.
1: Amo gali na Dok Leo, ngang maka kag lawas ka dominantly dito ini ginakuha sa African countries, no? Dok Leo.
0: South America, Sir Josel Miara.
1: South America. Amo ning kalabanan nga nakita nila mga Black American sambal sila. Ya, grabe naman, ari naman, no? Sila nga, amo na sugata mo sila nga. Basi sila nga kung manghampol ka lang permikas la.
0: Hindi ganyan manghampol ka dahon tapulang, ha?
1: Oo. It's because nga dito galing ng origin, gid, ang madamo gid sila nga stock sang makakaglabuwas ka.
0: Correct, Sir Josel, nga kung nagainom kita sa Turbo Dietary Food Supplement, actually pwede sa babaeg, sa lalaki, Sir Josel, pero ang gina-highlight lang nato, dari mga kalalakinhan, amo nang masami, Sir Josel, sino nga nagreklamo eh. Ang iya, sino nga efekto, general energy and endurance, mabuligan kita sa nisa, sino nga healthy libido, kag general vitality. Nga bisan kita nagaedad na, ang pagkahuben, Sir Josel, kasubong sang kilala ako bala, siya dok bisan senior citizen na pero kung makainom ko sa Turbo Dietary Supplement, sa matcha ko daw 20 hon lang ko mo.
1: Ang performance.
0: Ang performance.
1: Away niya sa edad ko ng performance. Karbaw lang ko nung gamalam. Siguro this will be the last question yung tartinara na ito, Dok Leo. Selling niya, kung magpulaw ako, grabe niya pala nakit sang lawas ko pagkaaga. Selling niya, ang ginahimo ko, ginaimna na lang sang cease the pain. Ano ang mayo ko pagin sining himuon, Dok Leo?
0: Ang pinakamayo mga himuon is banabanaon mo nga makatulog agad sang gusto.
1: Okay.
0: Kaya ang pagpulaw, makulangan ng aton sa lawas sa pag-repair sa aton sa nga muscles na nagresulta sa palang-alay, palang-muipoy, palang-maol, palang-nakit sa kalawasan. Pwede madala sa balanyo, sunthorn plus herbal oil. Pwede madala sa nisa sa sdapin yung makabulig sa mga busog, palang-nakit sa aton sa kalawasan. Pero dapat i-address na ito ng factors nga mayorgin. Amo ang nagkaigo sa nga pagtulog. Kung problema mo, medyo mahina imo tulog, ang isa sang kausa, abi, halimbawa, troubled o kung hindi mapahamtang imo sa nga tiyan, gadi nag-uo ka, abi, hindi ka komfortable, pwede ka mag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime para mabuligan, magtawahay ang tiyan, magnami imong pagtulog, may bonus ka pa na ganami pang bowel movement sa nipagkaaga.
1: Okay, salamat gid sa kay Dok Leo. Salamat gid ha, sa tanan sa nga manag upod sa ato sa nga pagparaga dari sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Kabay pa, nakatag kami ha. Gamay naman ngayon eh. Pagamay-gamay lang, pero kung magsigi-sigi, masupot man ini. Para nga maidukar na to ng kaugalingon ta. Kung ano nagkakadapat na to sa nga himuon. If we're given choices between sa utan kung kaysa kag sa manamit nga pinirito nga pagkaon, at least kahibalo ka mo kung anong dapat ninyo sa nga himuon. Labi na gid ko may ginabatsyag na kamo sa lawas. Lastly, kuanta na lang sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos, Doc.
0: Sa healthy sa lifestyle, hindi makinanglan maging perfect digita. Ang importante lang aton kapisan sa nga kugi sa pag-prepare sa nga aton maginakaon, especially sa adlaw-adlaw kayong nutrisyon sa gids sa haligi sa mabakod sa kag healthy nga lifestyle. Pero kung di man aton mahimo ang kompleto nga pag-prepare sa kinanglan aton sa dekaridad sa nga FDA approved ng mga food supplement kasubong sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C. Ganyan, ugaliyo na ito na pagtumar sa aton sa Ultimate Trio para mabuligan niya, mabakod aton sa kalawasan, balatian, balikawan, kagmintinadong mayon aton sa ringa pamatyagan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin ato lawasalungan ng test paman mangin ulihiyang tanan kay sunupa sa ganasiling Health is Wealth, More Than Gold, Cherish It Before You Are Old.
1: Salamat gid ha sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman ni edisyon sa ato sa ninyong programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Mga katropa!
6: XFM.
7: XFM.
8: Santhol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santhol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santhol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea
8: sa mga butika.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain,
14: mag-assist the pain,
13: kamkarang pain,
14: fast and safe,
13: assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold.
15: Oo, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
2: Pinahusay.
13: Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Pagbibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
13: May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
18: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas
3: ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero, taga Puntiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit.
24: Mag-assist the pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assist the pain.
24: Pangkalang pain.
25: Fast and safe.
24: Assist the pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assist the pain.
25: Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Oras sa XFM Rojas, kag sa bugos nga Pilipinas, las 2:05 na sa hapon. Kag welcome na mga katropa sa tons ning

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Brian. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw at rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanakin, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Branded niya second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
5: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pagbili sa mga butika.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
11: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit ting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga parekoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
19: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Natalie Escalona Bodole, sang Ligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo! Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Exciting, bro!
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
2: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon,
1: hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape.
6: Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santhone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Takugi na nga ako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
7: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult a doctor.
9: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Natalie Escalona Botole, Tangidas, Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Ramilis Cuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: branded nga second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanzone Gold Coffee Mix.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Laingidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang softgel capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang softgel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Sentin Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-assist pain!
12: Pangkalang pain!
13: Fast and safe!
12: Assist the pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain!
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
15: The secret of health.
16: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
15: The secret of health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Sundown Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Sundown Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Sundown Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Sundown Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Sundown Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban kalokohan sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
12: The secret of health!
17: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sundown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
12: Sundown Plus Coffee Mix.
14: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sundown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
12: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
17: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
17: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
21: The Secret of Health.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
6: gamot. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape na akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.

0: FM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santone Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santone Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Tangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Sister Pain.
1: Kasi galing sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Kakugi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. The operatic singer.
0: Do, re, mi. Hindi ako na. Do, re, mi. Nagkanding gulpi ba? Hi everybody, it's Tuesday, right?
1: Right.
0: July?
1: July 7, 20, and 26.
0: Sabi ko July panulay.
1: Hindi man.
0: July
1: 7,
0: 2026. And what day?
1: It's a Tuesday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Ah, sa bagay, kami pala tandaan siya. Nag-umpisa na nga daan ng OJT Martes.
1: Nan.
0: Sino gusto mo sa ilang tatlo?
1: Of course, ang lalaki.
0: Di wala pa man to maundan, kabata pa man sa to, nga nga mo nang gusto mo mga maniwang kag mataas.
1: Ang mga tutula. Damo na ako ng bone marrow.
0: Toon?
1: Oh, yes.
0: Hindi kolesterol?
1: Ha?
0: Hindi kolesterol?
1: Sa bone marrow, tanay.
0: Pero nadugangan kita nga mo na kolesterol kainasing pagpanyaga. Kay birthday.
1: Yes.
0: Ni, ano subong? Birthday subong ni, ano, dahil lang kita. Kaya ready akong lista kay na mo. Halini kay Ma'am Kicks, mga katropa. Happy birthday gali sa iyang uniko iho.
1: The Michael ba lang? Oo,
0: nga mo? Si Sir Normain Malondo Vasquez.
1: Yan.
0: Ah, nag-isa ano niya bata. Laki, no? Oo, bata ni, ano, ni Ma'am Kicks Malondo, ang tag-iyasang Kicks Lutong Bahay.
1: Yes.
0: Namit sa chicharon ni Padalaya Panyaga, no?
1: Oh, yes, kaya namit mo sa pansit.
0: Kagdinuguan.
1: Of course. And then namit mo ko sa ilang ano, nga...
0: Ano namiyan, kuya, nagdulong kay ina?
1: Ah, amuman. At siya man nag-serve sa ako sa balbakuwa.
0: Kanamit ko diya kay Jerone. Naman si Jerone itong ala, nagdulong mo.
1: Yes.
0: Oh, kanamit siya, no?
1: Oo.
0: Oo, daw, ano nagit siya? Dulos siyang nagit siya, yan.
1: Daw si ano siya?
0: Charot lang, charot lang.
1: Daw si Bea Alonso, kung katalikod.
0: Mag-atubang?
1: Ayan, but,
0: daw si?
1: Never mind. A joke lang.
0: Kailawag lang na yamon niya. Ma'am Kik, salamat, gid. Natilawan gid na mo ng imong manamit nga ano.
1: Nga luto. Luto.
0: Kagsaliwat, happy birthday kay Normain Malondo Vasquez. Happy, happy birthday once again. Magapalag na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Makaupon nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na. LL pa.
1: Bigala na. Tamsi pa.
0: Live kita mabatian sa tanan nga XFM Radio Station region-wide. Mabatihan kita sa Negros Island Region and Panay Island, 103.9 sa Bacolod. Upod ta si Katropang...
1: Katropang Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan naman, mabatihan kita sa XFM Kabankalan, 106.1 with Katropang...
1: Of course, my beloved, Papa Rudel.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with Katropang...
1: My financer...
0: Baby Ron. Correct. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Ang apo ni Andres Bonifacio.
0: Si?
1: Supremo!
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa analog... Channel 13 in IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadisagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Alex.
0: John Ray.
1: Oh, isa pa lang ha.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang...
1: Well.
0: Neil.
1: Dua.
0: sa Kalibo. Mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang...
1: Siyempre, Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang...
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Dua.
0: Wrong. Okay. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala, sa akong sala, sa akong dakong, dakong.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa.

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na migin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Po si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Mo.
2: Gubakay.
0: Balik na sa phone pala ng programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na. Healthy ka pa!
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga tumor, cyst, kag of course, bukol-bukol.
0: Ang tanang Yesol product si Boss Rem sana mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Bo, nakakadlaw man si Mo si Ma'am Kik sa Malundo ba?
1: Thank you, Ma'am.
0: Daw mo gin niya ang pag-ubos sa iyang mga baho-baho ng sudani padala sa ato.
1: Yeah.
0: Ma'am, kakaon kami wala, ma'am, sa mga salin lang ang pagkaon man, ma'am.
1: Yes, ma'am. Labi na kayo may tuluan.
0: Kaya aram lang hindi maubos, ma'am.
1: Oo, ma'am.
0: Okay, padala lang din sa amon, ma'am. Lapit tayo malanda. Sa mga gusto mag-join, pwede ka makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi kay Mary Jean Sayo, Sweet Dalen, John Perales II. Shout out sa ex ko. Salamat kay naka-move on na gidman ko.
1: Wow ha, talaga.
0: Ano-ano nga mga phobia ang imo na balaan, Dolphs man? Anong tawag gani na sang ano, phobia sang fear of heights gani?
1: Ha?
0: Ano nang tawag siya na?
1: Fear of heights?
0: Oo, ano nga phobia?
1: Capital high.
2: Capital high. Subdivision.
0: Seryoso, wala? Ano nga mga pobyay mo na balaan?
1: Ay, kabalo ka na gidlang, wala ko ikaw pamati. Basta science, yeah.
0: Ah, okay. Ang mga damang, anong tawag sina man? Kung kuhadlo ka sa damang, ano nga pobya?
1: Damang kamang?
0: Damang kamang pobya mo na.
1: Yes.
0: Ang hadlok yaya mag-asawa, anong tawag sina nga pobya?
1: Ate, amo saya ang ginatawag nga... Takot sa
0: phobia.
1: Takot sa asawa.
0: Hindi asala na ya.
1: Ano mang gali?
0: Ang may mga phobia nga mga asawa. Ang phobia na nga ginatawag ang meaning sina ano, gamophobia.
1: Nga aman.
0: Mga asawa ka hindi gamuhaw?
1: Kung sa bagay. Amo na ganyan ba nila kuno nga pila ka ring ang mabaton mo kung may asawa o kung bana.
0: Ah, hindi na mag-explain ra wala gyud na balang gyud isa ka phobia.
1: Ay wa eh kuno na isang phobia nga.
0: Pamanggot ko si mo fear of heights ang sabat mo Capitol Heights.
1: Hey, hindi insakto ha.
0: Dama ka naging dyan na balaan, ano? May caller to sa line number 2. Good evening!
1: Hello, caller.
0: Ay, good evening. Pangalan?
3: Si Apple Troy, ah.
0: Si?
3: Apple.
0: Si Apple.
1: Apollo, gudyang alan mo?
0: Oo. Anong problema, Apple?
3: Nagtawag ko liwat sa mga Troy, ah.
0: Kay, may pabalo ka nga may nakuha ka na, tsakto?
3: Wala gyud, Troy, wala. Kumugani nang tawag ko liwat.
0: Ano ang tawag sang pobia nga mamuyayaw ka, Dol?
1: Ha?
0: Ano nga tayo ang pobia na ko mamuyayaw ka gani?
1: Lilentitious.
0: Wrong.
1: Ano man?
0: Iyo di pobia. Wala ka pa diyan po may nakuha Apple sa dugay mo intrana di Samon?
3: Troy.
0: Wala ka pa diyan po may nakuha?
3: Wala gid may gatawag sa kontrol mga tigulang abi may ara.
0: Wala kuno may gatawag pero may tigulang may ara.
1: Oh my god, patalamati na lang ng tigulang.
0: Taka din ka Apple.
3: Nami man pa ning hubin lang ta ni Troy.
0: Pamati bala taga diin ka.
3: Taga Balasan Troy ah.
0: Balasan Iloilo. Ano to ang imo nga ginplastar sang pagpangita mo ao? Nagligad. Ano na pangita mo si sa kababayi?
3: Ano lang ah. Purma lang ah.
0: Eh,
1: amo nang awala, may ga text sa imo, may ga tawag kay purma lang imo ang ginapangita.
0: Sala ka na dayon.
1: Amo gid.
0: Liwata, liwata ang ginapangita mo, laina naman kay formal, wala may ga text.
3: Ang Joker, Troy, ah. Ang Joker lang. Ah.
0: Dugang, ipagid, ah. Kaya daw wala ka man buot, mangita, si Nguyab man. Dugang, ipagid, wala, taro nga man, bala.
3: Wala, huya.
0: Na, mga muna. Gamat-amat na. Sige, hapa. Ano, pagid?
3: Ang hindi dalok.
0: Sala na naman sa hindi dalok.
1: Basta hindi dalok, kaya mag-share sa iya nga kaugalingon.
0: Dapat dalok, dalok. Dugangi.
3: Ang tanda man, ano, Troy, ah?
0: Mag?
3: Ang tanda man, lollipop, ah.
0: Now!
1: Wow! Hindi ka sa ako now?
0: Ang pamangkot, may arag yung man tanda mang lollipop. Ang pamangkot, ang imo lollipop. May kalunggo, wala. Kaya ila bala gusto lulipapon ang may bulitas.
1: Amugin.
0: Imo kalunggo, bulitas.
3: Wala yung bulitas, Troy.
0: Ha?
3: Wala bulitas, pero otsoan labak.
0: Ah, hindi kami pati.
1: Pero may kalunggo?
0: May kalunggo.
1: Sabat! I know, yeah, sa mag-ako.
3: Troy!
1: Ano?
3: Kutsuan laba. Ang tako. For Lego.
0: Lipay ka na na. Lipay ka na na. Ano mula na? Common mula na katama?
1: Picture ba? Kag isend sa amon ba? Ang kimapati ko?
0: Ang sa akon gani, pwede ni matampuyong si mo kay daw baseball bat ni siya. Otso lang laba imo amon baseball bat kini ya.
1: Oh, tema no kada.
0: Eh.
1: Oh.
0: Tema bato.
1: May paman pa lang ang gloves.
0: Kita ka na sang kita ka na Paul, mamati wala Paul. Oh. Ang itlog kita mo nang bula ka saker. Na muna, duha ka bilog.
1: Kasi ang bata ra sa tunga.
0: Eh, masugid ka ba na? Patas na sa sugid?
1: Sige, tinikal pa na.
3: Duwa ko, Troy. Hindi lang sa tinikal, Troy. Binadala si ni. Duwa ko sa kagantang na bugas.
0: Isa lang kagantang imo.
1: Ang mga dya.
0: Ang akon, madala ni. Isa katadyaw, may tubig dala.
1: May galangoy, pangakataw.
0: Gusto mo, sagubanta pa ka.
1: Tinadyaw na iya. Pero may paaman niya kataw.
3: Kung kaganhan ka ni Troy, katatlo sa kabisis na panlulaok.
1: Aba, katatlo lang imo?
0: Ang amo niya unlimited, gadya yung tukturaok. Asa nga magkalautod ang alangala, kamanok magtukturaok. Te, ano pagid?
3: Wala na kong sugit, Troy.
1: Sugit na na karon kayo.
0: Matinikal ka pa, ha? Abi mo kung kami, hindi kami mga buwaon, ha? sige na, pilang edad sa mabahay pangita mo?
3: Ginapangita ko sa isang kababahe, Troy. Ano lang, ha? Ang mabuot.
0: Hindi gani.
1: Wala na lang gani.
0: Ano ah?
1: Ginislan mo naman.
0: Imbalik yan naman. Luwata.
3: Tapos, ang wala huya.
0: Na,
1: mga muna.
3: Kabalo maglulipap.
0: Na.
1: Nan.
3: Kabalo mag-helicopter.
0: Na! Number dahi, number.
3: Ano lang, Dre, ang edad? 29, 27
0: Baliktad ba? Patras.
1: Gababata ba?
0: Oh, number mo, 09?
3: 0991-868-7130.
0: Lewat abe, dumanda na ka. Lewat abe, number mo be?
1: Amo
0: be, amo ni siya. Number mo, Billy, what?
3: 0991-868-7130.
0: Isa na lang ba? Pero daw hindi pa klaro eh. Isa pa. 09?
3: Grabe naman na, Troy.
0: Agi na po gustuhan ka na gani. Mareklamo ka pa.
1: Sige na, diwata.
0: Diwata.
3: 0991-868-7130.
1: Ote, lipay ka na.
0: Okay na?
3: Pwede ka request, Troy.
0: Ay, abusar gini eh. Muyaya.
1: Ano request mo?
3: Sige, wala, Troy. Kapamati kami sa radio, bro.
0: Oh, ano request mo?
3: Ah, wonderful tonight, Troy. Ah.
0: Boh!
1: Gwapo mo na. May ano? Well, lain galing ang tono sa Wonderful Tonight, Inamon.
0: Ano na sa buong tono sa Wonderful Tonight?
1: Isang gabing matahimik.
0: May nag-uul-ul sa kilid. Ay, ang botse mo.
3: Ang tono na sinasakon.
0: Ha? Ano-ano tono mo ya, be?
3: Isang gabing malungkot.
1: May nagaili.
0: Isang gabing malungkot dahil may nagili. Ili?
1: Apollo?
3: Isang gabi na malungkot na walang katabi.
0: Hindi, sala. Gani. Arisog po niyo. Isang gabing malungkot.
1: Kay may nagaili.
3: Tama na, kasi mag-ulan.
1: May nagaili.
0: May nagaili.
1: May nagaili-ili.
3: Hindi ako
1: niya.
3: Nahuyaan ako, Troya.
0: Bye-bye. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaili.
0: Hindi ah. Dahil may nagaturutot.
1: Oh, correct.
0: Pa? Oh. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaturutot.
0: Hindi, sala. May nagaili.
1: Ili-ili.
0: Abalik pang phone pal with katropang Troy Tisoy
1: and katropang Dolbilang ka
0: ining XFM katropa mo
1: exciting
0: ngayong gabi kay Migo ko Moody Andalina sang Kadi City.

0: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanfon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 13 minutes after 10, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Perde ka kayo, Japon. Yes. Padayan kita sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa itong immune system with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione at collagen para sa gusto magwapo ka, guwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Paano mag-intra sa amon nga programa? Tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Check ta ang line number 2. Mayong gabi.
2: Hello, Sir Troy and Katropang Toltri. Good evening.
1: Good evening.
0: Dumayong intro ta. Pangalan, pakilala, anay, pakilala.
2: Si Katropang Rinan Bison sang Banate, Iloilo na yan. Wow.
0: Banate!
1: Banat!
0: Ate! Banat, mga ate!
2: Wala, mali ko. Ambal na ko. Hindi man ako ng ating taga Banate. Pero ate lang ang batahan.
0: Ah, amo na gali. Pero tawo mo na sila Japon, taga Banate, di ba?
2: Gani man, oh, tawo mo na sila Japon.
0: Ang pamangkot kung ikaw, tawo ka bala.
2: Mayroon man dito na tawo, pero mayroon man dito na tapas, batasan.
0: Tawo kung tayo.
2: Tawo, simple siya.
0: Gani kung tayo.
1: Gani man.
0: Half tawo, half.
1: Half kabayo.
0: Kabalo ka, no?
1: Yes.
0: Gulang-gulang ka nagigilihan, no?
1: Malay, kung kami mo.
0: May ihibalo man siya, no?
1: Oo.
0: Langka-langka. Lasa pero bright siya gali, no? Amo na rinan, nga hindi kagit mag-alang-alang sa amon subong gabi. Dapat, imuad mo ng kinanglan mo sa amon subong.
2: Araw-araw ko, ano?
0: Hindi ka, how?
1: Hindi ka?
0: Kita puso na ni nga ito ng isurihan na, kung hindi ka.
1: Amugin.
2: Bo, araw, hindi man. Tawagan ko tayo, siyempre, gusto ko sa mga nagkaturiya. Bala mo, kapag-apurubong ako nga pag mo lumasahe, sir, kaya mo.
0: Oo, nakapoy ka sa pagmamasahe.
1: So, isa lang ka sa bat, ha?
0: Ara.
1: Sa pamangkot nga ini. Handa ka bala nga balbalon?
2: Siyempre.
0: O, tuwad.
1: Balbal kay Hanuton.
0: Nakapanya po na si Rinan.
2: Na po na Sir Troy, ako putahan fried chicken Sir Troy.
0: Wow, fried chicken. Unang kagat, hari na lahat.
2: Tama.
0: Do wala nang gidiunod sa mong fried chicken, no?
1: Gani man.
0: Puros na tanan harina.
1: Harina.
0: Oo.
1: Dapat pinadagaan ka chicken cubes.
0: May chicken cubes na inabutang ako.
1: Ang iban.
0: Chicken na gani, may cubes pa gid.
1: Correct.
0: Si Soninguro.
1: Di amo na gani, ang chicken cubes na bala.
0: Wala na lang inabutang ang chicken cubes. Kaya nga, ha?
1: Nga man.
0: Ang chicken. Chicken na sa ngadaan ka lang.
1: Wala.
0: So dapat kung chicken cubes, kung chicken ang imong pritohon, ang pinakanami da ibutang, pork cubes. Nga, ano aton istoryahan sa mga gabi rin nante?
2: Ati sa subong Troy, kung mag-share subong Troy, kung galing na nga ako na uyang Sir Troy, doon ka pangalangalan sa akong Sir Troy Subong.
1: Nga man.
2: Kay, bilang mo, anniversary naman sa September, ti, hindi ko siya maglukot niya tatuan ko sa salila Sir Troy.
0: Ti, kay balaan niya man sitwasyon mo, alam nga naman na makadto ka itong abisan hindi kita.
2: Kaya po, naraman ko, ano Sir Troy mo, naraman ko, upod, bala ako ng iyong upod ko Sir Troy.
0: Amo na gani, ang ginapaintindi ko, hindi iya na gusto nga may ara upod ikaw. Gusto niya nga ikaw lang gid ang makadtuto kay para makasulo-sulo kamo kung mag-birthday siya. Tapos, kung ano gani ang balya, pati halang bala kay para na si Imo. Ikaw to karon isa, maglakat-lakat ka kung mabungguan ka na karon.
1: Amo, Ged.
0: Di kundi, goodbye Philippines ka, Ged, Renante. So, untaton nyo na lang ng inyong relasyon. Nga nga mamroblema ka pamandayaman. Dol?
1: Depende yan si Yai.
0: Oo, ah. Pagusto, maraming?
2: Maraan.
0: Pag-ayaw?
2: Maraming dahilan.
1: Di ako kabalo ka manggali.
0: Pero feeling mo, hindi yung gusto nga makato ka to sila balay?
2: Sabanta ko kung sertroy yung mga mga ganda kayo dugat ng tuwa at buwas sa sertroy mo.
0: Nga nga may daw daw, hindi ka pa sure. Base kung imo lang ni version na mo nabatian.
2: Pang duwa-duwasa nga,
0: hindi ka to pakatoon?
1: O kung base, maginatago man sa imo.
0: Ang imo nubya, same man sa imo o kung makakita to yung imo nubya?
2: Partially yung sertroy, partially.
0: Ah, may makita. Gali. Upod man ka mo sa obra?
2: Hindi, layo sa sertroy. Long distance relationship kami sertroy.
0: Din ang lugar niya, ho?
2: Hindi naman sa Iloilo, sa Tubungan, ah. Parabing sa Iloilo.
0: Di ano kalayo sa sang Tubungan, kagbanati man?
1: Gani man.
0: Long distance na sa imo?
2: Long distance na Japon.
0: Hindi, nasala na ya. Sala na yung term man long distance. Dapat far distance. Dol?
1: Naglain pa.
0: Nga man!
1: Mas mayo-mayo na lang na
0: ang long kisa sa far?
1: Oo, eh.
0: Oh, tika, hindi siya kakita. So, far distance.
1: Ha?
0: Hindi siya kakita.
1: Gani?
0: Far distance. Mas layo pag ito sa long.
1: Ako? Amo na gani. Nga sa lingko, nga mas mayo na lang ang long.
0: Sa long niya, applicable sa mga makita.
1: Yes.
0: Siya kaya hindi siya kakita. Ay, si, siyempre,
1: far distance.
0: Totally blind siya mo. So, far distance.
2: May mga amok ko masinangat pang bananon. Pero kung di yung pagbato nun, depende na rin mo.
0: Kaya muna, gani, ambal ko si Imo. Kung seryoso, gimana sa relasyon nyo. Kaya nga, kung ano man ang Imo sitwasyon, kag ano man ang imo ginakagyan sa imo kabuhi,
1: batuno niya
0: gid ka biskan ano ka pa man, biskan ano pang pangambal namon, kung tayo ka man, half tawo half kabayo, kag kung palangga niya kakagumpara gid kamo sa isa kag isa, batuno niya gid ka na, kag hindi yan napagidalok sa imo nga makadto ka to sa ila balay. May ara gid yo. Makadto sila bala. May pus nga gid ya.
1: Ate na pa matud, anagid man nga tayo ka.
0: pero
2: san
0: o ka lang nagano? San o ka lang nag-aha sa iya nga madto kaw sa Tubungan?
2: Duga na tiro-tiro yan sang
0: pila
2: na
0: ka mo katuo? Ah, MU lang gali. Hindi
1: nag-MU, MU mo lang ka mo gali.
0: Hindi pa ka muya. Hindi pa ka muya gali ya, ano?
2: Alright.
0: Matibla na yung Rinan. Rinan? Rinan, matibla na yung bla. Ang imo nga ginambal, MU pa lang ka muya gali. Hindi sila nga officially nga nangin ka mo. Tsakto?
2: Sa una kita ng inyo, pero itong nag-agyan ko ng spirit mo na official yung nag-agyan sa trip.
0: Nag-official, lagit ka mo nga nag-I love you to na ka mga duha?
2: Oo, oh, that's right.
0: Ano ka tuod?
2: Yan, tapos yung sabato ko sa trip.
0: Isensa akong number niya kami, sorry, anay, tapat ah. Hari na lang ah. Kay kawan-sided man si Imo, kag sa amo naman niya. Hindi na mo nabatian
1: ang side sa babae.
0: O, gay kami number niya, kay kami na lang mga luyag sa iya. Ako, kami mga luyag. Kami gali matawag. Para may surya, na ita apat. Deal?
2: Up there.
0: Surya, anda na iya. Lang up there, ha? Lang kita. Pwede mo naman, bal. Ka up there na, 0? Okay? Okay? Okay. Ngalan niya ni? Basta imit lang mo, Dolph. Hindi mo imit lang, Dolph.
1: Gani.
0: Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Tawagan ko sa buong gabi. Bugtaw pa ni? May... May makita pa ni siya ayan sa buong gabi? May harap pa
2: na.
0: May harap pa. Tawagan ko, ha?
2: Okay,
0: tawagan ko, ha? Kaya kami ang mapatunga sa inyo kapag palanggaan. Eh. Kaya kanugo naman lang na nga... Hindi ta na pagtigayunon, wala na problema nyo nga. Hindi ka mo, hindi ka kakadto sa ila lugar. Makadto ta to, ha? Kalapit sa tubungan.
1: Gani, eh?
0: Diba? Napit na na, ha? Malakat na na gani, eh. Palakat ko ni kay Dolpe ang tubungan kag ang banati. Parang balaan niya kung ano kalayo.
1: Green. Basta may tuyo. Kaya kunuya, lapit lang na.
0: Hi. Good evening. Hello. Good evening.
1: Hello?
0: Hello? Mayong gabi. Hi, si CJ Galea. Mayong gabi, ma'am. Musta ka na? Hello, ma'am. Mayong gabi.
1: Hello.
0: May kinanglan lang ko, ma'am. Okay lang makasinabad sa buong gabi. May nag-request si Samon nga gusto niya ka makaistorya. Okay lang sa imo. Hello?
1: Hello, ma'am?
0: Hello? Hello? Hello, ma'am? Mayong gabi?
1: Ma'am?
0: Ma'am? Ang balat sa balang na nagpanawag kami, nagsabat na siya, tapos hindi siya mag-istorya. Namunuktoran mo ng Amon style?
2: Oo, kira-kira yan. Monitor ko
0: niya. I-prank call, tani. Namun ba? Galing ki, daw hindi man siya, daw hindi man siya magbato. Basi po, hindi mo siya mateksan nga. Pero gateksan na ka mo sa mong?
2: Oo, kira-kira.
0: Pero okay hay man ka mo kung manawag ka siya?
2: Okay hay man. Oh. Wala man problema.
0: Balisan una birthday niya?
2: 12 months earlier. Amo nang regalo sa ako nung pagsabate sa ako na.
0: Sini nga July 12 o kung September 12?
2: September 12.
0: Hindi, namin ko sino ang ma-birthday. Ikaw ang ma-birthday o kung siya?
2: Siya.
0: Saan o birthday niya?
2: September 12.
0: Kadugay pa man gali.
1: Gani?
0: July pa lang galing subong.
1: Dua pa ka bulan.
0: Naproblemahan mo na nga dugay-dugay pagali. September, abi ko gani. Kung ikaw mo birthday, amo na ang regalo. Yasi mo nga makadoon niya ka to sa balay nila sa tubungan. Hindi?
2: Yeah, hindi. Birthday, sir. Sa September, pag September.
0: Ikaw bala, rinante. Bala, advance ka gin mag-isip. Anong ginadali mo man September pa gani?
1: Amo gani man.
0: Malain ginababay si imo kay kaapurado si imo, pre. Gaan mo ginaya time ang mga babayi yang makapinsar, makapanumdom kung insakto gid man ang iyang desisyon nga pakatuon kato sa ila balay kay pamati bla na bla. Pakatuon kato sa ila balay kay abot sa nangadaan ni uyabon mo nga sa birthday niya, syempre may irigalo ka gid sa iya.
1: Nan,
0: abot ko na plano mo, pre. Di ba rin, ante?
2: Oo, kung siya tayo.
0: Oo, te? Ikaw may problema, di pre. Hindi ang babae, pre. Tsakto, hindi.
2: May tama ka, sir, tayo.
0: Oo, te? Extra na. Nabalaan ko na.
1: Gani, man.
0: Extra, extra.
2: Mag-greet lang ko, sir, tayo. Ganda, sir, tayo.
0: Sige, greet na din. Extra, ha? Ang namin-naming extra, ha?
2: Yeah.
0: Go!
2: Pero, ma-request ko lang mountain song, sir, tayo. Mamati ko, tayo.
0: Anong title, ah?
2: You Are My Sunshine by Moira de la Torre.
0: Oh!
1: Try. Pang, pang Domingo man na. You're my sunshine. My only sunshine.
0: Amo na?
1: Mm-hmm.
0: Si Stevie Wonder. Stevie Wonder.
1: Pwede man.
0: Oh, you are my sunshine.
2: So, kay Moira lang, kung nga version, Sir Troy.
0: Ha?
2: Kay Moira lang, a version.
0: Ah, pag gusto lang kami.
1: Kay Moira.
0: Pag gusto lang kami kung ano play na mo niya, ikaw ka request. Ikaw adjust it.
1: Ang magadya.
0: Sige.
2: Pero yung nuna sa inyo, kadama yung gabi, ng course sa atin, trinitig pala matiisang, except ang Philippines, ng course kay Rino, Radical Dragon Rostom, pinong Jimmy ng Ilsa, kay Jim Jim, kachichi, kadibahan, pinang Indrayo sa Uton. Sa tinan-tinan niya nagpamatiya sa XFM Philippines. Ang inyong programang Pondpal with Katrupang Troy, Pisoy, and Katrupang Dolphy Langka. Pinong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag para sa wala na nagatong karo, mga nga magkamit na ang Purpo Dietary Supplement per Men. Ang wala na kagulang ugat, pahunagon niya. Nagamit na sa Purpo Dietary Supplement per Men. Available sa Year to Health Incorporated. Pag sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Inagid lamang si Katropang Sinanday Son para sa XFM Philippines. Exciting XFM News.
0: Reynan.
2: Thank you, bye-bye.
0: Reynan.
2: Ano, Sir Troy?
0: Maro-maro kayo bulag, no?
1: Ano na itong karo, gadya?
0: Itong karo.
2: Diba lang, no? Alam mo, Sir Troy, alam mo na ko na ngayong mga wala nag-aulag ng ugat na mag-turbi sila pa ulang ko ngayon sa day.
0: Wow!
1: Kuna mo nakatilaw ka man.
2: Manog pa lang, ah.
1: Manog pa lang ako, no?
0: Manog pa lang. Sige, ah. Ari na nakaredy ng imong You Are My Sunshine ni Moira. Lamat, Renan. Mayong gabi. Yeah, hello.
2: Lamat, Troy.
0: Bye-bye. Bye-bye.
3: Troy Tisoy. Troy Tisoy. Phone Ball.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trainee, hindi rin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Michelle ang kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Ga pinabuang kita ya semua kami. Balik na sa programa nga.
1: Phone Pal.
0: Opo nyo ka tropang Troy Tisoy.
1: Kag si ka tropang Don Silang ka.
0: Ginadalong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag ginadalong man sa atong sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Babakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I would like to say good evening to Lorena Daza de la Cruz from Roja City, Capiz, and hi to Z Chu, watching and listening live from Malinao, Aklan.
1: Wow, may gabihan dyan sa kay Mary Ann Chang sa US of A.
0: Mark June de los Reyes, Gatok B, Roel Alpeche, and Gina Porangkay. Ate ka na, Gina Purano ang hindi Porangkay. Pero may apelido kayo ang Porangkay, Dalpao.
1: Ba, si E, may sup-sup gani. Bala?
0: Si
1: Shamsi.
0: Shamsi.
1: Oo.
0: Sup-sup gaman to, ha?
1: Oo, bala?
0: Ha? Tuol?
1: Oo. Wala yun na. Gin, ano na siya, gin question. Sa nga, tinga, hindi nyo pagpa-islan inyong apelido. Nyara nga, hapos na lang, gin nga pa nung dumon.
0: Pang-islan pa, no?
1: Gani.
0: Kay, ti mo naman na iyang, ano, iyang family name, right?
1: Yes. Oh,
0: sup-sup. S-U-P, S-U-P?
1: S-O-P, S-O-P.
0: Wow, ang favorite mo, gin, no?
1: Yes. Nag-mission verse pa, runner-up.
0: Eh? Uy, dali lang, gin bala, si Inday, manugsulod.
1: Inday.
0: Si Inday.
1: Ah, ang bagyo?
0: Hindi, si Inday Sara. Oh, sino man nga Inday? Amo na pamangkot mo sa comment kung sino po nga Inday.
1: Oh, diba? Oh.
0: Si Inday Sara nagsulod na gidman sa Senado kaina. Correct?
1: Correct.
0: Oh. Kaya lipot-lipot lang ang iyang statement sa press con kaina. Pero ang halalungan di, si Inday, hindi even though hindi gidman siya yung magsulod sa aton nga area, pero ang lapnagon niya nga igo sang bagyo kay pinakabaskog sa mga bagyo mo. Hmm. May international name nga. O yun, sa kabalo naman.
1: By the chair.
0: May international name nga, Bobby. Sa gusog. Hmm. So, pagsulod sa Philippine Area of Responsibility, Inday ngalan niya. Letter I na tasubong. Kaya di ba ang bagyo sa aton, mas start siya sa letter A, B, C, D,
1: yes, alphabetical.
0: E. No, asa sa letter Z.
1: Mm-hmm.
0: So, muna ang aton nga ano, pangamuyuan nga hindi kita tanto matam-an sang wisik ni Inday sa aton nga area. Kay kung inkaso nga sumulod giman siya kag kung syempre igoon pag isang habagat kay habagat na kita subong, di ba? Oo, dira naman na maglulutaw ang mga questionable nga mga flood control project.
1: Nan.
0: Paano na masala ang tubig? Supposedly, kung natapos ang ining project, hindi na tanay mag-awa sa sininga taytay.
1: Kabay pa eh.
0: Oo, hindi tanay mabasa ang imo nga mo.
1: Mobile.
0: Abi ko gani imit daw. Daranon nga daan mo nagresa punag. Para masala ka kadlaw din kamayo.
1: Kagina. Pati Santos dalasa.
0: Amalan ka na gid mo, hindi gid magpaano bala. Magpakibot kay klain na iya basta daranon ka kag kung kibuton ka. Daw madula na spirito mo.
1: Oo ah.
0: No? Sa ato ng mga katropa nga nagpamati sa mga gabi, bukas lang ang mga linya sa telepono. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano ang nagbida-bida naman si Rubin Padilla kaina? Wala na.
1: Dawala man.
0: Dawala na. Pero yung tsakto man to ang iyang, kausa. Grabe, gidabi ka mga maalam ang mga abogado sa piyakag-piyak na bahin, Dolp. Kaya naging English sila iya.
1: Ti, amo na gani ang salat di sa Pilipinas, kaya pati constitution ta English.
0: Oo, kaya naka-ano siya, binaka-base siya sa, sa Western country nga aton nga ano
1: nga prostitution
0: hindi ah prostitution prostitution
1: correct ya
0: oh galing kay ti ara man kita nga mga media nga kita na lang magpaintindi sa aton nga mga tagpalamati.
1: Aw, oh, abi ko na man balta.
0: Ano?
1: Kita na lang ma-prostitute.
0: Oh, kita na lang ma ano, mapaintindi pero tani okay man na ang gin-open up ni Ruben Padilla nga maski nang lanon nga magtinagalog na lang bala. Kay para diretso sa tagsa ka mga tawo nga mas hindi gid amo na ka brainy bala nga maintindihan man sa kadadaman kung ano na nang ila gina
1: maintindihan man ka masa eh
0: pero galing kay tigin bayran kita gani para sa siniman nga platform nga kita magpaintindi pero depende na nagaling sa angkorman kung ano ang iya nga pag-interpretar sa sina nga pagplastar sang nagapadayon nga
1: nga impeachment
0: wrong
1: ano man gali
0: retirement tigundi pati nga itong taglamati sa mga pigil libog ilo
1: correct yeah
0: kay Jack na imo wrong gali ate ano ka na kag sa aton nga mga katropa nga nagapinabati sa mga gabi mga utod na tunda nga nagapaurok-urok sa aton nga program damo-damo na bala subong nagagululuwa nga nagaprograman na muni nga slot
1: nan kag oh. Sunod man lang style
0: tuod ni sunod nila ni ang balbe ko nila program
1: ay hindi kuya
0: Nakay para may awayo naman ta.
1: Ay, di, kuya.
0: Gusto ko yung mga away, gidya.
1: Gusto ko yung gidya niya, libre ko yung maglakat sa dalan.
0: Adlo ka libuan kilid mo?
1: Ha?
0: Adlo ka buuan kilid mo?
1: Depende sa buho.
0: Sa kilid o kung sa likod?
1: Ha?
0: Din mas gusto mo sa kilid, sa likod o buho?
1: Ba, hindi pwede.
0: Kaya kung sa kilid na iya, katitera na ang ginabuho.
1: Na correct.
0: Katiter. Ang aton nga mga nurses kag doctors nga on duty sa tagsa-tagsa ka mga ospital nga malabutan sang XFM kag phone pal nga programa. Good evening sa inyo. Gusto nyo magkakwarta? Kada Biyernes may 3,000 pesos nga ginapanghatag si Boss Rem sa aton nga nagapadayon nga Santon in XFM libu-libong papremyo. All you have to do, baka lang kamo sa mga Yeswell products. Pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Every week, you can win 3,000 pesos. All you have to do, i-fill out nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. May pila gani nga premyo sa first prize?
1: First prize is 30,000
0: pesos. Wrong!
1: Sorry. 50,000 pesos. Grand prize man na yan, 50,000.
0: 50,000. Amo tong 30,000 i-mention mo. May 20,000, 10,000. Kag pulo tanan nga tagpila?
1: 5,000 pesos.
0: Very good! So what are you waiting for? Join na sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Nagapamati ka lang, healthy ka pa kitungod na ginainom nyo ang amon ng mga herbal products, ginagamit nyo, makakwarta ka pa.
1: Din pa ka mo.
0: Mati na sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress.

0: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 11:15, nagapamati ka mo sa phone pal. Opod nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Gag, si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan magtumar sang Vision X Plus.
1: Yeah! Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga makapadula sang panuhod kag pananalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. And good evening to Charles, ang naga-idolize sa kay Dolphy Pulverize.
1: Hello, Charles. Good evening.
0: Taga Pabia, Iloilo. Bantog ka kaya sa Pabia, no? Do, hindi ka man taga Iloilo. Nga,
1: amo na gani.
0: Nga, aga bantog kaya sa Pabia, man.
1: Sige lang bala.
0: Dito ka gurga pangkuplang, ay.
1: Sang una, eh. Pero sabo.
0: Speaking of Pabia, mayang gabi lang dahil sa Kontiya. Ay, tita ni Net ni Hones. Ila balay atubang sang entrance ang Pabia National High School.
1: Oh, okay.
0: Oh, vlogger na siya subong.
1: Wow.
0: No, tiwa kita data. Magabot na nga kon paka duwa. Si Manto siya. Mhm. Pras ngalan si mo ex.
1: Sino nga
0: Ryan. Kapitano to sa subong. Oh, wow. Dugay na kami lakit anay. Last time na amon pagkit anay, to napatay ang amon nga ano, amon nga pakaduwa. Indala niya iya Fortuner. Nagkadto kami sa Golden Fields.
1: Wow, kag na mo diyon.
0: Wala an nag-agi lang kami ang nagpuli ni Wat. Nag-agi lang kala, di ba? Lapos na to sa Old Airport na, di ba?
1: Oh, sa Singkang.
0: Oh, pagkadto sa Kabankalan. Kaya gusto naman kadto pagkikamit sa Kabankalan mo. Nakalin kami sa Sagay alas 11 sa gabi. Kaya iti nagbilar kami. Mm-hmm. Nilabot kami to sa Bacolod mga 12:30. Gusto yung pag-iit yung pakabankalan. Ako, hindi ko na kaya mag-drive. Puli na ta. Kaya puli kami. Abot kami sa Sagay Luwat. Mga alauna imidya. Diba? Si Dasing Laga, no?
1: Sabi ko, anak ko. Hindi lang maduga nga.
0: Ah, hindi na. Hindi, sa diin man ko manugit. Of the night ko mong kadaaga. Manugit si mo.
1: Amo gani.
0: Oy, tawag ka mo. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Nahidlaw ko ba laki na ng Rose?
1: Gani, mando wala ang sa di ka panawag, no?
0: Namian siya sa atong radyo.
1: Gani.
0: Hindi ginagamit niya vibrator. Itadloan doon sa mo, di ba?
1: Oh, correct.
0: Di ba ga-vibrate yung mga patuduhan mong radyo?
1: Ah?
0: Ang speaker, di ba ga-vibrate na?
1: Oh. Oo.
0: Minimal lang na ang iya nga, ano?
1: Kula mo na, tilawan mo man.
0: Itisting ko kay Mian.
1: Sir Emerson, tagain na lang natin na Rose.
0: Nagaan na na sa iya.
1: Nagaan na sa?
0: Nagaan sa ni Joshua. Approval man
1: sir. Thank
0: sa,
1: you, Joshua.
0: Approval man sir Emerson. Gamit na ito, di ba, nanawag sa atin last time. Mapabalos ang may radio na siya kuno. Mm. So, di ba, gintudlo ta siya kung anong purpose ng radio. Wala labot nga one band receiver lang siya para malingaw pagid siya. Himuon niya bilang vibrator.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Nahuli niya pero
0: may... Hingala ko man lang, imbot mo nga wala kang magaan sing radyo kay...
1: Sa? Nga man?
0: Kay siyempre, nagambalong ko daan nga pwede gamiton vibrator mo.
1: Bisang pungkukuan na niya.
0: So, saho mo yun, no?
1: Oo, eh.
0: Kamara ko pala si boss. Lain na naman ang design, boss. Ang pataliwis naman.
1: Wala ka niya pala pagkatuan na nga itong program.
0: Hindi ka ito kakomo naman lang ga-square for yung design sa radyo, di ba?
1: Oo, ah.
0: Paubo na naman tayong kapapiramid ng taliwis sa punta. Oh.
1: Sir, inang daw pa yung payong, gid ba?
0: Payang-payang tapos hining ang sa punta.
1: Yes.
0: Taliwis, hindi. Dupol gusto mo, taliwis. Dupol, taliwis.
1: Gusto ko ito ng dupol. sa kandila mo pala na, sir, makita mo tinawibi sa radyo.
0: Ay, ang bota. Hindi ka muna makatulog kung gandar na radyo. Patsa yun ang radyo nyo. Mababay na kami dugay-dugay. 20 minutes after 11 o'clock. Padayin kita sa mga paborito nyo nga sunata. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Kat tropa mo.
1: Excited.
2: Ano naman ang bak?
0: Ay, may color pa ta. Ang gabi.
2: Hello?
3: Anong good evening, sir.
0: Anong mayo sa gabi?
3: Maayos ay nakasulod pa ko, sir.
0: Very good.
2: Very good, eh. Kaya nakahabol ka pa.
0: Do, kaduha mo naman yung kagabi nga sako ang imo nga tinawag. Ano naman request mo, sir?
3: Sir, well, I'm ready, sir.
0: Ha?
3: I can't say goodbye to you kahit ma-off na kami lugod today.
0: Oo. Wow.
2: Wow, I can say
0: David
2: goodbye.
0: David Gates.
2: Si Juan.
0: Si Bobby Lee.
2: Helen Reddy.
0: Helen. Si Helen.
2: Pero may bago kami na balang version sang I Can Say Goodbye.
0: Ano ba?
2: Paalam sa kahapon. Na dinulot mo sa akin. Hindi ka na.
3: Tagalog. May Tagalog version. Gali na, sir?
0: Oo. Ay, ang ako na available kanta di Yes, I'm Ready. Helen, ready.
2: Yes, I'm ready.
0: Din gusto mo ang I Can Say Goodbye o kung ang Yes, I'm Ready?
3: Tani ang I Can Say Goodbye.
0: Sige, wait. May mahimo mo na yung muli ko. Sige.
3: Sorry, di nag-advantage, sir. Ang isa.
2: Oo. May isa pag ina siya, black version.
0: Ano nga version?
2: Paalam na.
0: Sir, ikaw ang amon nga last caller. Salamat. Good.
2: Thank you, good sir.
0: Isa lang na namon, sir, sa kalaha.
3: Nga.
0: Isa lang na namon sa kalaha kay para maprito ng imo request nga I Can Say Goodbye. Thank you, sir. Regards sa mga taga-Muliluni.
3: Okay, sir.
2: Sige. God bless.
0: Thank you so much sa tanan ng mga tech on duty, sa mga station managers, ang tanan ng XFM radio station sa Negros, kay Panay Island, sa ngalan sa amon CEO, Boss Doc, Rimilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Babos. Today's hits and yesterday's favorites.
4: XFM. Exciting.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
4: Pain. Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo. Sa akin call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ipagkos sa akong sang Sister the Pain. Parasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
13: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
0: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libo-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sunfold Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfold Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Sunfold Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sunfold Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfold Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfold Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfold Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
10: Sunfon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sunfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Sunfon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
10: Sunfon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain.
12: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sista Pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga katropa, exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya,
12: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southland Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value. Ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain. Mag-assisted pain.
16: Tangkarang pain.
15: Fast and safe.
16: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat si Ilawo District, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Better Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanford Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sanford Vitamin C.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Sanford Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
4: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: Yeah!
14: Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
0: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
6: Magkape ka?
5: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: anak. Sunfone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sunfone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa nabot ka.
8: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Sunfone Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Sunfone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, gali, diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
19: if symptoms persist, consult your doctor.
20: Bili sa mga butika.
21: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Sunfone and XFM libu-libong papremyo.
22: Ako si Natalie Escalona Botole, tanglidas ko Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa SSM kagay Dr. Renelie Tuoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santon Card SSM, libo-libong pa-premium.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie.
3: May bukol ako sa breast ko.
2: Amangkot ko da son kung ano maayo diri.
3: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko man discover nga pangmalakasan nga kape. Sangkong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sangkong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sangkong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Visionex Plus.
7: Ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Gamit na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist the pain!
16: Muscle fever?
15: Acute pain?
16: Kahit ano pang pain?
15: Basta pain!
16: Mag-assist the pain!
15: Pangkalang pain!
16: Fast and safe!
15: Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain!
1: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
19: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
20: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Showbiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang
1: Sister Pain.
3: Sister Pain,
1: tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, indistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain. Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
13: Assisted
12: pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawo District, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodelas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
8: Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sis the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos ka. Ganita mo mag-intraman sa Santon Cag XFM, libo-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Roja City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa

0: Exciting time! Alas 4, yes!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad naman kita sa inyo, karunyad launa sang Miyerkules. Petsa 8 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupo diyo karoon ng inyo sinialagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa! Oy, bangon na! Okay, gana niyo. Ilabi na sa may mga trabaho, padra sa subong adlaw. Sa mga mag-opisina, padra. Siyempre sa mga magadigamo man para sa ila sining mga estudyante. Sa mga magapanindahan, padira aga pa. Oh, and siyempre sa mga maganegosyo kag magabiyahe naman sa subong nga adlaw. Yahoo! Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo nangin adlaw kapon sang Martes? Oh, okay man. Ayoy! Sarangan nyo man kahapon nga adlaw ang init. Ayoy! O, di ba

0: Kabaang gid kahapon sa chimpo.
1: Oh no.
0: Oh, pero mayo lang gani isang gabi nagbulubog naw siya. Oh, anyway, sa aton sining pagpangalagad naman. Gina-welcome ta na kag ginatamyaw sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: Ang aton sining mga katropa karon nga nagabulog taw na sa subong at ion. Nagatutok na diri sa aton sining pagpangalagad. Pinagi naman sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini mga radio sa FM band.
1: Yahoo!
0: And sa mga nagaupod na sa aton sining Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Sa mga kultura naton karon nga nagainit na daasang tubig o. Oh. Okay man sa dili madugay magapangapi na. Oh, agud makadulo diretso na dayon no sa ila sini nga mga paghimuson da sa sulod sang balay. O sa ila pagdigamo. Ora indi gani sa ila naman pagbiyahe sa subong adlaw. Sa mga ginikanan, tagidira ah. Oh, for sure ang iba ni nga mga ginikanan, bugtaw na gindi mo. Ang iban sinisaila. Nagahi mo sa dasasunod sa panimalay, nag-checker na sang ila sining mga ref. O oh, kung ano naman ang maayo pamahawon sa mga agaho. Anong pwede lutuon, anong pwede initon.
1: Ayoy!
0: Kag ang iban man nagaready na sa pagpanindahan. Oh, and speaking of panindahan, inatamyaw ta na sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: Ang aton sining mga katropang vendors. Oh, sa magkatuhay gid naton yung mga merkado publiko subong. Oh, ilabi na sa mga tsenda gid nga merkado no. O, dira sa Panitan Public Market kag sa may Dumalag Public Market.
1: Yahoo!
0: O, mayong agagid. O, dira sa may Utanan Seksyon sa Panakutan, sa Bugasan, sa Prutasan, sa Meat and Poultry Seksyon, Dry Goods Seksyon, Fish Seksyon, sa inyo man dira ng mga Bagsakan Center. O, kaga siyempre sa mga negosyante nga matamat na nga nagabulukas ang ila sini nga mga stalls. O, kaga sa aton man sini mga kuturan karon nga aga pa nagapanindahan na dira. O, kabay sa inyo sini nga pagbaligya na sa subong adlaw. Makabawi kag makaginansya gid kamo ah.
1: Ayoy!
0: O kaga sa ato naman yung mga negosyante da or sa mga nagapanindahan karon. O hay ipahiwa na da, dapat ipahiwa. O bakla na dapat na baklon.
1: Ayoy!
0: O kumprahan na ang kulumprahon.
1: Ayoy!
0: Okay, para temprano pa makabiya na kamuda sa merkado. O kag makadigamo na kamo, makahikot na kamo. O ilabi na sa mga negosyante dira sa nga nagapanagiya sa mga karinderiya.
1: Yahoo!
0: O kay nang paning kag kayong nunoy daas ang paning sa karinderiya.
1: Yahoo!
0: O mayong aga gina sa inyo ah.
1: Yahoo!
0: O nga always kid nagatuto ko sa aton sining palatuntunan. O sa aton man sining mga mangunguma. O, dira sa mga komahan kag nabukid ng mga kabarangayan. O, nga sakop gid sa aton sininga probinsya.
2: Good morning!
0: O, they say mas well sa aton sininga mga mangingisda da. O, sa mga coastal barangays. O, may lang ang pagpamati na sa inyo ha. O, kag sa inyo naman nga o, pag pangita sang kinawala, subong Oh, maka-income gig kamo ah.
1: Ayoy!
0: Sag sa mga mangungubata eh. Oh, mangin produktibo gid ining adlaw nyo sa Miyerkules. Oh, sa aton manda nga mga overseas Filipino worker din makamukor nga parte sa kalibutan. May dayad nga pagpamati na sa inyo tanan-tanan na kagkabay sa gihapon yara kamo sa maayong nga kahimtangan. Sa mga drivers manaton, sa mga pampubliko kag pribado nga mga salakyan da.
1: Ayoy!
0: O nga mag-aarangkada naman sa subong adlaw. O sa gihapon gid mga katropa nga aton sini nga pagpanumdom. Magalong gid sa inyo sini nga pagmaneho ha. Halong gid halong. O kaga siguraduhon taman nga aton sini nga mga salakyan dira. Ang nakakondisyon kag mintinado. Yahoo! Oh, ayaw gid mangin kaskasero ah. Oh, dapat mangin defensive drivers gid kita. Oh, kaya ang importante makalabot kita sa aton sini padulungan. Nga wala sang anuman nga gasga sa kalawasan.
1: Ayoy!
0: O kag malikawan taman ang balayran.
1: Ayoy! Yahoo!
0: O sakutob gina nga malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. O welcome mga katropa diri sa Wednesday edition. Sang palatuntunan. Oh, and siyempre sa mga nag-upod na sa aton sini pagpangalagad online. Ginapangabay tanay ang inyo sini nga suporta man. Oh, pinagi sa pag-share na sa aton sini nga live subong aga, i-power share yun na mga katropa. Oh, agud sa pagdulong naton sini mga balita naman kag impormasyon ay aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. By the way, good morning. Anay daw kay Father Jibin Gumban. Oh, nga nagatutok na sa aton yung pagpangalagad. Subong aga pa si Father Jibin nagbugtaw ba?
1: Ayoy!
0: Oh, subuman kay Ma'am Liza de Gala. Oh, dara sa Pontevedra or sa Panitaan. Siguro subong. Oh, sa Divino and de Gala family, good morning.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Robert Jude Padilla man ha. Dara sa lawa, ano? Everyday na gatutok. O, nga nagapangapi na subungo. Good morning, Gil.
2: Good morning!
0: Alright, alas 4.22. Oras sa atong sini nga pagpangalagad. Keep your comments coming in ha. Sa atong mga katropa, dira. Okay, ato na pagbasahon diri sa aton sini nga palatuntunan. Kagkaroon mga katropa, dito na kita sa mga headlines sa aton sini nga mga balita sa subong nga aga. Sa mga headlines, sa aton sini nga mga balita sa subong aga. Sa aton yung mga balita national. Congressman Defensor nagapati nga bastante ang ilagin presentar nga ebidensya. Agud pa matud-an ang mga pamahog ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa dugang pangabalita nasyonal, kaalyado sa mga Duterte, ginakwestiyon ang pagpamuno ni Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara. Samtang DILG, ginpaidalom sa heightened alert ng mga LGU samtang nagahilapit ang pagsulod ni Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Sa ito naman yung balita, International French President Macron yara sa luwas yung kaimtangan matapos maglupok ang bomba malapit sa iya hotel nga ginatiniran sa Syria. Sa ito naman yung showbiz balita, Ryan Bang ginregaluhan sang porsyon sang iyang saving sang iyang driver kag personal assistant kadungan sang iya kaadlawan. Kag sa ato naman sining sports balita, sunod-sunod nga tournament pasakupan ni Alex Iala matapos ang historic nga Wimbledon run. Oras sa Pilipinas, last 4:25. Mga katropa, ang headlines, kaya nyo nabatian. Ang dala naman sa kaluan sang Santon Plus Coffee Mix. Oy, kape na, mga katropa. Kag sa inyo pagpangape ha, sa subungaga, mga katropa, piliyon tagid ang kape nga manamit na healthy pa. Yeah! Makatagpasaton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Dali na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sa mangosteen, moringa kag soya beans. Ang long-lasting energy nga luyag naton maangkon. Hay dala yun tagid nga maangkon eh. Yeah! Siyempre, manamit na kagpuno pa sang bitamina. Bangod ang Santon Plus Coffee Mix, manggaranon sa antioxidant. Subong man sa vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Makabulig man para sa maayong digestion. Good for the heart, mga katropa, kay way chansang magpalpitate ikaw, bisan pila pa kata, same non mo sinio. Okay, siyempre inigani ang isa ka healthy coffee. Yahoo! Makabulig man sa pagbalanse sang aton sining blood sugar level sa lawas. O kaga makabulig man sa pagproteher, mga katropa, sa aton sining mga lawas batok sa mga bukol-bukol.
1: Oh no.
0: Okay, may hari inis ang ginatawag nga isoflavones. Nga isa kasay isang major flavonoids nga makabulig. Agod yung mabalansin naton ang aton sining blood sugar level sa lawas. O kaga siyempre, hindi lang blood sugar ha, kundi pati ang hormones.
1: Yahoo!
0: Okay, kung hindi balansin mga katropang hormones taman, amo man ang ginatunaan kung nga man na nababatsagan ta ang mga balatian. Okay, labi na ining prostatitis. Bala ako ng pagubag sang prostate. O kaga sa mga kababayanan, ining PCOS man ako ng polycystic ovary syndrome. O gani mga katropa, hindi pagpabayaan nga magdako o magdamo pa ang bukol-bukol sa aton sining lawas. Start your day right with Santon Plus Coffee Mix. Available sa mga suki yung nga butika sa inyo sining lugar, subong man sa mga leading drugstores gin naton nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, Mabakal man siya online, pinaagi sa inyo ng mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: It's
0: Alright, good morning. Anay daw sa aton Abiano. Okay, pare ko'y Jobert Delphine.
1: Yahoo!
0: O, dira sa banwas ang panitan, ha? Kag, siyempre, kay Mayor Kit. So, everyday, ginanagatutok. Aga pa si pare ko'y Jobert Bugtaw ba?
1: Yahoo!
0: Along-along lang sa pag-maneho, ha, parikoy.
1: Yahoo!
0: Subuman kay Sir Lyndon Hano, dira sa Capiz Doctors Hospital. Sa mga staff daa sa Capiz Doctors Hospital. O, ang ato na nai kaiping, ah.
1: Ayoy!
0: Sa mga gwardya dira. Sa nurses, sa doktor, sa medtech, sa radtech.
1: Ayoy!
0: Siyempre sa mga pasyente, mandira kag sa ila, sining mga folks.
1: Yahoo!
0: May lang ang pagpabati, ah!
1: Yahoo!
0: Pagadira man sa kay Kenneth Pasete sa Poblasyon Norte Sigma. Nga nagatutok na kuno sa aton nga programa. Mayo ginakinit pa City, ha? Hindi lang si Iran tutuki, ha? Pati kami. good morning gina sa mga taga Banwa man sang Sigma.
1: Yahoo!
0: Okay, kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning man.
2: Good morning.
0: Okay, Rafael Digno. Nakatutok na subungagaw, samtang nagapamati na sa iya radyo ho. Ang radyo nga iya sininga na bato, nagikan di sa aton nga waragwagan, no? Okay, subong gani mga katropa, Hulyo. Ginasaulog na to ng aton sininga second year anniversary, gani may month-long celebration gid kita.
1: Yahoo!
0: Abang-abang ha, kay hindi lang ining ato ni panagtag. Damo naman kita sini may mapatilaw sa mga products ta mo.
1: Yahoo!
3: Wow!
0: Gani dapat aga pa tutok na kamu ah. Agud to. Aga pa hay kundi paldo na.
1: Ayaw!
0: Alright, alas 4.31. Antes na padulungan, mga katropa. Ang aton sining mga gin or detalye sa aton mga balita. I-check ko anay connection ta with katropang Elmer Istimar. Okay, ambal ko siya. Sa sunod, maluto-luto na ito diyo ah.
1: Ayoy!
0: Total, may burner man ta, may LPG man ta.
1: Ayoy!
0: Maluto-luto na di sunod. Gani kanbas na da sa merkado kung anong pidi ta da o tanon.
1: Ayoy!
0: Anong pidi ta da sudanon?
1: Ayoy!
0: Okay, total, adlaw-adlaw ka man nagpamerkado.
1: Ayoy!
0: Abe. Okay, balon tanay, ang presyonay sa nagpangunang balaklon sa merkado, taho. Good morning, anay kay Chief Militon Madarse.
2: Good morning!
0: Gatutok subong, samtang nagabiyahe da sa kay C.S. Lacquiano, ah.
1: Yahoo!
0: Kay ano man, kay Juan de la Cruz. Kay Kato da, to.
1: Ayoy!
0: Brother John!
1: Ayoy!
0: May lang na nga pagbumati ha sa mga taga-katedral man. Kagayan yan ha. Good morning.
2: Good morning!
0: Alright, line number one. Check on na yung connection tawid ka tropang Elmero. Sa presyon na isang nagpanguna nato yung balaklon sa merkado. Standby!
4: XF Live Report.
0: Mer?
5: Good morning.
3: Yes, mga katropa Sandy, good morning, good morning, good morning, good morning! So, mga ito, sila yung mga tura, yung mga nagatutok na Subo Gaga para sa pagpagalagad sa exciting Pilipinas. So, ang tanulo naman kita din sa Masin, San Sudoro, Arsinas Trade Center. Ay, good ka, mag-checker naman sa pinakaligtas ng mga presyo sa mga labing unang mga produkto din sa aktong sining merkado ng publiko sa Sudan sa Rojas, Subo Gaga. So, meron nga lang padulong kita din sa bakin sa nga bagsakan center agod nga i-update naman sa atong sining mga kuturan ang presyo sa karon but so far sa atong sining nakuha nga informasyon na gikan sa atong sining mga kuturan yung mga vendors ay nagulag din ang presyo katropa Saldi no ay iba din ang nagsaka gid ang iba naman ang nagpabili siya sinusigapon yung original man nga presyo so una din eh na presyo sa talong yara sa 50 pesos per kilo ang marguso yara sa 70 pesos per kilo so muna eh sa Japon na pareho presyo sa niligan man yung mga sinimana ay ining talong kagang kurah kag ang kalabasa na yara sa 30 pesos per kilo kantang ang kalubay naman yara sa 25 pesos per kilo. Ang patula naman, yara sa 50 pesos per kilo. Ang takway, nagmahal-mahal, nagligyan 120 to 140. Subong niya, yara na sa 180 pesos per kilo. Ang latoy naman, naman yung nagbubuos ang presyo, anay nga yara sa 120. Subong niya, 50 na lang ganyan kay Tropasal de Harvey season. Ginabi subong eh, sa latoy man. Pero ang okra, sige hapon, mahal ang presyo ah. Yara sa 150 pesos per 100 pesos. So, butsilingon, 40 ah. Ang presyo na sige hapon sa sining okra. Ang rabanos naman, yara sa 60 pesos per kilo. Samtang ang pichay, alubate, tangkong, dahon sang kamote, nga nakabukos na siya, yara sa 20 pesos kada bungkos ni Katropa Saldi. Sabtang ining kamote naman niya nga ano ni, nga panglaga na daw, yara sa 40 pesos per kilo. Ang pipino, 50 pesos per kilo. Ang sili naman niya mahaba, yara sa nguna, 120. No? Nakalabot niya ni 80 pesos per kilo. Pero sumong, yara na sa 200 pesos per kilo. Ang presyo naman sa sili, nga haba subong niya nga mga ganyan. So, sa observaran dyan eh, subong aga, like sa mga nagliligan yung mga inadlaw, matumatawahay pa ang atong sininga magsakal center na nga paribo sa Sonoro or Sinatrade Center, no? Unlike sa dati itong magsakal mala, sa pangpanggin niya katromasal di, ang amun ito, a person ng atong sininga karsanahon, ang masakosakugid, no? Kaya, aside sa mga, ano ni, sa mga nagpamalat noon ay back-to-back ang parking area. At siya nga daw magugutok-utok dito ng parking. Pero dito sa bahin, sa nga malapit din sa kabulutuwa, ano, matulot-tawahay ang dalan. So, piyak-piyak, pwede gani ka sabay tatlo ko sa lakker eh. Kaya man, wala man siyang damugid yung mga nagpa-parking. Subog niya nga aga. Sa mga nagpa-parindahan man, mostly din yung nagpa-dulog it, sa bagsakan center, no? Good nga magpamakalman. Iman, hulsile, rabi na din yung part na katropasyal di. Kaya iba na rin nga nagpamakala mo pa ang nagagikan sa ibang yung mga kabanwahanan na binigidri sa may primero distrito. No? Good nga magpamakalman. Kaya igabaligya sila sininga tagsarag-sak sa mga pwesto sa mga merkado publiko sila man sininga kabanwahanan. So far, matulatawahay ang atong sininga palibot sa KTC. Ang aton yung mga garbage collector ang street sweepers rather ang matamat naman nagapaninlo naglaban-laban ni karong panitli kaya pika po nining mga basura din yung nagatinumpok sa kilid ba sa aton sini nga dalago no? So far katropang saldi mo sa aton
0: so all in all katropang Ilmer ang presyo sang utanong da karon sa bagsakan center may pag saka kaga may pag nubo.
3: Yes, so, tama ka dira ka to, Pansaldi. So, sa namin sinarta na kayo na, iba din yung mga presyo last 2 weeks, nagsaka unlike Subong, katropas na din ilang sininga presyo. Pero iba naman yan, nagpabilin, kaya iba naman may nagluto man, katropas na din. Nakadepende, abe, sa season, dun yung mga utanon, kaya ba lang ibang hardis na gidya, kaya nagkakuha, dari lokal, malapit sa ton, ay nga nagabarato, gini nga katropas na din ang presyo. Gid, kaya iba naman, nga sinangnan pa nga magpumalaklon sa iba na ton, sa mga kingod, yung mga kaprobinsyahanan, or iba nga ni sa iba yung mga lugar, no? Agod nga iga dal-udre, nga ibaligya magkiprofessional dish. Nga minigotan actually, mag-living ka lang anay.
0: Ugan, iba man, na, likaw-likaw anay sa baboy kay, ano,
3: oo.
0: May isip.
1: Ayoy!
0: Okay.
3: Ano na?
0: Ano?
3: Sango na katropasal din, isang 400 per kilo ang baboy. Tumakal pigid mo, siyempre gusto mo man bala. First of all, kung ibliga 180, 200, ayaw mo na sa paka. Bala.
1: Ayoy!
0: O, kagpidi man, mamargoso ka, be. O, itlog. O, pwede man na mo ilupos, ano, pasayan, no?
3: Yeah, so.
0: Pero kung namahalan ka man sa pasayan, pwede man, ano lang, anay, eh? Nang pang pasabor da, no?
3: Oo.
0: Ang okay, no, may baboy na na.
1: Ayoy!
0: O, oh, nang pwede ganun, cubes-cubes, ha?
1: Ayoy!
0: Oh, para sabor Japon, may baboy, ha?
1: Ayoy!
0: Sige, thank you, kid. Kitor Wilmer.
3: Alright, so far, kaya naman saldi mo sa nato ng madulong ng mga pinakalitin sa presyo sa karon. Pag-ibigin sa ato, sila yung mga tanong dari sa bahay sa Sanchidoro or Sinastrade Center. Subo naman nga aga. Ang ginanay nga update, ang buhilogin nga nagdolong sa inyo sa hindi kalidahan yung produkto sa inyo sa Old Incorporated. Ang Santon Golder Balpeg yung Osmanong Gait or Merikeg Cinnamon Bar sa mga garanong gini sa health benefits. Ipatamis man yung mga katropa sa nga sige ang nakitanggit sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansi yung blood sugar levels kag insulin sensitivity sa ton sa inyong lawas. Manamit kag healthy ang Santon Golder Balti. Ganyan manamit gini pangapi sa subong niya. Nga aga. Mabakal ni sa pinakamalapit kag sukin ninyo ng mga butika sa inyong lugar na binigit sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Pwede man order online kung nagising sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 SFM News, ini si Katropa ni Elmer Simar ang Katropa mo.
4: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer Estima. Sa motobrisyon, ay, sa Bagsakan Center ni, no? Remember, tandaan nyo permi mga katropa. Kung sa Bagsakan Center, kamo da mamalaklon sa Lipunan, wholesale na sila da. O kaya mo nang kasugot sa ila. Wholesale, bawal sila da yung mag, ano niyo? O mag siling ari lang ako no ah.
1: Ayoy!
0: Pihak lang, pihak. O, bilogin na dapat na baklo nyo. O, like babakal ka mo kalabasa, bilogin niya ang kalabasa. Unless otherwise may mga hiniwa na sila daya. O, tapos kuntinumpok-tumpok gina ya. O, may ara man sa ano nang nakabugkos. Oh, so gibad, that's why labad ang utan ginakilog it.
1: Yahoo!
0: All right, so muna na. Oh, good morning mananayo kay Ma'am Rose De Leon Arroyo. Oh, sa mga katropa taga daga traffic auxiliary kay Inardi kay James Daime. Oh, kaga subong man kay Migota George Agil. Alias Warshak.
1: Ayoy!
0: Okay, Ma'am Dorothy Oliveros Padrogani, good morning.
2: Good morning!
0: O, sa utod ni Parikoy Idela.
1: Yahoo!
0: O, kagay Sir Ferdinand Duro, dira sa may Kios Panitan.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Pagkaroon mga katropa sa detalye na sa ngaton sinigin pang headlines. O, nakita sa aton yung mga balita nasyonal.
4: Balita nasyonal.
0: Kumpiyansa gani karon si House Prosecutor kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Depensor. Nga bastante ang ginpresentar nga videos o kung mga ebidensya sa prosecution sa ikaduwang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon Hulyo 7. Sa press conference, ginpayag ni Defensor nga para sa ila ang nasambit ng mga video ang sufisyente agud pamatud-an nga ang mga pagpamahog ni VP Sara ang makabig nga betrayal or betrayal of public trust ang paglapas sa konstitusyon. Lakip sa mga ginpakita nila nga mga video ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na may ginistorya siya nga asasin na good patyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asawa sini nga si First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Apanggit siling sang prosecutor nga ginatugyan na nila sa Senate Impeachment Court kung paano i-assess ang mga ini ang ilagin presentar nga ebidensya. Actually kapo ni kay amo ning nangin una mo. Okay, sa articles of impeachment mga katropa may ara sang ano ah. O sang lima na siya kabahin. Oh, ang parte sa sining threat or pagpamahog. Ang parte sa ano ni sa unexplained wealth. Oh, ang wala man ma-explicar nga paggastos ang pundo. Oh, kag iban pa. So isa ni sa ano kumbaga isa ni kabahin nga amo ni ang ging debatihan kahapon. Actually, sadya ni mo. Ay may mga komparison na mga katropa ho sa... may mga komparison sa... ano ni, sa... oh, sa tunga sang... duhato ka mga abogado sang defense kag

0: ato mga objection.
1: Ayoy!
0: Sa tunga nanday Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan o kagni Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa. O, hindi ni basta-basta ning mga abogado nila, no? Mga katropa, mga lagting man galing.
1: Ayoy!
0: O, magsiling kita lagting ha, hindi lagtok ha.
1: Ayoy!
0: O, magsiling kita lagting. Mga kumbaga hangkilan na ah. O kaga mga kilala nga law firms man niyo. Ang ila sining ginhalinan mga katropa. Oh, may ang isa may background nga may pila na ka mga criminal cases nga nakaptan. O, kag iban pa. O, kay man may cross-examination yung natabo kahapon matapos nung yung presentar sang prosecution na team ang isa nila sa mga witness. So, ining si Senior National Bureau of Investigation Agent Gianmark Kalilong.

0: Actually, na ano man kita, no? Though we commend man Senator Chis Escudero, ang presiding officer, or kumbaga presiding judge. O sa iya sining handle man. Sa kadamo sa tong objection.
1: Ayoy!
0: Nga poses.
1: Ayoy!
0: O kaga sa pag ano na bala, pag binaisay na.
1: Ayoy!
0: Ano, balto ganun attorney Ligutan. Wow, objection, wow.
1: Ayoy! Ayoy!
0: That is why gapati niya ang prosecution mga katropa. Nga si kabahin ay minsang prosecution team. Nga si 3rd District Congressman sang Iloilo, Nunoy or Lawrence Nunoy Defensor. Nga bastante ang ila sini mga gin presentar. Sa duga pa naton nga balita nasyonal. Nag-file naman sang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema sanday Attorney Israel Totorion. Kag walo ka iban pang abogado nga kaalyado sa mga Duterte agud questionon. Ang pagpamuno ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ila dokumento ginahingyo ni Torion kag isang grupo sa mga abogado sa korte nga magpagwa sila sang temporary restraining order kon status quo antes or anti-order batok sa impeachment trial. Sunod sa mga tagreklamo nga mahimo magtugas ang pagduda sa validity sang bugos nga proseso sang trial ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer. Panindugan sang grupo, Senate President lamang ang mahimo mamuno sa impeachment trial. Magluwas na lang kung ang presidente sang Pilipinas ang ginaimbestigaran. Oh, pero sunod naman sa pila ka mga abogado, ining pag-iliher kay Escudero mga katropa as presiding officer, ang makabig man niya nga legally valid bangod wala man nagahambal ang konstitusyon nga bawal ini. Okay, tandaan ta permi ang mga layiman naton may mga loopholes ina. So wala man siya nagahambal ang konstitusyon nga only the Senate President. Ang kinanglan magpamuno sa impeachment trial. Wala na nakabutang. O gani, isa nakaloophole sa konstitusyon. Kagway man to nagambal nga no one or nobody shall be elected. O, wala mga katropa. O, that is why tanda, tanda mga lawmakers.
1: Ayoy!
0: O, wala man nila, giniid ang aton sining nga konstitusyon, gidgag, no? Nga hugot-hugot, bla. O, kasi siyempre mga manugbalay, mansang layi ang nagimo sini. O, ani, laban-laban na... Ging halugaan Manila eh, para may lusot man.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Pero mayo ganit ni mga katropa nga may nagfile sang ano ha sang manifestation o kon motion sa Supreme Court kay para ang aton sini nga mga justices ang makainala parte sini. It's good thing nga may nag-ano sini, may nag kumbaga question. Kaya kung aton lang sandigan yung konstitusyon, ay man sa naghahambal nga bawal. So it's a pan now sa aton sini nga mga justices. Kung bala pamatian ni nilang motion or ibasura. Kag sa dugang panaton nga balita nasyonal. O ginpaydalom na sa heightened alert sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG ang local government unit samtang malapit na lang ang Super Typhoon Bobby sa Philippine Area of Responsibility. O particular nga ginto moderi ang mga lugar sa Northern Luzon kag iban pang high risk areas. Ginpayag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun PAGASA nga ginalauman nga magsulod si Bobby sa PAR sa tunga-tunga sang Martes sang gabi kag agahon sang Miyerkules. O kag hatagan yan isang local name nga si Inday.

0: Okay, kalabad sinabi si Yaho, mga katropa. Kalapad sini sa nasambit nga anuman nga bagyo. O kun basian ta karon ang aton sini nga mapa sang pag-asa, mga katropa. O nakasulod na siya sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. O kag posible makabatsyag sang pag-ulan-ulan ang pila ka mga probinsya o sa may Luzon. O kag iyasin ni nga ano ni nga direksyon mga katropa pabatak ni sa babaw. So tumbukon niya ning Taiwan.
1: Oh no.
0: O kag pila ka mga porsyon sang China kag ano ni o Hong Kong.
1: Oh no.
0: So posible man maka-experience sa mga thunderstorms. O mga localized thunderstorms kag pagulan-ulan gid. Ang pila ka mga lugar diri sa bahin sang Visayas kag Luzon.

0: Oh, signal number 1 sa karon ang northeastern portion sang Cagayan. Oh, particular ining mga LGU sang Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, tag Santa Teresita. Oh, as of this moment na mga katropa. Ang hulag sining bagyo, nagahulag ni siya westward sa kadasigon niya 30 km per hora. Ang sentro sinikaroon ni Super Typhoon or sang mata sang bagyo nga si Super Typhoon Inday ang inabulubantay era sa 1,545 km east of northern Luzon. So, may hangin siya nga dala nga nagalabot sa 185 km per hour. O, kag may pagmadlos kinagalabot naman sa 230 km per hour. O, siling nila ang mata wala pa makasulod gid sa par. O, pero ang kalaparon niya nakasulod na. O, kumbaga ang gas tinis. Grabe no. Ambot sino dako sila sini ni Yolanda? Ah?
1: Oh no.
0: Okay, una yan ni mga katropa gintumbok gani ang Maria ang ano gani Mariana Islands kag ang pila ka

0: So magpangamuyo lang kita mga katropa nga hindi lang ni maglalao.
1: Oh no!
0: So una diri ginpayag ni Palas Press Officer Castro nga nagbando na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kag sa tanan nga relevant agencies nga magpatuman sang whole of government approach o kung response. O antes magsulod si Bavi Sapar. Ginmandoan ang mga LGU nga magmonitor sang opisyal nga weather updates, i-activate ang emergency response teams kung kinahanglan. Tumuro ng high-risk areas kag maghanda para sa posible evacuations. Dugang pa ginmandoan ang local leaders nga maghanda sang rescue equipment kag relief supplies kag siguraduhon nga nakahanda ang evacuation centers para sa apektado nga mga residente. Oh, so mo ni karon ang mga ano gid panugyan sang aton DILG kag sang aton nga Malacañang mismo sa mga LGUs nga posible apekto maapektuhan sining pagsulod sa PAR. O hindi man siya direktang mag-igo ni sa ano ni sa mga kadutaan ta di. O posible igoon yan ni ang sa parte sang ano eh. Like mga Babuyan Islands. O mga katropa. O gaga, ano man ah, maganda man kita kay apektado kita karon sang habagat. Kada ko tiyan sa mag-ulan.

0: grabing Philippine area of responsibility, no? O, labot pa gani sa ining square. Amo ning pulang Philippine area of responsibility. O, ay labot pa sa Taipei gani kag sa Taiwan yun, no? Ang pag-square. So muna yan, mga katropa, update ka ron sa nasambit man yung Bagyo. O kag, hopefully hindi lang yun mangin grabbing impact ya kay kumbaga magalabay lang ni siya eh, katropan Jason. Alright, mga balita nasyonal, ang buylog na ginadulong sa inyo mga katropa. Sang Santon Plus Gold. Mga katropa, mabugat yung balatsyagon bangod sa toxin sa lawas. Ayaw pagbabay, ina. Kaya ang espirulina kag-ahos sa Santon Plus Gold nagabulig sa pagdula sa mga higko. Gikan sa imo atay kag kidney. O, ganitin luan nato ng aton sistema para sa mas preska kag mas mag-an nga pabatsyag. Mag Santon Plus Gold na. Pabakal niya sa mga leading drugstores at sa mga suki nyo ng butika sa inyo sining lugar. O, kag mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una. Alright, pagbalik naton, police reports tutukan nyo. O, kagandugan pa nato yung balita. Ito na pag-apanong balikan. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Oras! 5:03 XFM
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Sister
2: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakaputlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
6: XFM. XFM.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa...

0: Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
1: This is XFM 106.5 Rojas City.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: O Republic, sa pagbangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, oras nato na 5:13. Padayon ko mga nagatuto ko po ng inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Standby, kaya check na report ng mga natipon ni katropang Michael Inuslide sa aton sinipagpangalagad. Ano ba lang mga nakinabo sa palibot sa aton sininga probinsya? O, mga katropa, sa 24 oras mo nato yung pagmonitor sa kalinong kagkatauhay sini. Sa report, katropang Michael.
0: XFM Police Report. Live report.
2: Arestado ay ningduha ka mag-abyan nga babaye saging kasa nga drug by bus sa operation sa Capiz Provincial Police

0: Drug Enforcement Unit o kung PPDEU sa bahin sang Barangay Baybay, Rojas sa City, Dakna-Ala sa City, 18 sang Gab-I. Maging kilala ang ining mga arestado nga Sanday alias Jess, 27 anyos, residente sang Barangay Baybay, Rojas sa City, nga nakalista ini siya sa high value individual sang atensyon nga provincial priority target list. Kaupod niya sini si alias Maria, 24 anyos, kagresidente sa nga Malipayon Village, Barangay Tisa, Siyudad man sang Rojas, at ginakabig ini nga street level individual. Ining si si alias Jess, amo ni siya ang subject no sa sining operation o galing kay ining si alias Maria ni ang siguro may transaction siya to no sa balay sini ni alias Jess ni o kung ginaistaran rason nga ato man siya dito sa amo iya nga lugar. Na-recover sa ila sini nga pag-inakop ang isa ka putos or ining tatlo ka putos no putos gini siya nga ginasuspitsyahan siya bo nga may kabugaton nga 50 gramos kag may ara sa nga market value nga lagadabot sa 340,000 pesos. Na-recover man diri ang isa ka improvised copper nga may mga residyo pa no ototer no nga may mga residyo pa ini kag dugang na na-recover diri ang isa ka sa shay nga ginbakal diri sa ila kag 8,000 pesos nga buybas money no sang nagpakuno-kuno nga poser buyer. Sa impormasyon naton nga nabaton nga ginako man sa sining duha nga nagagamit ini sila sang illegal nga droga apang ti wala nila ginako nga nagamaligya sila sang ginadumilian nga illegal nga droga. Madugay naman ini sila nga ginamonitor kapin sa isa ka bulan no ang ipagmonitor sa aton sining mga katapo sang awtoridad bago ini sila nga gina-operate kagabi dira sa isa ka balay o kun boarding house dira sa may bahin sang Barangay Baybay, siyudad sang Rojas. Sa karon yari na ning duha ka mga nagkaladakpan dira sa may bahin sang Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon samtang ginaproseso pa sa karon ang mga dokumento sa pag file no sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Batok 3 sa kay alias Jess kag alias Maria. Sa duga naton sini mga information bantayan nyo lang no sa pila ka mga news and public affairs program dirigid lamang sa bahin niya sang XFM Rojas. Ang ini nga balita ang buhilo ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yesto Health Incorporated ang Xanthone Plus Herbal Oil ang malanyos nga antibiotic properties may sa mga allergies mga pangatol-katol sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon sang madamo nga yerba. Mabakali ni sa pinakamalapit niyong mga butika sa inyong mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop ba. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo. Exciting
1: Pilipinas! Alright, salamat yung katropang Michael Inuslay ah, sa gidulong at sining information. No? May kintanan sa sining duha ka mga babae yung gina-operate sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit dito sa may bahin sang Arnaldo Boulevard naman. Oh, kaga nakuhaan gani sining pila ka dalagkuan nga sa siyang illegal nga droga. Alright, good morning Aneda kay Migo Ryan Sena de la Cruz. Okay, Ma'am Nini Bakas, Nini de Latina. No, kag sa Veronica family.
2: Good morning.
1: Okay, pare ko job anunoy, no, kag shout out lang ko kay Mrs. Jenny Balsena.
2: Good morning.
1: Okay, Ma'am Jane Dominado Estorque dira sa Matagnop Dao.
2: Good morning.
1: Oh, kag subong man sa kay Ma'am Vivian Harsi Alayon dira man sa may Sigma.
2: Good morning.
1: Okay, Ma'am Miriam Silino dira sa may Kuwait. Mayo lang da nga pagpumati ha, kag good morning.
2: Good morning!
1: O kag subong man sa kay Taimoso kag kay Sir Eric Bering sa may Hamulawon Panay. O kag kay Sir Louis J. Dimo.
2: Good morning!
1: O kay Joel Billiones man da ha, kag kay kay Kapitan Dolor. Yahoo! O kay Mrs. man daw ha, sa sa laboratory, good morning.
2: Good morning!
1: Alright, kay Ma'am Emmy Villagracia tando, ha? Ang Emmy, good morning.
2: Good morning!
1: Oh, by the way, ha? Antes na di malipato, ha? Ginatamiyo, tanay, isang isagid ka, happy birthday. Oh, si, ano niyo? Si Katropang Crystal Maria Joy Libardo.

0: Sa pagsaulog sa iyak ika-35 nga kadlawan ginpili ni Ryan Bang nga ipambit ang iya blessing sa mga tawo nga madugay na niya nga kaupod. Sa iya vlog gin-share ni Ryan nga ginhatag niya ang iya natipon nga saving sa sulod sang 15 ka tuig sa iya personal assistant kay driver. Suno sa TV host luyag sini nga balusan ang ila loyalty kag suporta sa iya sa sulod sa mga tinuig nga ginakabig na niya nga mga pamilya. Pagluha sini naghatag man sang bulig pinansyal si Ryan sa Mahayahay Elementary School sa Mindanao nga nahalitan matapos ang mabasko galinog. Ginpayag sini nga natandog siya sa sitwasyon sa mga estudyante rason nga napinsaran sini nga maghatag sang donasyon agud makabulig sa pagbangon sang eskwelahan. Padamo man nga mga netizens ang nagdayaw kay Ryan bangod sa iya pagkamaalwan. Gindayaw siya sang iya mga fans bangod sa pag-apresyar sa mga tawo nga nangin kabahin sang iya kadalagaan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Mga katropa nga atod sining showbiz balita. Ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Beauty Soap. Kamera sang Luta Kojic kag Virgin Coconut Oil kun VCO nga nagabulig. Agud mapahamis kag mapaputi ang aton kutis. Yahoo! Ini man ang anti-aging moisturizing whitening firming exfoliating kag gina-treat sa blemishes sa aton sining mga panit. Yahoo! Sa ato naman yung sports balita, kasunod sang pagtapos ang iya historic run sa Wimbledon, may naghahulat ng kompetisyon sa Filipina tennis ace nga si Alex Iala. Nalista ang 28 or 21 anyos sa WTA 500. Mubadala DC Open kon sa diin ginalauman siya nga magupod sa star-studded field nga ginapamunuan sang defending champion nga si Leila Fernandez, Iva Jovic, Madison Keys, Marta Kostyuk. Naumi Osaka kagang iya pinakauli nga nakontra nga si Jasmine Paulini. Ang Mabudala Open ang natalana sa Hulyo 27 tubtob Agosto 2 sa Washington. Ang isa lang sa pila ka hardcourt events sa WTA calendar nga nagapadulong sa US Open nga hiwato naman sa Agosto 30 tubtob Setyembre 13. Natala naman sa Agosto 2 sa Toronto ang Canadian Open nga kilalaman nga National Bank Open. Nagpasakop na si Iala sa tournament sa nagligad nito igapang naluto sa round of 128 antes maghampang sa 2025 US Open. Manubduban nga nagalin siya sa Wimbledon kung sariin siya ang nangin pinakauna nga Filipino nga nakalabot sa 4th round sa anuman nga Grand Slam event. Sa mga tournament nakakuha siya sa 240 WTA ranking points pag masobra 24 million pesos. Ang ato naman nga sports balita, buhilog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabuwas ka herbal extract. Ang popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya, kag nagapataas ang libido level sa lawas. Oh, good morning, madakay Toto Baldison Escalada.
1: Good morning!
0: By the way, thank you gila kay amigo ta, JDP Manong. Ang nag-ano gideo? Nagabulig man sa pagtinlo sa aton sing alagyan.
2: Yahoo!
0: Sana pagpalain ka pa ni Lord.
1: Good morning!
0: Sa mga salamat mga katropa sa inyo pag-upod karon diri sa aton sini pagpangalagad sa mga adlaw sa Miyerkules. Iban niya balita, tutukan karon. Sa palatuntunan bulsay, upod si katropan Joven Anisco. Standby na mga katropa para sa The Secrets of Health. Partner ko na gilaman sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alaga, ninyo ang Angkorman. sa tropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
1: Exciting!
2: XFM XFM Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa akin ako, center agent.
4: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
4: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili
3: sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami rin sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
3: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
4: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical, at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho. Dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So, nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, yung buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
3: Grabe.
4: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years, hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na, pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwedeng maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
3: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
4: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health. Na kung saan, kahit gusto na nating matulog, eh, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka o mayroong campaign na nararamdaman sa iyong sistema or may pamamaga can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitan may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
3: Oh.
4: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
3: Nako.
4: O kaya yung bahay mo, anhina ng bangko.
3: Hirap yun.
4: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
3: Ayan.
4: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Yung gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh pag gabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya pag gabi hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cause you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol. Okay? Yung iba nagsasabi sa akin, "Dok, bakit ako pag nagkape ako, hindi na ako tinatablan?" Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo, pero it's not for long. May consequences 'yan, partner, ha. Kaya 'yun po yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwasan. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayong mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
3: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
4: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
3: Nako, ayan.
4: Lalo na po matutulog.
3: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman. Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
4: Oh.
3: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman. At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, O kung madalas ka nagpapa-US, Doc, yan talaga.
4: Kailan kaya yun?
3: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, So mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan
4: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So, ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo ah. Yung kung maliwanag at wala kayong choice, diyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa iyong, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern o yung niacin or vitamin B3. At yung nicotinamide ano na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog kasi nabebenepisyuhan niya yung nerve, yung brain and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain niyan ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like yung mga whole wheat bread o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
3: Pumpkin maraming seeds.
4: Pumpkin seed. Yan, maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
3: Sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance ano? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
4: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
3: Nako.
4: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
3: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na katulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestral Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Dok, yung...
4: Parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Oh. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga... any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
3: Yes. Oh.
4: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
3: Yun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
4: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
3: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Dok, mairitahin.
4: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
3: Tsaka sa moods.
4: Oh. Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
3: Ayun.
4: Sa isa't isa.
3: Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
4: Ay, libre na yan, partner. Eh.
3: Oo.
4: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog
3: lang.
4: Oo,
3: meron nga nakita yan.
4: Nabalitan, diba? Eh, anuhin na natin. I-maximize na natin.
3: So, yun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
1: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami po akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
4: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
3: Mm-hmm.
4: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
3: mm-hmm,
4: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
3: Mm-hmm. Yeah, so, mga kaibigan pa tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
4: Uh-huh.
3: Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
4: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
3: Tama po. Oh.
4: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
3: Mm-hmm.
4: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
3: Tama
4: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
3: Mm-hmm. So yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
4: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, eh minsan pasaway. Mm-hmm. Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na mayroong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
3: Mm-hmm. So yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ganoon rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
4: Aha.
3: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
4: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa ating pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa ating pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ngayon po yung dalangin, ang Panginoon naman ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig sa Bugos nga Pilipinas, lasay 5.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Miyerkules petsa 8 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kagaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal. Lalaki patay matapos nga ginlampusan sang tubo sa ulo sang yabayaw sa banwa sang Pilar.
2: Isa naman ka negosyante nga wanted sa kaso nga acts of lasciviousness, voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City PNP.
0: Police Colonel Kachumbo Jr. pagpadayunon ang mga nag-exister nga programa sang Capiz Police Provincial Office. IQ Past mas pasangkaroon sa iya pagpungko.
2: Mga individual nga wala nagasunod sa proper disposal sa mga karne kalinuptanan nga baboy nga nagkalamatay bangod sa ASF magapangatubang sa mga penalidad.
0: Samtang temporary unconditional total blanket ban sa tanan nga produkto sang baboy iga implementar sa probinsya sang Capiz. Sa mga balita, National Prosecution gininyo ang pagpatawag kay Vice President Duterte bilang witness sa impeachment trial. Vice President Sara hindi required nga mag-attend sa impeachment trial suno kay Presiding Officer Escudero. Sa ito naman nga balita international. Funeral ceremony kay anay Iran Supreme Leader Ali Khamenei gintabungan sang linibong ng mga tawo.
2: Kag sa balita entertainment, Jericho Rosales kag Maris Racal nakuha ang Best Actor kag Best Actress Award sa EDIS.
0: Sa ito naman nga sports news, kampanya ni Alex Iala sa Wimbledon natapos na.
2: Kag sa health news, sobrang pagkonsumo sang processed foods ginaangot sa nagsaka nga kaso sang bowel cancer suno sa mga pagtuon.
0: Kag sa ito naman yung business news, inflation rate sa pungsod nagdubo sa 6.4% sa bulan sang Hunyo suno sa PSA. Oras sa Pilipinas, lasays 8 na sa aga. Kagaroon liton kita sa detalye sa aton sinigit pang headlines. Kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zal De Gab Jr.
2: Ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Patay ang isa kalalaki matapos ginaaligar ginlampusan sang tubo sa ulo sang iya kaugalingon niya bayaw sa barangay Kasanayan, Pilar, Capiz, alas 13:30 sang hapon sang Hulyo 6.

0: sang ulihi, nagpauli sunod diri ang biktima agud nga magpahuway. Apang lipod sa ihibalo sang biktima nga nagsunod sa iyang suspect. Agsamtang nagakatulog ini sa iya katri ginaligar, ginlampusan ini isang suspect sang makalima ka beses gamit ang tubo sa iya ulo. Kagilayon nga nagpalagyo sa wala matumod nga direksyon. Gindala pang biktima sa Bailan District Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Suno naman sa nakasaksi sa natabo. Nakita sini mismo nga gilampusan sang suspect ang biktima sa ulo samtang nagakatulog. Ginalantaw naman sa mga kapulisan nga daan nga hiligot-anon ang nangin motibo sa sang suspect sa pagpatay sa biktima. Bangod sa nagligad nga bulan, ginapayag nga ginsunog man sang biktima ang balay sang suspect apang natigayon man nga mapalong. Sa gipatigayon naman nga hot pursuit operation sang Pilar PNP, naaresto ang suspect sa Barangay Santa Fe sa nasambitman nga banwa kag sa karon nagapabilin sa custodial facility sang Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Aginahulat man ang pamilya agud mapasaka ang nagakaigo nga panumbungon.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, voluntaryong nagsungka sa Roxas City Police Station ang isa ka negosyante nga ginakabig bilang other wanted person takna alas 8:21 sang aga sang Hunyo 6. Ginkilala ang akusado kay alias Ivan, 33 anyos, kag residente sang Block 36, Lot 2, Malipayon Village, Barangay Tiza, sining syudad. Ginrekomendar naman sang korte ang 36,000 pesos nga piyansa sa akusado para sa iya kasong pagwilar sa acts of lasciviousness sa idalom sang Article 336 sang Revised Penal Code. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Kathleen J. Delantar, Presiding Judge of Municipal Trial Court in Cities, Branch 2, Roxas City, Capiz, ginapetsahan Hulyo 3, sininga tuig. Sa karonyara na sa kusadiya sang Roxas City PNP ang akusado para sa nagakaigo sininga disposisyon.
0: Sa dugang pagabalita lokal, formal na nga nagpungko bilang bagong nga provincial director sang Capiz Police Provincial Office si Police Colonel David Cachumbo Jr. Talos kay outgoing Provincial Director Police Colonel Alberta Pulao. Sa ginpatigayon ng turnover of command ceremony sa Camp Chodorico C. Apel, Barangay Lanot, Roxas City, nga ginpangunahan mismo ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director sang Police Regional Office 6. Nagatagman sang iya farewell speech si Police Colonel Tapulao kag nagpabutyag sa bilog ng pwersa sang Capiz PPP or Capiz PPO sa mga pumuluyo ang sa LGU sang iya pagpasalamat na tuhoy sa pagbaton sa iya sa kapin duha ka tuig nga iya pagpanerbisyo sa probinsya. Iga-assign si Tapulao sa bahin sang National Headquarters sang PNP bagod man sa iyang health condition. Sa pihak nga bahin, suno naman sa nangin mensahe ni Police Brigadier General Cachumbo, iya padayunon ang mga naga-exister na nga mga programa sang Capiz Police Provincial Office, ilabi na ang mga naumpisahan nga programa sang iya gintalusan nga si Police Colonel Tapulao. Apang mas pabaskugon suno diri ni Cachumbo Jr. ang IQ Past o kung ang intensified quad policy and administrative support strategy kung sa din nagatuyo nga pabasugon ng intelligence operations, police community relations kag investigation sa mga kapulisan sa probinsya. Pag-abot naman sa seguridad, ilabi na sa mga bulutuan, magadihon si Cachumbo sang isa ka standardized responses sa mga eskwelahan pag-abot sa mga insidente o kung anuman nga mga pamahog, labi na sa seguridad.

0: So dugang nga balita lokal, magapangatubang sa mga penalidad ang mga individual nga wala nagasunod sa proper disposal sa mga karne kaginuptanan nga baboy nga nagkalamatay bangod sa African Swine Fever o kun ASF. Ini mismo ang ginkumpirmar ni Dr. Lloyd Burata, ang acting provincial veterinarian sa mapakigangutan sang XFM Rojas. Mahimo nga mga tubang sa tumpok-tumpok ang nga kaso ang magalapas sa layi sa idalom sa Republic Act Number 9296 o kun Meat Inspection Code of the Philippines, subong man sa Republic Act Number 7394 o kun the Consumer Act of the Philippines, kag iban pa kung sa diin may mga nagkakaigo ini nga sanctions labi na sa mga traders. Suno kay Burata kung nagareport lamang ang mga pumuluyo sa ilatlatapan, saranggit sila nga mabuligan kung paano ang tapma nga pag-dispose sa nasambit nga mga pagkabutang. Dugang pasini sa proper disposal sang karne kaginuptanan nga baboy nga napatay bangod sa ASF, ang sarangman nga malubong sa lugar nga 100 meters ang kalayoon sa mga suba kag panimalaya. Sa paglubong sini, hukayon sunod rin ang duta sa 1.5 meters o kon 5 meters o kon sobra pa nga pagamtangan sa mga karne o kuninuptanan nga baboy nga nabiktima sang ASF. Bili naman ni Burata mas maayo nga ipabalhag sa ilatlatapan o kon sa mga LGU environment officers pananglitan nga mapatyan sang baboy agud mahatagan sang ginatawag nila nga apog nga igabutang sa hukay antes tambakan sang lapok nga pagalugman sa mga karne kaginuptanan nga baboy nga napatay bangod sa nasambit nga virus.
1: Kag saton kitapusan nga balita lokal, iga-implementar ang masugot yung kampanya batok sa African Swine Fever sa probinsya nga igapatuman sang temporary o kung ipatuman ang temporary unconditional total blanket ban sa pagpasulod sa tanan niya klase sang baboy kag mga produkto sini nga maghalin sa guluwas sang probinsya. Sa Executive Order Number 21 Series of 2026, ginpatuman sang gobyerno probinsyal sang Capiz ang pagdumili ang nagalakip sa pagpasulod, pagkarga, pagdala, pagtransport, pagdeliver kag pagbaligya sang tanan nga klase sang karne sang baboy bisan ano pa ang level sang pagproseso sini ukon katuyuan sa pagbaligya. Wala sang mangin exemption nga igahatag para sa personal nga konsumo kun bilang pasalubong. Bisan pa may veterinary health certificate, shipping permit o kun iban pa nga mga dokumento. Hindi ini mangin basihan og tugutan ng pagsulod sa mga pork products sa Capiz bangod sa posibleng nga kontaminasyon. Pinagi sa sinigatikang ginatingwaan sa gobyerno probinsyal nga maprotehiran ang industriya sa pag-upot sa baboy, pagluwas sa ilas ni populasyon sa probinsya kag masiguro ang food security sa mga kapisnon batok sa epekto sang ASF.
0: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung napatian ang guilo ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, nga isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas ni ang imong lawas, mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Sa ato naman yung balita nasyonal, ginaduso sang prosecution nga tawgon si Vice President Sara Duterte bilang witness ikaduang adlaw sang impeachment trial kahapon nga adlaw. Sano kay Private Prosecutor Lawyer Lorna Kapunan. Importante ang presensya ni Duterte sa impeachment trial subong adlaw nga maghahambal sang assassination plot, grave threats and inciting to sedition against the President. Samtang gidatag ni Presiding Officer Chisi Escudero nga hindi required o kun obligado si Vice President Sara Duterte nga magtambong sa iya impeachment trial sa Senado. Sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial, ginpayag ni Escudero nga wala na pagkit sa impeachment rules ang Senado nga kinahanglan magtambong sang respondent sa anuman nga hearing sang impeachment court. Antes ang pagpadayon sang dayto sang impeachment trial, nagpadulong sa Senado si VP Sara agud makigsapol sa mga katapo sang iya defense team. Giniwatang sinapol bilang kabahin sang preparasyon sang kampo sang vice presidente para sa masunod nga hugnat sang proceeding sang Senado. Wala pa sang detalye nga ginbuyagyag ang kampo ni Duterte angot sa agenda sang sinapol apang gidalauman nga ila ginistoryahan ang ila legal nga estratehiya ang masunod nga tikang angot sa impeachment case.
0: Sa katapusan nga balita national, nagtestigo sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial si NBI agent Mark Kalilong may kangtanan sa imbestigasyon sang online press conference ni Vice President Sara Duterte sang Nobyembre 23 sang tuig 2024. Suno kay Kalilong nga mga miyembro sang NBI cybercrime team nagpadala ini sang preservation request sa Meta agud mapreserbar ang FB live video nga naglakip sa mga pahayag nga pagpamahog ni Vice President Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag House Speaker Martin Romualdez. Gintuad masini nga may affidavit of authentication ini nga nagapamatuod sa pagkamatuod sang among video. Naglawig ang diskusyon sa tunga sang prosecution kag depensa kung ipagawa ang bugos nga video ukon ang mga importante lamang nga bahin. Sa ulihi, ang mas malipot nga version sang video ang ginpalantaw sa hearing agud ipakita ang mga pahayag kag ang konteksto sini. Suno sa prosecution, ang mga pahayag ni VP Duterte ang mahimo nga kabigon bilang betrayal of public trust kag culpable violation of the constitution. Apang, suno kay Senator Judge Francis Escudero kag Senator Judge Pia Cayetano, mas angay nga talakayon ini sa closing arguments sang impeachment trial. Mga katropa, mga balita national ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kaisa Mangustin, malunggay ang palya garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga paayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express balita sa international. Sa ato naman yung balita international, gintambugan sang linibo ka mga tao ang funeral ceremony sa nagtaliwan nga si Anay Iran Supreme Leader Ali Khamenei. Sunod sa Islamic Republic of Iran Broadcasting, ginumpisan ini sa Tehran sa diin naghatag sang pasidungog ang mga ini sa Anay Supreme Leader. Ginpalibutan ang lungon sa madalakuan nga barikada agud malikawan ang stampede o anuman nga gamo samtang ginaprosesyon ini sa Mehrabad International Airport. Isa si Khamenei sa mga napatay sa airstrike sa tunga sa Israel kag United States sang Pebrero 28. Inyo sang tagsuporta sini nga masilutan ang mga yara sa likod sang pag-atake. Sa piyak sini ginpatuman sa Gyapon ang ceasefire sa tunga sang Amerika kag Iran. Ang balitang international, buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento. Mayroon siyang pinasayang ang kombinasyon sa phytonutrients sa popular nga ginagamit agud proteksyonan ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man ini sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients na makabulig agud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita.
0: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, tagin kilala bilang best actor si Jericho Rosales para sa iya pelikula nga Quezon. Samtang best actress naman si Maris Rakal sa movie niya nga Sunshine sa ginhiwat nga 9th Entertainment Editor's Choice Awards ukon Edis. Nakuha man sang Quezon ang best picture, best screenplay, kag best production design, samtang best director naman si Gerald Tarog. Nakuha man ang best supporting actress ni Rochelle Pangilinan para sa Child Number 82, samtang nangintay naman sanday Will Ashley kag Rico Blanco para sa best supporting actor award. Ginpasitungan man sang box office heroes sanday Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paolo Avellino kag Richard Gutierrez. Ginkilala man sang Edis movie icon sanday John Arcilia, Edgar Martiz, Rio Loxin kag Janice Debelen. Mga katropa, ang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na mayara sang Glutacogic kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang release sa skin aging, ukon pagtigulan sang atong selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and rich blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Sa ito naman nga sports news, natapos na ang kampanya sang Pinay tennis star nga si Alex Iala sa Wimbledon Championship sa London. Napaslawan si Iala ang makabansi sa quarterfinals matapos ining lutuson ni world's number 13 Jasmine Paolini sang Italy sa ilanangin sa buwa sang Lunes sa round of 16. Sa piyak sini ginatagan sang standing ovation ang 21-year-old Pinay sa center court. Una na nga gilutos ni Iala si Paolini sa Dubai Tennis Championship sang Pebrero. Maragtason ang pag-abansi ni Iala sa Wimbledon bilang labing unang Filipino player nga nakasulod sa isa sa mga pinakasikat nga torneo. Ang nagbutang sa iya sa number 28 sa world ranking kag number 32 sa WTA singles rankings. Una nga gilutos ni Iala ang defending champion nga si Iga Świątek sang Poland sang Sabado. Atubangon naman ni Paolini si Marta Kostyuk sang Ukraine sa quarterfinal sa Miyerkules. Mga katropa nga itong sports news, ang buhilog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa makakaglabuwas ka herbal extract. Kapopular sa South America nga nagpapagsik, nagpapabaskog sang enerhiya, kag nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kemisis, magtumargin lamang sa isa ka kapsula. Ay sigurado ang mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni ganay safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
2: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
0: Kag sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas, nagapadayon ang pagtuon sa mga siyentista. Kung bala, may kaangtanan ang sobrang nga pagkonsumo sang ultra-processed foods sa nagasaka nga kaso sang colorectal ukon bowel cancer, labi na sa mga younger adults. Suno sa mga eksperto, ang mga pagkaon nga madamo sang proseso kasubong sang processed meats, packaged snacks, kag matamis nga mga pagkaon ang masaming nga kulang sa fiber kag mahimo nga makapadugang sang inflammation sa lawas, makaguba sang balanse sang gut microbiome, kag makapataas ang risko sang obesity nga kondisyon nga may kangtanan sa pagtuhaw sang cancer. Ginahinyo man sa mga health experts ang publiko nga magpili sa mga masustansya nga pagkaon pareho sang prutas, utanon, whole grains kag legumes nga mataas sa fiber. Agud suportahan ang maayong kaimtangan sang aton sininga tiyan. Gindugang man sa mga ini nga ang importansya sang regular nga pag-ehersisyo, pag-maintenar sang husto nga timbang, kag paglikaw sa sobrang processed meats, kag matamis nga snacks. Panumduman sa tanan nga hindi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang pag-angkon sang dugo sa higo, nga mga pagbag-o sang bowel habits. Ang temprano nga screening ang mahimo man nga makaluwas sang aton kabuhi. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea ngayon mo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark na manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pala mga katropa kakasana mga toxic kag i-cleanse sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Sa ito naman yung business news, naglubo sa 6.4% sining Hunyo 2026 ang inflation rate o kunang pagsaka sang presyo sang mga produkto kag serbisyo sa pungsod sunod sa Philippine Statistics Authority sining Martes, Hulyo 7. Nagapangunang rason sunod riya mo ang mas mahinay nga pagsaka sang presyo sang transportasyon nga naka-record sang 12.8% inflation rate particular sa gasolina kag diesel. Mangin ang 5.2% inflation rate sang food and non-alcoholic beverages, partikular ang karne sang baboy kag iban pang slaughtered land animals, cereals and cereal products, partikular ang bugas kag isda o seafood, partikular ang bangros. Samtang mas manubo ang 6.4% na inflation rate sa Hunyo 2026. Ikumparar sa 6.8% inflation rate sa Mayo, sinuman niya tuig.
0: Kag sa foreign exchange rate update, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 43 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 62 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 84 centavos. Euro 70 pesos and 41 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 38 centavos. Mga katropang business news, kag ang foreign exchange rate update ang inadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kung sa din may kape ka na, may energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita. And there mga katropang aton sini mga natipon nga balita sa aton sini nga pagpanglagad subong adlaw sa Miyerkules sa Express Balita. Ang mga balita naman ninyo batian. Ang buylog ang ginadulong sa inyo sang mga dekalidad nga produkto sang Gestol Incorporated. Ang Santon Plus Gold.
0: Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Cess the Pain.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Gag Clear Skin Beauty Soap.
1: Agin mga produkto sa Gestol Incorporated mabakal sa mga suki nyo ng mabutika sa inyong sining lugar. Sa mga leading drugstores man nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, bullseye, upod si katropan Jovin Anisco gani tutok na. Sa tanan-tanan karon ginagupod sa aton sining pagpangalagad, nagtutok sa ila sining mga radyo kag sa Facebook Live. Good morning.
3: Good morning.
1: Mga katropa, sa katapusan kami nagid lamang ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
0: Kag ako naman si katropang Christine Dian Ropa.
1: Kag ini ang Express Balita.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes, to health.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: This is XFM 106.5, Rojas City.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: From Roja City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.

0: Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos ng Pilipinas, las 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Saan? Mayong nga mga katropa, nagapangalagad ng paribago na naman ng edisyon sa ang palatuntunan, Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sa Miyerkules, petsa 8, sa bulan mga kabinan sa Hulyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye! Bullseye!

0: Ay, bangon na! Oy, aga na niya, matamat na. Oh, sa may mga trabaho, may opisina, hulag na, galaw-galaw na. Oh, tey, galaw-galaw naman dyan. Ah, basi na stroke na kamubla.
1: Ayoy!
0: Ay, nakabuga hulag na. Oh, well, ang tawa niyo kung kaginhawa pa ng mga kwanyo da ho. Oh, kag makabangon ka mo, sus, ah, pangamuyo nga daan, kag magpasalamat kay Lord nga buhi ka mo. Ah, pagbugtaw nyo. Kaya di tanan subong nga nagabugtaw buhi. May nagabugtaw nga buhi, hay. Sus, ah. No, hindi tanan gali subong nagabugtaw. May arang nga ti dalayon doon. No, di ba? Kung nakabugtaw ka subong nakabangon ka subong baw maton. Thank you, Lord. Oh, ah, arin na naman ang isa na naman ka Miracle. Oh, di ba? Nabugtaw ka, kwan mo, kita mo, pamilya mo, paglingat mo, nakabangon ng bata mo. Oh, si misis mo, biga palang hulay na sang balhas ang asikaso kag kwanda, no, himos. Oh, at ano pa na nga Miracle ni Lord man para sa inyo, mga katropa, di ba? Ay, may dapat gin kita ipasalamat. Sige. Mga estudyante nyo na may klase, la 7. Oy, late na. 6:52 na. Sige, matamat na. At sa mga nakabugtaw na sa inyo tanan, oy.
2: Good morning!
0: Kamusta kamuda? Kamusta ang mga ara da subong sa kusina tapos nang niluto nyo? Anong tirada tada sa pamahaw, mga kaabyanan, mga katropa? Abi, share manabi ho. Si Mama Lisa de Gala, aga pa ho, no, always gito nakatutok ko 4 a.m. pa lang. Diba, si Teacher Day, ara man, aga pa man nagbugtaw ho. Anong pala mahaunda, Teach?
2: Good morning!
0: Diba, namiguro kay Tido, lapit-lapit yan, hindi lang kumamahaw sa inyo ay.
1: Ayoy!
0: sa mga lapit-lapit lang dabla, pamahawa nyo man ko. anong panami nga pamahaw? May ginisa ka muda nga sardinas? Shoot na ko na mo. May itlog ka muda. Ano pagin nga mga tirada, dabi sa kwanho, sa kusina nyo. Diba? Sige, enjoy lang danay. Nakainit na kamo tubig, nakapangapi na, kung wala pa. Kung wala pa, ti, hindi ka nag-iisa, parehos kita.
1: Ayoy!
0: Alright, sa itong sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuhan sang inyo sining mga radio sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre gina-welcome na ito ng aton sining mga suki dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga nakamonitor na, no, diri sa aton sining pagpangalagad, nakatutok ng ilan sining mga cellphone, ang ilan sining mga radyo. Diri sa aton sining pagpangalagad, oy, mga katropa na aton dira.
2: Good morning!
0: Sa tanan-tanan yung mga merkado publiko, nga nasakupan sa 1st and 2nd District Bob Capiz. Welcome, ha, diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabinan sa subong nga aga. Subong man, sa tanan-tanan niya mga kapis nun, no? Kung diin man niya lupalop sa Pilipinas, diin man niya lupalop sa kalibutan, nag-aupo diri sa aton sining pagpangalagad subong, ang nagatambay sa aton sining official FB page, ang 106.5 XFM, Rojas City Capiz, no? Ang isa na aton ka-page, kag subong man, ang secondary page naton, ang XFM Rojas 106.5, mga katropa. Welcome, ha, diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan. Don't forget to like and follow ang aton sininga page, mga kabinan, para hindi maulihi sa mga impormasyon, mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa. Hindi maghuya-huya, way manat bayad. Muna nang ginakuha namon, ha, ginapangabay namon sa para masuportahan nyo ang duha naton ka mga page, mga kabinan. At the same time, mga aton sining YouTube channel, ha, mga kabinan, no, labi na kunwai ka muna radyo, pero may mga TV, smart TV, may internet. Kung gusto nyo mamati balita, mga kabinan, ati pwedeng-pwede, Subscribe lang sa aton sini nga YouTube channel, ara nakapin sa aton sini nga comment section ang link, no, pagkadto sa aton sini nga channel. Then ara man naka-flash na subong sa aton sini nga mga screen ang aton nga QR code. Oh, i-scan lang ninyo ina, then para makaamat-amat na kamuto. Ipindutin nyo lang ang bell button for subscription. Ang manami sa YouTube kay T, pwede nyo ma-recap dira, no? Ang kung na-miss ninyo ang mga paborito ninyo ng mga public affairs program diri sa XFM, mga kaabyan. So, gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Subscribe na! Bullseye. Alas 8:56 sa aton sini nga pagpangalagad banwa. Diri sa aton sini nga palatuntunan, standby. Kay check na ton pinagkalates nga lakat sang panahon. Direktamente mga kaabyanan sa aton sini nga pag-asa. Ibaloon na ton si Super Typhoon Inday nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Oh no!
0: Pero diriya sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, no, manaya-naya pa chimpo tadi, daway lang bagyo ah. Sabagay, malayo-layo pa siya mo, mga kaabyanan, malayo-layo pa ang iya sining distansya, no? Pero kahapon na, pero before ni Super Inday, may Inday man nga nagsulod kahapon sa Senado galing si Inday Sara, inunahan niyang bagyo sulod, ha? Galing to sa Senado eh.
1: Ayoy!
0: Okay, check ko anay mga kabinan, diri sa aton sininga pagpangalaga din bukad ang report nagikan sa aton sininga pag-asa with Ma'am Jerilyn Olmo.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ma'am Jerilyn, maayong aga.
4: Maayong aga, sir. Are atong latest forecast sa Cebu nga adlaw base sa Tropical Cyclone Bulletin number 2 ang aton nga ginabantay nga super typhoon nga si Inday. Ginabulubanta base sa available data nga aras may kalayuan ini nga nagalabot sa 1405 kilometers east of northern Luzon. May kabaskugon ini nga magalabot up to 185 kilometers per hora malapit sa sentro. Kagpagmadlos nga posible nga magalabot sa 230 kilometers per hora. Kag magahulag naman ini westward sa 25 kilometers per hora. Sa karuna sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan including Babuyan Island, the northern and central portion of Isabela, Apayao, the eastern portion of Kalinga, the northern portion of Aurora, and the northern and central portion of Catanduanes. Diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Magapang ibabaw sa gihapon na magalumon, tubto magalumon nga kalangitan nga may mga isolated rain showers pag kinlat kag panagubangod ini sa southwest monsoon. Magadalas ang mahina tubto makasarangan nga hangin magahalin west to southwest kag madalas sa makanay tubto makasarangan nga pagbalut sa kadagatan. Ang antad sa antong temperatura na sa 25 to 32 degrees Celsius kag may pinakauli nga lakas sang panahon. Gikan diri sa pag-asa ra City Jerilyn Olmo, sir.
0: Oh ma'am, Jerilyn Olmo, mga palamang kutanon lang ano. So medyo nagtaas-taas no ang track sang sining Super Typhoon Inday. Pero mga kuan, mga sanugin ba pwede makapabatsyag ini sa aton no ining si Super Typhoon Inday, Ma'am Jerilyn?
4: Sa karon sir, wala pa ini direkta sa aton pungsod sir kag manubo ang chance sa mag-landfall ini.
0: Yes.
4: Ang magadala lang pag-ulan sa aton kung ang paghatak niya sang habagat, sir.
0: Habagat, oo.
4: Yes.
0: So, hindi nakita mahaplitan di sang ikog niya, no? Kayo ko nabi, no? Medyo ko na gani, naglapaw-lapaw na siya gani. Ito sa
4: sabato, nagpababaw pagin siya, sir.
0: Yes, amo ng good news lang, gid, no? Nagpababaw siya, hindi na gani. Kumbaga, dito na siya sa punta sang kwan ng area pa Japan na gidya, no? Ang punta sang Taiwan ang iguon niya, nagligad to daw nakasentro pa siya sa Taiwan gid, so medyo malapit diri sa may Batanes area kag sa may Luzon, no? So salamatan lang naton ini. Okay, so base sa inyong attract mga posible sa no makagawa sa power line ini nga nasabitan nga bagyo.
4: Possible ini sir sa aga sang June 11 or sa the next day of 12, sir.
0: Okay. So, but silingon, maabutan pag siya weekend?
4: Oo, sir.
0: Mga panglugayawan pa siya. Okay. So, sige, pangamuyuan ta na lang, no? Ngati sa paghatak niya sang habagat, hindi kita matamaan di sa mga pagulan-ulan nga ini, no? Nga posible, dala, no? Kagabangod sa sining typhoon, super typhoon Inday, ma'am.
4: Yes, sir. Exactly, sir.
0: Okay, sige. Ma'am Jerlyn, maramo gid salamat kag maayong aga dere sa inyo sa pag-asa.
4: You're welcome, sir. Kag maayong aga man sa liwan.
0: Bullseye. Okay, now so mayon tong pinaka latest nga lakat sang parahon direktamente sa aton sininga pag-asa. Kun aton sininga lantawon, so medyo layo pa, no? So malayo pa nang 1420 kilometer, no? Kilometro kun sa dalaga noon muna sus, ha? Ambot may tiil.
1: Ayoy!
0: medyo layo-layo na ginasaya. No? Ginaisip ko lang kung sa run bala. Oh, yawan ka guro kag. No? Pero kung nang taon na to ng aton sining weather condition, mga kabyanan, so wala siya sang epekto. Mga katropa, no? Labi na diriya sa aton sa pungsod Pilipinas. So nag-epekto sa pungsod aton, southwest monsoon, ining habagat, no? While nga nag-amat-amat siya sunod sa iya sining track, no, makita nyo man na dira nag-sulod pa, no, nagaduso nga nagaduso pasulod, ha, mga katropa, ti pabaskugon nyo man ang habagat. So amo ning ginakabalak-an naton nga base amo ning nga magdala sang mga pag-ulan. Ti amo na nga dapat aligmat man kita, no, Monroy Ayayo, para nga ti preparar ba. Labi na sa mga balahaan nga lugar ang aton sinigad ni nga DILG, mga katropa ang nagkuana, no, ara na sa heightened alert or ginapa heightened alert na, no, ang mga kuan ng mga LGUs, no, nga hindi kita mag-asa ang kuan lang malayo ang bagyo, pero ang baltala lang tawan nyo ang alimpulos niya kagang iya sining kuno may mga ikog-ikog pa siya nga mga kaulapan, dala sina mga ulan, basi bala kag kwan, makahaplit pa na di sa aton. Tandaan na ton, although ang track niya ara na dito sa punta na isa sang Taiwan maigo, pero ara sa kadagatan posible pa na magbag-o. So keep on praying, no, sa aton sa mga katropa ngati, kabay pa nga hindi lang gid kita maapektuhan sang tanto sang sining nasambitan iya nga bagyo, mga kaabyanan, mga katropa. So kwan ini medyo naghinay-hinay na gani, no, ining si super typhoon Inday. Kung nang taon na ton ti ang iya sining nga kabaskogon ara na lang sa 185, no, kagang iya sining pagmadlos 230, no, nagdubo-nubo na kay kahapon before na siya nagpanalasa to sa kuan sa Guam. Mga katropa, kita nyo man to gapanihol tong hangin, di ba? So 250 tong madlos, kagara sa 190 to 195 ang sustained wind. Maki mo na, no, ang sustained wind mo 195, all day ining 185 kilometer per hour ng sustained wind, sakit na ni. Di ba la, sakit na ni, testing bala puga mo ni bila mo dahan sa 185, di ba la? Kay ga kwan-kwan na sinang mata mo kuni guon ka sang hangin. Tapos si guon ka sang madlos 230 katropang Jason, asos tuwad balin tuwad ka na sinaguro kag. No? Kwan na, baskog na. So muna sa mga katropa naton, so medyo naghinay-hinay siya gani, no, kay nagligad 30 km per hour siya pagsulod niya sa par, 25 km per hour na lang mga kaabyanan. Medyo nagkuan siya, naghinay-hinay, kay ti siguro taklado nagpasaka-saka pa siya, okay? So kuan lang, ligmat lang kay samtang nagapalapit, posible nga ti mabatsyagan ta ang mas ang epekto sang habagat diriya sa aton mga kaabyanan sa bahin sang Western Visayas. Bullseye. Alright, abatian, amoy itong aton sining weather update. Inibuylog naman niya ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, kape na.

0: All right, Canton Gold Coffee Mix, mga katropa. Sino nang away pa na kakape, Lloyd na nabales, kakape ka na. Ikaw, Kwan Ma'am Susan Dolor, kakape na. Kape na, kape na ha, sa aton sining mga kabinang mga katropa, dira. Labi na sa mga na medyo natrasar ang pagpangapi kay ina ho. Kay masako pa niluto sa kusina. Ang iban gani, sobra kasako, way pa nakakuan, way nakainit tubig. Ayoy! Diba? Okay, syempre, pag-abot sa kape, rekomendado ni Katropang Joven, kagsang XFM, Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. Labi na sa mga mahilig magpangape, kag nakapangita, dira, sang manamit, kag healthy nga kape. Ang Santon Gold Coffee Mix, ha? May kape ka na, energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Bango din na sang natural and calming herbal ingredients. May mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, margoso, kag himo sa premium coffee.
1: Wow!
0: Tiyan mo na ang kwan gid, ha? Bastante gid sa health benefits. Plus ang perfect blend, ha? Good nga ma-refresh ang energy. Amo kun hapon bala no kay ara ka sa trabaho na amin baluno ng kwan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Labi na kay ginapilaw ka daw nagamat-amat low energy ka. Mabrahon mo sina, take a break. Have your Santon Gold Coffee Mix, higup-higup pa. Pagkatapos mo higup sina mga kabina mga katropa sang kwan sang isa ka tasa mo. Pagpungko maliwat sa trabaho ano nga daw kwan man. Recharge ka na yun. Kibot ka, energy mo, galalapaw naman ka. Diba? So gani mag-Santon Gold Coffee Mix na ha, mga katropa. Ibalonggid sa trabaho or opisina. Ang Santon Gold Coffee Mix, may araman sang glutathione kag collagen. Ining mga antioxidant ka nagabulig, agod nami pagdang aton sininga supat. Magkinis pagdang aton sininga kutis. Mga katropa. Santon Gold Coffee Mix available sa mga suki naton nga mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore. Dira sa may area mga kabinan sa Grace Pharmacy. Generica Drugstore, kag subungman available sa tanan niya outlet sang Super K Drugstore. Dira sa kuano sa Pharmacia Binhamin. May balidya man sila lang ang Santon Gold Coffee Mix. By the way, ang Pharmacia Binhamin ha, arara sa bago nilang pwesto. Dira mga katropa sa San Roque, sa Roas Avenue sa Gyapon. Pero nag-idog-idog lang sila di gawaho. Arara sila da sa kuan sa Kilidman. Sang Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Sa mga nag-sumalakdag da sang Pharmacia Binhamin daw dira kamo kadto. Pati clinic da ba ara naman da. Mga kaabyanan. So damo da may mga produkto dira ang Yes to Health may mga Yes to Health product dira nga sarang nyo babakal kapareha sang Santon Gold Coffee Mix dira sa may Pharmacia Binhamin. Kag mabakal man dira sa kuno sa First Pharmacy, AGB Drugstore sa Caldeo. Kag subong man dira sa RB Butika sa Banwasang Panitan. Kag paki-check na lang sang inyo sining mga kwandra ng mga suki ban ng mga butika ha. Kung wala gid, pwede ka mo ka-order online pag naman sa shop.

0: simple nga pagpangape, nangin healthy ka na, pumaldo ka pa.
1: Yahoo!
0: Yan ang Santon Gold Coffee Mix, ha. Lima lang ka, lima ka sa say, isa na ka-entry. Ah, mga katropa sa aton siringa Santon na Rex FM, libu-libong papremyo.
1: Yahoo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton siringa pagpangalaga ng oras na aton, alas 7, Jess. Diri sa aton sini nga palatuntunan mga kabinan sa iluhan ta urang nga hugnat sang mga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga aga mga police report, no, nga natipon sang aton sini nga mga katropa reporters, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan. Unahon naton ang report ni katropang Elmer Estibar, duha ka babae dakop sa ginakasang nga drug bypass operation sa barangay Baybay. May nagid man pili subong ang kano, no? Ang naga pangabuhi is druga. No? Mapalalaki sa una, mostly mga lalaki, subong pati mga babayi. Di ba? Check na tong detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
4: Arestado ang duha ka babayi, isa diri ang ginakabig high value individual, isa naman ang ginakabig nga street level individual sa gikasa nga drug by bus operation tiragi sa gintingog nga persa sa nga Capiz PPDU kag Rojas City PD sa barangay Baybay Rojas City. Tak na alas 7:38 kagabi, ginkilala ining mga nagkaladakpan nga Sanday alias Gisa by 17 anyos amon siya ginakabig nga subject person kag high value individual listed in the provincial priority target list kag residente ni siya sa nga sambit kaya lugar. Kaupodre si alias Maria 24 anyos kag residente sa nga barangay Malipayon sa Kupman sa siyad sang Rojas. Natigayon nga nadakpan or barangay or Malipayon rather Malipayon Village, Barangay Tisa, Rojas City. Natigayon nga nadakpan ang ining subject person pinagi sa operatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa isa ka sasay sa shabu nga nagabalor sa 8,000 pesos serbi bilang by bus money. Duga nga nakuha sa paginakop sining subject person ang duha ka sasay sa ginapatihan illegal nga droga, isa diri ang nakasulod sa plastic cellophane sa nga ice wrapper na katropang Juven wherein amo ni siya nga ginakabing nga bulto sang shabu nga na-recover sa sining paginakop sang subject person. Ginabulubanta tanan may kabugusan 50 gramos ang kabugaton kag meron naman sa standard drug price nga 340,000 pesos during nga ni kagabi sa nga bypass operation na ginasinggit presa eh nga si alias Ugap ang naghulog siya katropa Juven kag nag-traidor gid. So nagilibion matong sining subject person.
0: Sino na si Pugak kay? Sino si Pugak? Nami isang hayo iya kag Pugak.
4: Kilala
0: Tay ba si Kwan kasus yo kun o kontrapartido.
4: Ay la amo lang na isa kag duha lang dira katropa Juven ug dira sila.
0: Kaya mo ginabasa sa negosyo nga muna, Kwan gid. Lantawa mo tong taga Kape Saklan, di ba? Dakpan man to. Ay sinulod niya hindi niya teritoryo mo, kundi chino-chok man siya sa pulis.
4: Malam mo nagid nga, ako na di Banwarte.
0: Man.
4: Maligusyo ka
0: pa doon. Ay mo naguro si Pugak, hambali Pugak baw. Ha? Kung ni-chok ko naguro ni siya, ang iya custom yan, basta di ba sa ilo, di sakon mo, abi kay sugid na kas pulis ba eh. mapasit-asit man ko para ti ang imo customer sa ako naman mag-asik, no? Damo na, katropang Elmer. Tuntog ni si Pugak, no?
4: Maybe supplier ni or kompetensya sila sa inyong negosyo.
0: Ay kung supplier niya ni, dapat hindi niya pag-i-chucho kay ti siyempre, ga-income siya di mo. Ay laban-laban kompetensya ni Guro. Tunto ka gid Pugak ha.
1: Ayoy.
0: Pumugahak gid siya sa pulis.
4: Pumugahak sa kag gisugid ni siya. Pero dapat nila ladre ka trabaho jud bay kiman ining subject person ni Celias Gisa ni. Taga barangay Baybay ba rin.
0: Aha.
4: And then ining isang dire ka upod ya ining taga Malipayon Village sa Tisa.
0: Yeah.
4: Ya, nagaboard ta ni sila dito sa bahay sa Arnaldo Boulevard.
0: Aha.
4: Sa barangay Baybay.

0: posible amo gini ang ila sininga negosyo no sa pag dosok ba illegal ka droga ay kay siguro posible identified na ninyo sila ila sa ila sininga barangay yan nagpalayo ah sa panago.
1: Actually, yung naman ang mudo sa buong katropang katropang Elmer, no? Kay kung dira sa balay nila, madali lang mabalaan dira, no? Di ba lang, sa una, damo na reklamo ba? Damo permitaho sila balay, may mo na siya obra, no? Subong ginakuha na nila, ang mudos naman subong nila, ga-rent apartment. Di ba lang, kaya tiyo na bes, sino-sino na sila da, o kung ano lang da, daw ay pakialamay, bla. Pero sa ulihi, ito maabot na ginyapon na, di ba?
0: So, ako na gani, para pagpulis sila, yan ito big time. Kaya kung brush pa araw, siguro ito online business na eh.
1: Oh, grabe online.
0: Brush pa lang itong nadakpan natin sa TISA. Tagalanot mo lang sa kama nagkabuhon sa diabi, nagkarindas sa apartment. So, sunod na rin sa ato, sa ating motoridad, manugay naman nga ginamonitor nga subject person sa pag-engage nga sa sining illegal nga bluhaton sa pag-dusos sining illegal nga droga kagagabi na kwangid na materialize ang ining operation mahal sa nga ton sining nga mga otoridad. Sa karoon nagpabili nini sila nga duwa sa bahin sa nga Rojas City PNP sa kustudiya sa nga ton sining mga kapulisan para sa nagkigo o disposisyon kag natalana naman nga pagkapasakaan sa kaso sa pagbayular sa Republic Act or Republic Act 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita rin ka rin sa Roma City PNP ang buhilog na ginadulo sa iyo sa dekalidad ng produkto sa Ngayos na World Incorporated ang Visionix Plus of Gel Capsule Mera Sang Routine Vita Carotene Vitamin E kag CSNT ginagahatag agod sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Ganyan mga katropa para sa healthy nga vision mag Vision X Plus of Gel Capsule. So, mabakal ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man magtukad sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, manamang salamat Katropang Elmer Estimar sa sining nga information tunto kapugak ha. No, tigin ko ang gid ko no, dinaligid ko no to ang subject person nga ni, bangod kay Pugak. No, tuntok kagid Pugak ha. Kagawa lang gani ng mga nagkaladak pa na, ikaw naman na chucho nila mo. Balos gina sila daw. Okay, sige, dugang pa naton nga balita mga abyan. Salin sa Roa City, sa Iloctas, Banua, sa Pontevedra. May SLI man dito, constraint label individual, arestado man. Sa ginkasang drug by bus operation sa kapulisan. Sa report ni Katropang Michael Inuslay. Live report.
2: Arestado man ang isa ka SLI matapos nga madakpan sa ginkasang drug by bus operation sa Pontevedra Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Mark Anthony Garcia. Ang ining subject person ang kinilala sa kay alias Iris or mas kinilala sa kay alias Tuto, isa ka SLI nagapangidaron sang 44 anyos kaga residente sang barangay Tapok Pontevedra Capiz, pero diri ini siya gin-operate sa aton sini nga makatapos ang operatiba sa bahin iya sa barangay Binuntukan Pontevedra Capiz na bakal diri sa iya ang isa ka sachet sa ginasuspetsahan illegal nga droga kag may ara sa 500 pesos nga bypass sa money 100 pesos diri ang may ara sa serial number kag 400 pesos diri ang bodol money. Dugang diri nga na-recover siya sini nga paginakop ang tatlo ka sachet no sa nga ginasuspetsahan na shabu kag may ara karon sang kabugaton nga kapin sa dali lang ha kay nagakuan kita diri ho nagatula ang aton sini nga bali ang na-recover diri sa iya no bali worth kuan ini no katropang joven nila ka wala nakabutang di sa iya sini nga pano sila sini nga report no nga gina hatang diri sa ato pero dugangan tani karon no ining na recover kon pila sini ang nangina kabugaton sini no kagapila ang market value sa sining na-recover nga droga, no? Nga tatlo ka sa sitanan sa iya sini nga pag inakopa. Sunod rin sa ato sini nga pag pangusisa man nagikan sa aton sini nga Pontevedra Municipal Police Station nga kapin sa tatlo ka semana man, no? Nga pag ano ni, no? Pag manman sa sini nga subject person hasta nga tina ano ni siya, no? Na operated sa nga aton sini nga mga katapo sa nga otoridad. So sa karon yari na ni siya, no, sa pag-inakop sa aton sini nga Pontevedra Municipal Police Station kag magapangatubang inisya sa kaso sa paglapas sa RA 9165, no, o kon comprehensive dangerous drugs act of 2002. Balita na gikan diri sa may banwa sa Pontevedra ang bilog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sang Eastern Health Incorporated, ang Xanthon Plus Herbal Oil, ang Balanios kamay antibiotic properties, ang mayon sa mga allergies, mga pangatol-katol sa atong siningalawas, bangon sa kombinasyon man, no, sa madamo nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 Dex FM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye. Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslan. Dire-diretso kita sa mga impormasyon dari sa Tonsen nga pagpangalagad. Pito naman ka mga persona na arestado matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda, no, sa separado nga mga operasyon, no, sa bantay dagat dira sa may banwa sang Panay. Sa detalye katropang Elmer, standby. Live report.
0: Do ang pito tanan ka mga tripulante matapos nga nadakpa sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kon ining mas kilala ang ginatawag nga troll na wala sa nagakigo nga dokumento o kon permit sa siparadong operasyon sa aton sining mga bantay dagat sa kalalawuran nga sakop sa banwa sang Panay kahapon nga adlaw ginkilala ining mga nagladakpan nga Sanday alias Romel 32 anyos alias Bindo, 41 anyos, lunsay mga boat captain, kaupod ang mga crew nga Sanday alias Jan, 44 anyos, alias Reniel, 42 anyos, alias Fernando, 48 anyos, alias Limuel, 45 anyos, kag alias Julie, 36 anyos, lunsay mga residente sa barangay Kasanayan sa kopya sa banwa sang Pilar. Nakuha sa pag-inakop sa mga tripulante ang duwa tanan ka unit sa motor bangka nga nagabalor sa 100,000 pesos, tatlo ka mga unit sa diesel engine nga nagabalor naman isang 90,000 pesos, complete set sa mga lambat nga ginagamit sa pagpangisda nga nagabalor sa 70,000 pesos kag mas or minus 30 kilo nga mga nagasari-sari nga mga isda nga nagabalor naman sang 6,000 pesos. Sa karon yara na ini sa kusubiya sa Menro Eldio Panay ini mga nakumpiskar ng mga kagamitan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang ini mga nagkaladakpan man ay natala na subong adlaw nga pasakaan sa kaso sa pagbaylar sa Municipal Ordinance Number 03-02 yung Municipal Fishery Code Series of 2003 o kung illegal fishing draya sa may banwa sang Panay.
1: Katropang Elmer, dala saan na lang ng empleyado sa gobyerno nga nagdakpa, no? Ano nga ordinance? Saning ilang gagin baylar? Sige, proceed.
0: Sa dugan at ondre nga balita, arestado man eh ang isang ka-empleyado sa gobyerno nga nagbayular ya sa city ordinance nga no helmet no driving ordinance patapos nga ginserbihan ini siya sang warrant of arrest kahapon nga adlaw sa bahin sa nga Pueblo di Panay diri sa barangay Lawaan Roja City takna alas 3:33 sa nga Hulyo 7 kahapon. Gikilala ini nga akusado sa kay alias Kentoy 29 anyos kag residente sa nga Gobernador Gabriel Hernandez Avenue, Barangay 5, Rojas City. Ginarekomendar dere sa korte ang 3,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kalwayan sa diin ang warrant of arrest. Ang gipatanaog batok sininga kusado ang ginisyo naman kag impirmahan ni Honorable Kathleen G. Dilantar, ang presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 2, Rojas City, Capiz, kag napisahan naman sa itinunik na niya Sonyo 11, Subong Maad niya Tuig. Nagapabilin pa rin sa karoon sa bahay sa Rojas City, Kinti, kag natalana, inisa Subong Adlaw nga magapiansa sa sinigirawindar nga sa nga korte para sa nabayunar siri nga City Ordinance diri sa syudad sa nga Rojas.
1: Anong City Ordinance na katropang Elmer Ginbayular niya kuno ay?
0: No helmet, no driving ordinance.
1: Oh, din anong kwan siya? Din siya employed?
0: Dari lang siya sa city, katropang Juven man.
1: Sa city? Sa city man? Hindi man. Oh. Sa city government man?
0: Oh, actually, kwan mo lang, 500 lang niya dapat. Oh. Ganyan yung laging city. Like, kundi napapanaog.
1: Ay, kasali guro kay sa city.
0: Oo.
1: Oh, ay, city, bala niya na gidna nga. Ano, one is above the law da. Hmm. Di ba?
0: Amo na ganyan kay tropang Juven. Kaya...
1: Masirmunan. Masirmunan gid siya sang department head niya sinakag. Oh, wiya man ta kay mayor nga kwanda. Oh, tapos ikaw pa taga City Hall mismo, ikaw pa yung nagbaylor sina da. No.
0: Tama na kay katrabaho jud ben sa pada taga Rojas man sa gani ah. Oh, ay, siguro di man dipo deliger nga bala niya man mga ordinance sa mga kasubong sini. Pero nagbaylor man sa gyapo na katrabaho jud ben. So, amo ra gyud sini nga balita nagikan sa Banwag sa Panay. Kaya diri man sa syudad sa Rojas para sa 106.5 XFM News. Ako si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat Katropang Elmer Estimar. O, oh, taga City Hall. O, oh, ti siya pa yung nalipat niya magsuksok mga kabinans ng helmet. Ayoy! O, oh, di ba lang? May man tanin kung taga City Hall ka, dito ako nalipat magsuksok helmet sa Sigma. O, oh, dito sa Ibisan. Ay, Jesus, no, lipat ko may ordinansa, manggalin sila pareha, sinabi ko wala. Ay, pero kanin ka din mga kabinan sa kwan, no, sa Roa City man, tapos empleyado ka pa, na ano manimo man. Oh, tapos ang ending da, no, ti, kung nadagdagan ka sang warrant, bot silingon, oh, gintikitan ka, gimpadungulan mo. Oh, kundi nagsakit pa ginang ulo mo, subong. Di ba? Tapos wanted ka pa.
3: Oh no. Ayoy.
1: No, ano ginang kwanda, no? Oh, ti manang nami. Isa ini sa ehemplo, may man ehemplo. Mga kabinan, no? Driya sa aton sa Staroa City. Ha? Ah, kumbaga ti bisan pa paano makasiling ka nga, ti may man lang kay wife pinilian gali, ha? Hindi ba porket empleyado ka na sang gobyerno, ah, exempted ka na, di ba? Way man na nabutang sa ordinansa, ah, nga ma-exempt ka na. Oh, hindi po silingon taga City Hall ka, hindi ka na pagdakpon. Oh, so subong way reklamo ang aton sini nga mga kwan, ang aton sini mga kabinan nga mga pumuloyo di sa syudad. Oh, dakop gani ang taga City Hall, ikaw pa nga oh, patunto-tunto lang. Ah, hindi ka magsuksok mga kabinan sang helmet. Ah, diragin niya na damo na dadakpan dire sa may tulay bala kong gabi. Oh, damo na nadadakpan mo kay ti ang iban kong gabi way nagasuksok helmet, no? Oh, pero pag-agi nila sa tulay arada ang core. Oh, arada may mga duty kita dira nga mga pulis, may mga auxiliary kita dira, no? Nga nagabantay sang tulay. Okay, ang tulay naton ginakayo na da, no? Kag hindi pa na pwede pagyan sa mga dalagko ng mga truck, no? Pero damo kita, na, no? Dadakpan mga kabinan. Oh, yung balilo gabi naman ni, eh. Oy, why na butang? Ay, remind ta lang kamo ha. Why na butang sa ordinansa sang syudad, no? Nga kung gabi, pwede na ka hindi na pwede ka suksok helmet. Wala sang exemption to the rule. Kung gabi na, pwede na, ha? Gamita lang bagol mo.
3: Ayoy!
1: Labay ko na, kapilagi ko na madakpan. Ang ginapituha lang. Oh, pagpito, sina, ato sa unha, namin na malagyo ka patani. Ah, sa unha, may naga, may naga pa may pay na si mo, palapit di, palapit. Ah, di ba? So, sunod lang ta. Bala ko nung kasunod ba lang ka mo na? Wa gid ka mo libog sang ulo. Ha? Doy Arthur? Oh, di ba? May bisanis ko? No? Kung nagkasunod ka mo, wa gid ka mo kulbaan. Kung nagka-follow ka mo sa mga rules nga kung sa diin ang tinutuyo sina for safety man sa aton nga mga kauturan. Di ba? Eh, galing ako kay isa Bertoldo laging ulong kadamaan sa aton mo. Ah, kung may ginapasunod gani, yeah, hindi sila yung magsunod. Pero kung magkala-disgrasya sila, pa-jikas-jikas dayon. Oh, liog man ko bulig, guway na kami kwarta. Oh, jikas lang. Animalis ka mo, sa ginapasokso ka mo helmet, hindi ka mo. Oh, sa disgrasya mo naglilitik bagol niyo, mapa-jikas-jikas ka mo. Ah, karun!
3: Ayoy!
1: Oh. Sino pa na gustong bulig siya naman sa layo, sa lawayon, Timo? si Ernesto Alvarez, bogi na tirada niya ang course niya. Ga-duty man ang course. Kung kisa, kita man nila nga wala helmet. Why, manadakpan? Daw may pinili, anaw? Tapos ka muna, kor! Oh, kitagin ka muna, Ernesto Alvarez. Oh, kung kisa ko nung ginapalapaw niya, oh.
3: Ayoy!
1: Ernesto, base kay Gabina, kung kaisa, hindi mo na makita. Oh, ay, tapos mo na nagob na, abe. Oh, kung kaisa, ginapilaw-pilaw ka na. Pag pirot sa mata mo, naglabay ito gali. Ay, pagmukrat niya, layo na. Bao layo. Oh, kaya mo na guno, ay madakpan. Ay, observation ni Ernesto Alvarez, ha? Oh, taga-core. Ah, taga-core da sang city. Oh, aramang kuno ka mo, pero huwag nyo manadakpan ang way helmet. Ano ka mo inyo yaman?
3: Ayoy!
1: Ah, dayaw-dayaw na nakamudi, pero kabal ang galing ni Ernesto Alvarez, kita niya ka mo daw. Takop, gid ka mo. Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita, mga byan. Isa ka babae ho, no? Ma-meet up ko no, sa iya sining ka-chatmate. Ang Indian, wala ginsipot.
3: Oh no!
1: Ay, Indian mo? Oh, te, gin-Indian siya. Ah, te, yawan sa hulat. Dinulong na lang ko to sa kwano, sa police station, sang mga concerned citizen. Ay, grabe ko rong pasalig sa iya to. Eh, nga dira kalanggid. Bo na, ano maning kwan. Okay, check tabi report ni katropang Michael Inuslay. Live report.
2: Nagputi lang ang mata sang isa ka babayi nagikan pa no sa may bahin sang Mindoro nagpadulong diri sa probinsya sang Capiz.
1: Alin
2: no,
1: sa diin? Mindoro.
2: Sa Mindoro katropa.
1: Layo man nga lugar man.
2: So sunod diri sa information nga aton sining nabaton nga may-ari ini siya no sang ka-chatmate diri sa probinsya sang Capiz no kag diri ini siya nagaistar sa may bahin sang Banwa sang Dao no ang iya sini nga ka-chatmate no nagikan diri sa Banwa sang Dao ang ginkilala sa kay Mr. Francis De La Cruz no kag didto no katropang Joven na sunod diri sa iya nga gusto ini nila nga mag-meet up kag nagpangita sang paagi no ang ining babayi nga ginkilala sa kay Miss Vivian Dayandante no kag residente sang Mindoro no pag abot niya no nagbiyahe siya halin dito sa Mindoro
1: din sa Mindoro kay sa may kwanina may oriental kag may occidental katropang Michael
2: sa oriental Mindoro siya naghalin
1: oriental,
2: no katropang Joven sa oriental Mindoro siya naghalin kag diri no kag pag abot niya no diri sa may Banwa sang Dao kaya nagsakay man lang ini siya sa bus no nga nagalabay dito iya sa may bahin sang Mindoro padulong diri sa may probinsya sang Capiz kag pag-abot niya diri halin sang aga nga nagahulat ini siya dira sa plaza sang Dao kag nakaabot na siya dito gani sa may bahin sang crossing Manhoy no sa may Banwa sang Dao sang ginhambalan ini siya sang sining ni Francis De La Cruz nga taga barangay Manhoy Dao Capiz ini siya no katropang Joven kag dito dugay-dugay pagit ini siya nga naghulato kuno sa may gasolinahan no sa may crossing Manhoy nagapinamuyong ko siya to kag nagapinamangkot siya to sa mga ano ni sa mga pila ka mga tricycle driver asta sang ulihi nga may ara sang nakatalupangon sa iya nga isa ka concerned citizen kagagi na pamangkot ini siya kun nga man nga ako ini siya dito kagdugay-dugay git ini siya so ginsaysay niya man ang tanan kagasang ulihi nagdesisyon ini siya no nga mag nagdesisyon ini mga concerned citizen nga istoryahon ining babayi nga dito na lang siya danay no sa may bahin sang police station tungod naga hinakop na ang kagabihon kag dito gindala siya dito sa may Dao Municipal Police Station kag gin custody lang anay no sang aton sini nga Dao PNP samtang nga ginapangita ini nga si Francis de la Cruz apang sa last nila ini nga naga chatay no alas 4 sang kaagahon kag sunod dere sang na-mentionar sang babae nga ari na ini siya sa may plaza sang Dao wala na ini nagreply ang ining si Francis de la Cruz kag ginblock na ini siya sa messenger ti sunod dere sa iya daw sunod dere sa sining babae nga nakibot ini siya nga ti gusto man lang bala siya nga makipag meet up apang ti wala gid no katropang joven ini nagpakita sang iya sininga nawong ining si Francis de la Cruz kin pangsindan pa ini siya katropang joven sang picture no sa sining ni Francis de la Cruz pero manamo sa nagsilinga basi gin kwanya lang na gin friend niya lang na ang picture kaga basi hindi man siya ang inang picture
1: kaga ti taga Dao gid man di ba hindi man maguro magkuan ng bahay basi may mga video call man sila katropang Elmer katropang Michael
2: ay naga-video call man sila katropang Joven suno diri sa babae o galing nagapanapon kuno ini siya sang iya sininga kuan bala nga ilong kag sa iya sininga baba na mata lang ang makita katropang Joven
1: so kon gali the whole dapper ay dito pa lang oi nag siya nagduda nga kuan eh grabe sa liga niya gid ne ay makakalayo pa sang gin travel niya oh
2: ay siguro katropang Joven nakuan man siya siguro nadala man siya sa matamis bilang nga tinaga sa sining lalaki nga ini no kay pangod gani katropang Joven nga sunod diri maayo kuno ang iya sining pamilya diri sa may banwasang Dao no kaga amo man iya sining nga gagin pang mentionar no kaga makita ta man gani sa postman katropang Joven nga ano blah no nga ginpasaligid ini siya no nga paylo isla nang iya sininga pliti kag kumakabalik ni siya dira sa may Mindoro pagapitihan man ini siya no sang sining lalaki
1: na tapon mayo ko gid ya dapat before pa man niya na no galing baga mo nang istorya nga balikan di ka ganya magsalig siya na iya oh tuntun ni nga lalaki tibo taga kwan man ha? Taga itong pangalan tong taga Dao gid man
2: ang iyang itsura gani katropang Joven daw ka familiar sa akon doon nagabiyahe ini siya sang tricycle eh no pero i-confirm ko lang ini katropang Joven no ining si alias Francis de la Cruz pero may Francis de la Cruz man ako yung kilala no mabuot man to yung gani no
1: katropang pero itsura niya hindi amo ne
2: hindi ni saya amo katropang Joven kaysa ginuna ko ginpadalaan sang mensahe mo sang nakita ko ang iya sini nga pangalan katropang Joven bali isa pa lang ini sila kasi mana nga nagkilalahay katropang Joven sa sining ni Francis de la Cruz kag sa sining ni Vivian Dayandante no kag nagdesisyon ini sila nga magkita ay isang Domingo ng adlaw no Hulyo 5 tuig 2026 apang pagkalunes no gindesisyonan ini sa aton sining nga Dao PNP nga igadulong ini siya katropang Joven no sa kwan man no sa gina terminal Balasang Bus kag magabalik na lang ini siya dito sa may bahin sa Mindoro
1: no ano pa siya di oh why man siya gin si photo sang taga Dao nga may lahi nga Indiano
2: oh nga mo na gani ka panapon siya sang iya sini nga ilong kag sang iya sini nga baba katropang Joven may pagka ninja man gali kay ninja niya man ang ining babae nga naga babae na gani ang nagkadto no
1: hindi siya ninja nindian oh nindian why naga sipot tapos nagapanabon pa sa tikon ninjan oh ni dalang ninja kag indian ah
2: amo gani man katropang Joven
1: pero wagin siya nagduda to wagin siya nagduda katropang Michael nga muna pero may mga picture man di nga ano kag oh, nga why mo ganit tabon? Oh, tuod ka raw, may chat tuod ba sin dito da kung kasino sino lang na mga picture gulo sang barkada niyang iya nga ginano da kag pinasalig ng babae da.
2: amo gani man katropang Joven, no? Kaga basement to gani, sa aton sininga nako ang information nagikan sa Davao PNP, nga hindi pa tani magpauli ni si Dayan Dante, no? Kay pagahulaton niya gid nga basi makikita man sa iya ining iya nga ka-chatmate nga si Francis De La Cruz sa katropang Joven nga ti kung sining gulpe lang nadula ang ilang sininga komunikasyon sa nga na-mentionar niya nga ari na ini siya, no, sa atubang sang 7 Ibilin nagahulat, no, sa kay Francis De La Cruz apang wala gid nagalabot katropang Joven. So sunod rin sa iya nagutuman siya sang hulat kay gid pasalig siya kuno sang mga taga Dao ba na mentionar patanan kuno ng mga taga Dao to. Nadalahit pa ang mga maayo man katropang Joven. Pero ini karon, no, sunod man sa Dao PNP man nga ginapangitaan na lang ini paagi sang aton sini nga mga otoridad nga mapabalik ini siya, no, kay kung wala ini na desisyonan nga pabalikon, masikag ara pa na suda sa banwasang daon, nagalibot-libot nga nagahulat nga si Puton sining ni Mr. Francis De La Cruz. Balita nagikan diri sa may banwasang dao para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslay. Sa sining information, ahay, kaluluoy maning bayi nga ni. Pinaasa sang ninjan nga taga Dao. Oh, no, wag gid siya kanutar nga tig mag-video call kamo da. Gap kun gapanabon siya but silingon na sindikato na. 'Di ba? Oh, ay tapos sa ikaw pa iya nagkadto gid dire. Oh, ila-ila gid gurong bayi ay. Okay man nga ila-ila ka, pero dira mo makita ang pagiging gentleman sang lalaki. Dapat siya yan makadto da sinyo. Ah, kung decidido, gid siya ya. Oh, di ba ra, di ba, marililet? No? Oh, ba ni Madsos, di niya, inako, dapat ang buya ang nagkadto sa iya sa Mindoro. Hindi gid siya, hindi gid siya kahulat ya. Siya gid niya nagkadto mo na gani, Mads. Oh, di ba? Ay, basi siyang luyag-luyag, basi galas trip na di ba, Madso? Ayoy! Oh, basi gambal niya ba, dumamana na ni Guru ni? Ay, kipambalan, batso ang lalaki, tapos dira pala nga daan, mahambal nga akong bala, spliti mo, pag-abot mo, bayluhan ko. Ay, why na, ha? Tumbalay na nag-discarte na, day! Oh, galing kay basi, bla, grabe, ginapasalig sa iyo. Oh, di ba? Eh, tuntuning ninjan ninjan nga taga Dao niyo. Bukot may yan ang ginaobra mo, ha? Ha? So, next time, ha? Hindi magpaloko. Maki mo ginagpliti man tong babae, nag-exert sang effort niya, magbiyahe, may kay safe mang iabiyahe. Pagkatapos matyagan mo yan sa Mindoro, daw, kwan lang, daw dao lang kagkwartero ba? Ayoy! Diba, gasakay pa na doy barko. Ha? Oh, halinto kung doon, ilang kabalo kung na din. Basta somewhere sa kuan, sa Oriental. Oh, masakay pa na, jeep, tricycle, barko, bus. Oh, para lang da sa imo, kita mo na. Oh, lakak lang kita, nga bay, nga, no? Nga, ila-ila sa imo. Oh, diba nga, dapat ikaw na, lalaki dapat na eh. Oh, ha? Lahat gagawin ko, pati ang dagat lalanguyin ko para lang mapakita sa iyo ang tampad ko na puso. 'Di ba? Oh, tapos ininjan mo imuya. 'Di ba? Tapos basahon mo lang ikaw lang gwa, ikaw lang bahala spliti niya, gwapo ka man ka. Ayoy! Sa mga babae, red flag na, ha? Bisikan na nyo ka in love sa lalaki pag amunang tirada nga, ha? Ikaw pa to yung makadto sa iya, red flag na dapat. Oh, debla Marisa Navarro. Red flag na, kung nagahigugmaanay ka mo, kwan, ha? Dapat lalaki, ginaya, pakita niya yung pagiging gentleman niya. Ayaw pa na guro, kung si Solomon Antonio pa na guro ang kwan mo. Ha? Si Solomon pa na siya, tricycle lang ng biyahe-biyahe niya, makalabot pa na sa Mindoro, guro ay. Ha, Sol? Ha? Oh, na naman ni kuno maki mo nang kwan. Kagrabe nga kwan sa babae ha. Oh, handa kahulaton bisan magutman pa siya. Oh, handa kahulaton bisan magutman pa to kun way to guro nakita sa mga tao to bas ikaga hasta subong naga kwan pa to, no? Oh. 1 week pa lang gani kilalahay nagpati-pati na kay laban gi. Eh, balaan mo man mads nga kwan mo. May mga tao gid nya nga kon kon matam-an na bala. Kung ma kwan na kon makwan na ni Cupido ang korason nila, way nagagana masyadong utok. Oh, di bala? May man tani kon ng mga lalaki parehas man kay paribubot bala nga ti kwan bala nang kun ano ang gakawas sa bibig amo man ang mga hulag sang lawas niya yudi ha. Di ba? Suerte gid ya si kwan. Suerte gid ya si paribubot sa imo marililit. Ayo. Ambal ko di paribubot sa inya do balis kad ako dapat ang suerte kay man siguro si Mads ang suerte. Ayo. Ano yung good morning nanda si Imo ha? Ngayon nga, galanda kay paribubot ha? Oh, di ba? Grabing ka pa sa halik mo. Oh, may ara gina, di ba? Nung gugma-gugma, kagid malaway, kinayaga isip. Lako ginatunto ka na. Kasi ano, amo na ginatawag nga, literal nga, love is blind. Oh, di ba? Katropang, ano, love is blind. No? Diba? Hindi mo na makita ang real scenario nga ginatunto ka na. Ha? Ang mga simple, ang mga kwanbla. Oh, kay ti nakwa na nag-aliwasa ng dughan mo kada magawa da sa ang kuraso mo na magawa na sa dughan mo sa gugmalang maluoy ka. Ayoy! Ah, di ba? Mahambal ko ng lalaki. Day?
4: Ah, hello?
1: Oh, si Kuan ka si Francis kali niya. Te, saan ako na makantudi?
4: Ay, ako gidapat bala magkantuda?
1: Wala mga busy ko sa work. Hindi ko gid mabayaan mo. Ah, nag-congit bala mo nga strict si boss.
4: Hala.
1: Di ko matulutaway ka man da. Di ka magkabalaka. Blangga ta kaya. Oh, mahal na mahal kita. Tagalog gali na. Kay taga Mindoro na eh. Alog na sila to. May pagkabatanggenyo na sila to. Lapit na sa Batangas mo. Ay, alam mo naman na mahal kita. At ako ang bahala sa'yo dito pagdating mo ng kapis. Hindi kita pababayaan dito. Ako bahala sa'yo. Basta pumunta ka lang.
4: Ay, totoo? Gaano mo ako kamahal?
1: Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo.
4: Ay, ganun ba? Ikala ko gagawin mo ang lahat. Para sa akin, bakit ako ang pupunta dyan?
1: Yun nga gagawin ko ang lahat. Nahintayin ka dito. Mula umaga hanggang gabi, madaling araw, hanggang sa kasisid moon.
4: ikaw talaga, mahal na mahal mo ako, ha?
1: Oo, ganyan kita kamahal. No? Kung hindi lang talaga ako busy dito ng ganun-ganun, ay, sus, yung dagat na yan, mula sa Katiklan, papunta dyan ng Oriental Mindoro, sisirin ko yan eh.
4: Ay, talaga?
1: Oo, sisirin ko yan, kaya lang busy ako. Tsaka yung problema dyan, hindi ako marunong lumangoy. ikaw marunong ka lumangoy?
4: Konti. Kunti lang nakapakapa. Tapos layo, yung, alam mo yung langoy aso?
1: Langoy aso? Ano yun?
4: Yung aso ba? Yung aw, aw, aw, aw!
3: Ayoy!
1: Ido, ido yan sa amin, ido!
4: Yan! Yan, marunong ako niyan magkapakapa, maglangoy, ido ba? sakay lang po. Basta, kung gusto mo ako na ipumunta dyan, sigurado ka?
1: Oo. Pagdating mo dito, akong bahala sa'yo. At sigurado, pagdating mo dito sa Dao, hindi ka uuwi dyan na hindi mo kasama. Pagdating mo dito sa Dao, pagpunta mo dito,
5: magpapakasal tayo. Ha? Magpapakasal tayo. Gusto ko pag-uwi mo dyan sa saan yan sa'yo? Sa Mindoro? Sa Oriental? Ay gusto ko dyan eh, pag-uwi mo. Ha? Makikilala ko yun yung mga ugangan ko. Na? Na tayo ng dalawa. Nakasal na tayo.
4: Ay, eh gusto kong ikasal ako. Dapat nandyan yung mga parents ko. Ah, para ano?
5: Ay, huwag mo nang isama yung parents mo. I-surprise natin ba, ma?
4: Ang ganun ba?
5: Oo, sige na, punta ka na dito. Gusto na kita makita sa personal. Alam mo naman eh, mahal na mahal kita. Ah, ikaw, mahal mo ba ako?
4: Oo naman.
5: Eh, yun naman pala eh. Eh, di, makita na tayo dito.
4: Eh, bakit nga ako?
5: Eh, siyempre, mahal kita. Mahal mo ako. Eh, pero siyempre, sabi mo, mas mahal mo ako. Eh, di, ikaw na yung pumunta.
4: Eh, sige, kaya lang wala akong pamasahe dyan papunta ng dao eh.
5: Eh, mangutang ka muna. Mangiram ka muna dyan. Oh, hindi nga, magdulit ka. Ah, ano pa? Eh, mangutang ka muna dyan sa Bombay, ba?
4: ikaw talaga, ha? Maparaan ka. Ang dami mo na tinuturo sa akin. Ay, bakit yung video mo? Nakatabon ka. Ano, ayan, tinatabo na mo yung mukha mo.
5: Ah, yan? Ay, alam mo naman, ano. Eh, gusto ko i-surprise ka.
4: Ganun ba? Eh, yung mga picture mo rito, parang panahon pa ni Kupong-Kupong to.
3: Ayay!
5: Ha? Uy! Ako yan! Kagalala.
4: Eh, ba't ngayon parang naka-ninja ka? Oh, tapos yung kilay mo, ang kapal, tapos hindi ko makita yung buong nawong mo, itsura mo.
5: Eh, ganyan talaga. Parang pag nakita mo ako, alam mo yun na yun. Di ba, masurprise ka? Ha? Masurprise ka, ha? Eh, di ba? Tapos iano kita pag nakita mo ako, oh, di ba, tatakbo ko sa akin ng mula dyan sa bus, no? Pagbaba mo, ha? Makikita mo ako in person, tapos yung kita mo yung mga uso sa APAM ngayon. Tumatakbo tapos sinasalo. Oh, di ba? Oh, di ba? Yung ano, yun yung uso ngayon eh. Eh gusto ko ganun yung pakiramdam. Kaya bilisan mo na. Ah, pumunta ka na rito kasi alam mo na, mahal na mahal kita. Mua mua chup chup. Mua.

0: Ay, te. Ay, mga mga mo nang mga diskarte way kini ya. No, mga babae, careful, get careful ha. No? Ay, nakapakabay pa nga sip nga nakapauli ito si Kwan ha. Oh, ah, magkwanday kung nakikinig ka ngayon diyan sa Mindoro. Oh, pag tumawag uli yung buisit na yan, ah, mulayin mo.
1: Ay!
0: sabihin mo, yun di pangkol ka maton. Ha? Yun di kakaka. Pinasa mo ako sa wala. Sabi mo, magkikita tayo pagkatapos. Pinaturo mo lang yung mata ko. Ibang turong sana yung iniisip ko. Pero pinaturo mo sa kakahintay sa'yo.
1: Ay!
0: Animalistic approach ka maton.
1: Ay! Ay!
0: Hindi mo ni sa lahat ng babae ni nga nagpati siya bagong guro may ginabatsyag man ni sa imo noy. Dali hindi tala maghandi, hindi tala paghahampangan man ang balatsyagon sang iban. Kung nagka-tripping ka mo, ti kwan man, no? Hindi man parehas ni. Hayo, kuloy lang. Sa mga babae na ha, ingat-ingat. Sa mga laki nga mga gago-gago.
1: Ayoy!
0: Bal ni Crystal, iba talaga ang isang chubin na nisko, magdrama mula noon hanggang ngayon. Wala gidga kupas ba? Ayos ha, good vibes. Good vibes naman ang Wednesday ko. Di atis napalipay taka. Di ba, Crystal? Gaululotot na guro ka doon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Agaya, sakit ako dyan. Si Mel Rose Balasa, open mo. Yan sige dyan, Sir Jobs. Siya, magdamalin ng una sa subong. Wala kayo dyan kakupas, ha? Muna, idol, tagkiti. Salamat, ha? Babalaan talaga na malipay. Kamu, lipay naman ko sina, ha? No? Ang Balner ni Stalbares, hindi kin masaligan ng itsura, basta may tabon. Di ba? Hindi magpanabon, Ernesto. Kita ilugwa bala si Ernesto Alvarez kay tiway ka panabon, kulang nalang na maburles. Ay, oo, sige. La 7:30, 50, pila na? 55 nagliyo. Delegate lang ha, inyo na batiano, nagahugnat sa mga balita, diri sa aton sa ring pagpangalagad mga katropa, inibuy lugman nga, ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C. Sabunga matamat uso trangkaso bangod sang chimpo na ton init ulan no ako sa aircon dapat pabakuro na ton ang aton sininga immune system mga katropa no di pagkalipat ha maginom sang Santon Vitamin C isa tubtub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. Ang Santon Vitamin C amuning vitamin C nga ti alkaline base non acidic kag himo halin sa mangustin. So but silingon hindi lang mga katropa ang kuan hindi lang pampabakod sa immune system ang dala sini may isa man ini ka powerful antioxidant mga kaabyanan nga konsa diin may ara man sang anti-aging, anti-inflammatory kagiban pagid nga mga properties para nga buligan ang aton sini nga lawas nga mamintinar nga healthy ini mga kaabyanan. So gani mag-Santon Vitamin C na mga katropa. Alright, babakalini sa mga suki naton nga mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, kag pwede gid mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C.
2: Bullseye.
0: Okay, manamyaw tanay ha. Uy, maabutan ko lang ha. No? Okay, Melbs Anisco. Muna yung naabutan ko gidyo sa Pamkrit Boys ko no daw. Mayong aga lang. No? Dira sa Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites, sa Five Cell Boys, kag sa mga class members. Okay, salamat.
3: Good morning!
0: Thanks, kid tol. Okay. Bigger, louder, sararout lang da, no? Kay Marlon, kay Engineer Wiley, kay Bogart, Big Boy, Junjun Arlon, Buko, Justoni, nakatutok man si Vince, Rodel, Joel, Lanner, Jasper, Christian, Archie, kag Bunbun. Si Elmer Araman, si Banger, si Jobert, kag mga driver kuno da sa Transit Mixers. Gabuho sila sa Basyao Fishing Porto. Sige, mayong aga lang da sa inyo. Kay Doy Arthur, mayong aga dira sa West Villa Flores maayon. Kag dira kay Nana Marge, no, the floor sa Banuas ang kwartero. Shout out lang ko do sa duha niya kaapo, no, nga si Alicia, Veronica Mayo, kag kay Marvy J Marie Haudar. Okay, mga apo ni ko no, ni Nana Marge. Okay, sino pa ginangari din? Si Ma'am Amy Bilgarcia Tandog, ara man, si Rafael Torbodigno. Okay. Balan mo Lodi Joven, bantay na si Ernesto Alvarez ang gabantay man kay aga na sa Gapuli.
1: Ayoy!
0: Si Sir Joven, birthday ko sa bohong, baka naman may regalo, Gcash lang gid, sir, baka naman. So, marigalo kagid lang si Mo ang birthday song. Okay, Crystal, aringin mo ay!